0: gila zoro harami karantu to mangana tamtam fule ade afano kuradi masro paraskram doni wachiran kara yana doni lokta de radio mda waskam rolo na mamudu doni soro paraskram wachire den zande tinde kila abiro jami swade taji injim kurun lade kurun chaswin kila literally te clan taji paraskram de itagatin taji kawo tusuro le nyenden a futu kriya doni yala gidilar na Nigeria sandiya kala kurun zawa kuradema ne defa amdonde chistra tamande ada krizina ikran taji hawar danandiro kure karanye fanwa daje fotogul zakna de so shi tamandone kada ne lefa ada kritide suka taji amdone numdonde sandiya stama da kaza kada soro sede taji kala anzauro taji kurun na chasu chas sasain so daji lita kurua kuradema angalla hatta kodoni litarin tumuina da kunteno soro sere daji klan zauro daji kurona chasu faida ten so nilefa so nduro ade suka daji hatta amla dondi usode litaro let wat de suka so tamon awo kawangu chezanin dai chitiza taji lita doni lita la notina ma lita doni kra lita kra zina ma da kwalza taji kam lita gi ma da natu shiro lita katwe gultin ma da natu kurun so sandiro rotu shiran fera ten daji kre bornelan am doni tondi oso die sande te da ze kam gurnon za bayan zana kla na sha doni litariya done ndilefa kami chistiyelan sonne aisande gumnati kreborno eduro longro tuna kla bana sede nasha done taman kariya done ndilewa eda huluturo daji kawudin lenye daji aiye sandi dondiu am done surobula yarwa eda gulzen tenas kumaro kla dalil done abisuke litari duro lezen bau lokto done shi gumnati kreborno litaria kada suro kreden garzena so niske jami done kreduro basnan karo tazilenye fanyen wakin de Mustafa Abubakare daji kladin jami bula yarwaida sande zina
1: sai makura mona ada ne sakina gaskiya litari lenye timeline ga kuta kuruk a kurun zare ngai ma asali ma kemuse da gade gade nisken la kemuse ma nisken kuruk kemuse le ne mai dare ko shi fandi minne kuruk taman zai nisken adu masu gaskiya ne dare dole yamba ne
2: ai amma ta na so ita ide ne nan gal zara la ndo kuruk ne min ga yar gade gade no tana ma
1: a gade gade ngala maro kuma ro litare asali ma nya roza na malle ne nyiro kemuse nyiro roza le nan gambaru yo na te da har ya kuma ro ko tinala be ali tarido kam so kombo so le dai marma kala len me file la kane ko len me nyiro ma doctor ma chisa en ba ko sam kam bai ma kala yin man be len me awo kem zidda taro nya wu zai ne awo maradum dimol tumi ne arma suka amma non go yin du so gare gare dan kam la ra yanzu kurun du note ba yin be biya kurun saya sira kam la bi angaja ga tun suri nan kado amma wuru meren wuru wahala jiri aka yin ma wanga gaskiya ada masu kiri a wudu litare don duna ya kai na don go bomce zina garin ya kaso yaro a lena kala bi am gai wahala sana am kada kwalda na wuzai maro ya amma aka yi ai ma asali suka karo yin su rowa a shirma gawa man bi a jiri a gai rowa wa gana don kam don di laya jiri kamula sura su har ma lena mai basar cin ne shai lambin zama ba yama da dama wuzai ba su bi a kamula hasili aka yi lena asilin su rika amsa wannan ma saurta ma wuzai ba del ba sa kala ga yason biya kada ro yana nan kada har maro wuri ciska kan gaskiya fi sai da lalo
3: Maryam Abubakar a su kali tare le ma kyan musalin da tare le nan le gam wahala ya mutu kana an guda gurum da dana mai gawa man na lanyo kurun ba sa kurun ro da sai na lanyo le na bari a rasa watin da min adama suka na lan kurun da maro da sai ya le ro kyan musun yi wono sai nan kada an dele yan banda sona le ni mai ka kurun yo ro da sai yi min da suka kyan muskala hollara le na an kalawne ganyen mallan ma dole nan karalen nan karalen nan ma zuwa dubbe imlan atman dubbe nan man deno bari arosa wace ifiya waja wata liyan kuru waja na malle ne mai salatin gin sariyan ma san dan ba salatin da salatin ne nan man lai gamin na lan kat kan mo sai kat kan mai gawo da man na lan niro doktor na sana yan ga so sai din na lan atma sirin ba yi kwal daga sa break din san na sa lo ma so lai ba arma wa liyan bi kan ta mama shin ngala le zana ri mi wai le zana ya so ndi tena bari ara sa kira wultu wa zana za le zana de kurun sho kwa falgi ma sadin gaf suna de ro zale na kam kem si yoi sa shiro sadu isu kem sin kayo nalan ni wa da sa ar dim tulu dim chila am da zu nduriya im nduriya de nyan gorim le ma ba isa am ke kritar din ci kada na wa hala ya min nduri nalan kana ba ce shirin atman ni ro kurun du kuzu ko shi ya ko le ma man sarin ba kurun du ba le na kem sin yoi sa ro da kem stoli ma wala na ma nyoti kurun me sarin awo me sarin nan ka do kem stoli yan kama su sai le ne mai kurun pandem ismi ritare de le sai le ne mai nyo kurun ba sa ro dal da no kama su yi wono sai nan karo le yan ba
4: fara ma ko amsa da manum yo a wasu duk ma amsa don dima litare ro gaje gaje gurun da to wala na da litare le ne mai ro kuma ku su ma ro sai bau ni ro kam da kam da ni yayi wani ma yo ro da ka kalin sai da shi man da sura aho kan ma kam da no ga na da shi man sura aho kam kuna da ma ko shi ma direct college a ku litare gwamnati ya gulda yayi gwamnati ro duwan taraka ma da ja lai ngusa karuza samba da arwa da duk ci jagwa ko san laro da jin na ka kare nyoro da zariya ko san laro ya riba shi ma nyoro da zariya yana le no aro me yomi da kuma ko ka gana gana ne ran Allah sai ya nyiro Allah kiske da ran biyan min da sun nyiro kurun du tindiya ka karo da yayi musan na men ba jiri nya kure jayi lam nyiro kam da kurun 25 baro da du nya ro da 15 ban nyoro da garan niske taran so ne ko ni kala am don di ko kam am don di yayi lam abu wande mi amma yalli tare da wal jambu sai yumi da orang mau bari aku mondo gon mi tara wontum ba ko goni kala mondo gon no ko yalla gon wontum ba dia hal dia su kam to ni da ron da ba
0: ngila zoro harami karantu ade shima bayan done suro jami bula jami done bula yarwa ya sadana wakala dalil done sakali taro le zain bayan daji abita jura shili tari le tibai ade lokto done nam don di kama stand daji doctor kradan ande ro bayan sidin amaka wadun go bula ada karno

0: ngila zoro harami krantu da ji sa tullur su kapsa da kamil har rai da sawanya shida hadiza da wuce nan diro kraze fa ne da ji ko anab tun da sauya da ji pule ada krin ya shi da ji faras kam da ne wace rai da gonya kunya
1: Ya na na jiran yin kira ba ga

Larry, Larry, Larry.

0: ngela zoro harami karantu tumangana tumtum pole ade afano akora de masuro paraskram doni wacerin karaye ade maluk to ade redom da was kamro lo na mamudu doni suro paraskram din zante tina de kala abisuk jemi sodu litaro litro wazana a sedei taji jim doni kurul lo de da leza kurun chasu shiran pirate lok doni nimdun de sandia stana kalan paraskram du ita gatin adema belita ya panwa tanas kumaro kala tajiradone tajiradone kamro sudin matanas kumaro kamdone litaro leza lita sha surin balan kurunchu saina kuradema zawaladone ta shi kurun lita amariya yinyorochi mada kaltien sama andoro benna sa defantina lenye zol manada gota gonya konyan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Nda watakalia
0: wachere
1: kaundo nda watakalia
0: kale wasle yaja
1: ma sala haja zara manajengu la kichire
0: ngila yaja zara uche kinshuro paraskara machurero
1: masha Allah barakallah anji sanda karwa
0: kale wasle alhamdulillah kama raskara kale was
1: na modondo yana tete tunaro
0: na
1: mai shika udoni na kun kurun zau sai ya duro nda dole ne mai alci sirinda
0: na
1: a sister de shima shol kurado normal sister de mero ollo no ma gam doctor de me auda ni ro kuru no rozula de na duno me chona de yumia
0: na
1: na de de karar karar me ayu nda le ni me sister de ma barinda doctor ka ofal indi ya ku de sa male ni ma doctor sandum rumba yo kaswar ka me gozo na chimba dole anda na ke musar ka me ma amma am solo shori ke ke musole za ze guloko amado na do yo doctor ka u yask de ngoru maro gula gula yarwa lan gomna kariya tida da ala bara su kilita da dinge amma kuma maro litari zo le ni ma kula tula ran yoro da kuru a tira serin du question question ne ta kama da yarwa shoro le din hatta ma shi gira tunguwa amma litari ga da suna da ni mun go doctor na kata ranin kampalle isu doctor su ta sustain namar madina ti sadin aukas kungula surukun zanci zana sadin ne namna cikin kutarratu waltu bali keru tarratu bali ko jai kutarratu dai ko jami tsaru ko ake musu ganya ai gare amma son yayi da am so da wanda kurun ke musu riyo dubiya ni au ba amma duka da kurun zaudu ma su ka so da cikin ba kurun kula le ne ma le sare da doktor ke ba duro
0: na'am
1: chare ya kuma ne ala namar da sa
0: amin ya rabbal alamin ya cha azara nguro tike chirie daji lokto agunum nge bonum bonum da yimayen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa chire
2: wala ari anda atikale asale
0: kile wasale alhamdulillah
2: angala Umar Habib nguro gamboria wa chile kana pora da kurintinya
0: angala Umar Habib mya kurinya
2: angala sama so bayen da sama fantina a doctor ya bayen da sarna shi taman shi kemusa litariare shibiya ya ankarami in katara shibiya litari de a lenimia doctor in yura surun galzu boom la gozo awala ngai bifi buruman galzu ayya inda uzuwa ro suru done Allah yuro kurun da maro wajin amma yau da litari de shi awode ai shi kemus de ai namun munimia kamboso sai doctor da ka doctor ne ngai ke litari da sai mangu su kemus an malaka anza ko sai manan gairle ya zo zan kurle ma sai kilan zan ma suro chemistry ma doctor ya nafkata kan dimin ya bfm dia angeljin boom dia apiso sadin bi awdone dali tare sadin nari chemistry ku so sadin ya amma o ka ga da zana da shi litari lenmia wana su wasa arak suwai lenmia sai sa lareta miyo karanga do doctor ishin lactam sammana din banna nemin amma shi chemistry bine lenmia ya tinyiro a obia mai rusa da ta lalmiya kausa da rodro banyar a kito sare isma Allah kamsar ce ya ke musu rodro da niske din bai amma da adiya san maso biya shi kurun don ya fita kuma na tun mai guduna da yanar auro ne kurun ro da na din lenin shilan ya mi an gani mi a waltin dare kurusa ko sare ce ya lenin fakkar da gwanin lenin ke musu da yubi are waltan yan gal zawo kurun mu wanjin ma tsau ga na ce are medical check up yanar saduno yela inda su yale don yoro da tirana amma inde ku yadi biya wadanda tino le ne di muran da kan den ga wuri shi ma wadanda gunyen din din ne me latin ba a kiman shara ayin din da su kidai a wani an gannati a bonga na da biya litari ya din doctor tino siya a nguro gozaya sabia kam leja suwa put leja doktare mo njin ma suwa de isha nusoro tina wada sire leze ni duma kam tere sara na amma mana nime a doktare say manyo zangu duan tawazara ta isa mba say awala chila da kola ndia patan sari awala si doktare shi nono ma say bine chila sari nembe kawusa chila sari nembe kajiri chila sari nembe mako folte ndia sike bia toku to kura kam tere kurundim kam tere tere shima mara de zao ya kam dondi ma ala sayo nile wache
0: amin
2: nga ma ala ndia amba ma ala sayo aga urzo ngala kriya
0: amin ya rabbal alamin umar habib hunguro kamburi aji bonum ne ba nan da yayin assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi barai man show kin di mai rawalti is trader taro
0: na man show nya kirnyan
3: alhamdulillah non ma nan mun wuri mai na shakuru ne mare shi kuma maro le ne kosin alo le ne a pizza to nyuro resisto tulin le nem na kuma na biate nyuro resisto tulin na ro le nem kurun mo ye resist gumna account gumna ti direkero le jin yon namu munmiya na shadow ne litari gumnati e bulare ma state mare yonya kunguna da aiso mukon hatta len sero etemi mi andina la machine ko tulu yamba lene lelan tulu mi are nyoro kurun mura ma nyoro yese are yon normal yo suralan kuru are kuru arana ga kurun la yu kunare uro boksara de nera du uskuyeru wasanare dane luke chandi risiti dane fio silenge ko tuluke eskenge luke diringe lenge pharmacy diaira choru kwa furundu kwata kwata manera duya kiyer tuluri fiona yo chandi kala yaten dalio ono ko warin gade ndugojin seyo salari ndugoze la gumnati ro sakin yo awan namu muni mezoro gana kala kama siyerin ade ku natu gumnati ru wuzu monjin no lo no ma apinzo bi alaptan intirin kuru apinzo akon gumnati re dere gai no lo no ma nga wo sursur jiri adu do ne ko wose me kra do ro yirai wa lo re gone mare baro onjin clear silent
0: ngala zoro a ma show nguro simare taji loktun de ba isina del ade ma taji harami karantu faraskram do ne wacire dina allanda jin odu do ne suro faraskram din zande tina de kala abiro au abisuke jami so dukan bosoro taji kurun yum fera tudu shi ma sandiro abdullahi nokla litaro le nemu lita ya sandiya suro sandiro turo taji adema lita ya taji bayan kadacina tanas kumaro kla tacirwa done shi kurun yum shiran fera tu note au muko lita ya balan taji kura da ma futu de klandia itkayene andiro bayna sita kwantina taji ala ande fanyana rowaldo kurushilan fetanya susu done engineer done ko nyamsa na mali o mabalari paraskaram done wacire da itagat ku

0: glasoro arami krentuda ji suro paraskram done kutunum gule duro ga na done putu adata de paraskram done kutunum gule zol mana nandiro kanya ande abonu kura de ma kutundo sada ban kwe adone paraskram kutunum gule kamlanta bawo kamzorte bawo afute taji waljin ma ade ma ka zero waljin ambe zero lono ma na shandon da jinye kladen bonum ade ma kutu da ban kemiya da ji kladen sandin yan sau taji niske shi kutu ya gultuna ma adatu wanduro kuma ba alayari faras kram dune kutun gulle da ita gat kikin da jikwarak tupana tubaro lan ya zuwal mana da ka tabarin yan zuwal la dune an diabo ni ma desan di masu far uskupal diyaw la arpal uskupal diyaw araska sapur aw sapur la ar sapur fal o diyaw indi sapur la ar araska diyaw yan an diabo ni wa da jikutun dosa da bayan kwe da jikwarak tupana tubaro lan ya zuwal mana da ka tabarin yan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukulewa
1: kiriya sule alhamdulillah ba layari
0: masha Allah duma najin da nan da aboni
1: abba umar sai mana jingura a jana rame
0: ngila zoro abba umar sai jingura a jana rame uje kan sura faraskaram kutunum gulle
1: ngila zoro sai niya ngila fo faraskaram kutun gulle ba layari
0: ade abba umar sai
1: ade kutu dikla yaman ga kala modutu wa yaman kutu ganan be kilarin ganan wannan yara kanin da sharifan nake ga akai
0: na'am
1: a kuti ha mar lamar don yilar da hare lamar da lifo yade lamar da lifa yare aya mar kwa ga tati mar da bala yare
0: na'am
1: shi nan jariya rin na da lir da zuwa suriya gilar zuwa ju jami'a nan gam don yi kwa yi son lamar da lifa kirtu bala ko za
0: na'am
1: aya mar kam na jariya dina man kam gode kin ara kame da kai na sha kuma lamar don yi kam so lidali tarin kurun samu ni lamar da zarin sore yade a wasu ma zam da gwamnati da suka tafa gobe dalin zai kamalar da alambe fuzana are ken muzin yi kuru masalarin ba sai shara da ne tarin yiro yuye da gonin koyar fili mai masalarin ba yi wa da maran dusu da mai da ma wanda sire
0: na'am
1: a are su kamarun go dinan ga man da zuwa lita da lallar da dinka ran guro to yin Nigeria Indian Suluma Nigeria ide ba dinan ga man a ai suka da sai da Dr. Nina da tarana sai ya futu gultunarin nono kira no zana wono kurun kindi wena rasa kare kira kizuku ba rasa kira kira nan nono
0: na'am
1: yudda iko atoro da kan kuma sai sutu sai da lozu sai ro kan tawda ji ya ingilaci sai ya kirturo suke amir faradan ga da daga gare kira zage da kuma sai nafsu suru lamar ne dili ko zasa ne le fai mare suru aure kwayan kolte ga am kuma sai ma shi do iza am kuma am suru ka san do ci be tare da am sai maran da galjin bare tawal da nake muzin kare da cewa da kuma sai adama do angila gana zai dai katafa gozo arma gulin biya kilewan cin
0: ngila zoro abba umar sai ngoro azana rambe da jinye bonum adema kutum da bayan kimayen da jade ma harami karanto paraskram don kutunum gulle kirna karau da raso mi ta biskos kunuta walan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da tukulewa
0: ndo tukulewa
2: ya sale da tira
0: kulewa sale alhamdulillah duma najin da nan da aboni min ngula ya mina ngoro lambore paraskram kutunum gulle bo
2: sai ande kutiyar biya ordinary kwasaje isla ko lamu ko temi so ayi kamma kan sel ko temi kra kra ta gana shi dino sala ya ko gana sala re da isla na sala na mari ngi dino san da sulu na sala na kra kra
0: na
2: kura ma argu mu sa ka zu kra sala ma zo ro gana kra kra kuro su ta kuro ke sa gana ngi ngi ya sala su dina
0: na'am
2: sauraro ga kana ma tsoro ko tsene ki kaga na kuma kun da an ji karo ki wala wala na an ji da mana ni sai ba tsoro ko tsene ki kaga na ko sai ko wani jin da zo ya an da mu ne sai bana ko tsene kura kura a kurin tsa
0: na'am gura zoro ya amina in kuro do ne lambore ya lokta gonum bonum kura da ma kutum da ban kuma yin assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wakire bala
0: nda watukulewa
3: kwaiwa
0: masha Allah nduma na jinda na ndia boni min
3: modu
0: ngara na miya
3: hale ya uwea kutu nda kila suwa ino
0: na mnya karinyan
3: hale uwe litari isi kwa kwa sinye maadu zoro kurundara alama kutaro kurundara uro duundi yer tewa za iske basaro ten tum ge mangana re nera yero turara na gawro to ko do ari biya u mam ko e man yu kana
0: na
3: o biya lamar re sa sai no ya gawro de te ka jungo
0: na
3: ara ko le kiro
0: amin ya rabbal alamin modu ngro garanami assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: shekin shoro paraskaram kutum gulle ndumana jinta nan da boni min
4: ara ari Umar Habib ngoro gambore wajel karaftara da karantuwe
0: kula zor Umar Habib nya kringen paraskaram kutum gulle la
4: a kutun de ne a kasun de gambore kama gada done shi on the grand bypass gada done sidian gam kon min nare alhamdulillah gada shi ma kamar kam to sidian ga sa ko zan kur gada seme den kam to za ko zan kora kambo ano ma there is a junction kasufela ne sira ana kamzo ko din amma gara da ne sida ya da suna ko fara nan ji an ba da guys ko suna man konno done bune ja sun putsuro din marta ko ma da andiya bana zana din zaurata da buniya kausa kadira saro sida lanka sa ko din kora ka nga wai suro din shara sun bele ne bo sai fa te gasa fara da na kamar so are kada u ba to man fenti kamar ti da dukta din na company done shira kompo ya re suro din fenti zana amma bane ja sadan fit har ka shana da alama sallar lare ta da gari mara rizana wadala a wayan zala a wayan zala kamso somo nyoro a bane ja sadan fit marta fu ma sare nur shima da sura da yara andero bana za sa ke kurun ga amlumiya kwaltare ne gozu kama kaso kurara da zana re shi kwaltala sai sama.

0: ɗum ɗo sada bo en gowi so walla doni ande a boni ma de sandima sufor uskupal dewo laar pal uskupal dewo arasque sufor aw sufor laar sufor pal o dewo inde sufor laar arasque diyowyin. Assalamu alaykum.
1: Waalaykum assalam warahmatullah baalaji ndawat
0: ndawa tukalewa machallah o cokin coro paras karam done kottunum gollero ndumanaji ndanande a boni me kalewa sile alhamdulillah gila abokar nguro shokare ya kirnyan gila zoro nyoro askar yana taji abukar nguro shokare nye bonum kuradema kotum da a bayan gima intanas kumaro gila duridone taji kuroro leza abunyi taro leza ni loktu done shi kwala raya aden. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da watkilewa kilewa ndumana zinda na ndia boni min
2: darasan
0: ndumana zin
3: habib nguro kalari
0: ngala habib nguro kalari paraskaram kutu ngulebo
3: ukuti fani beya amdo di angawa ibomi lezina kwa zawur kino zari kwa egan ala zawur kabia kurukur mbiyete ya zawur patala dina.
0: Naam, litarin na kasharala?
3: Am salam da ya kwa ya ndina. Wada nga usuka na shari maazawur, suno lo suno sili egi.
0: Naam.
3: Da isa ya am sayma ali gomnati ya sayra kata bla gajina. Kofodi sinna nwata amma gomnati wata sayra kofodi da isa ya kira.
0: Hmm.
3: Maadi.
0: Naam.
3: Ngala suliwa nchinyawu.
0: Ngala amin ya rabbal alamin. Ngala zoro nyura askrinyana habib nguro. Kalariye nye daji loktuwa gondum adiyama daji nye kutumdabu ngumayin. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam baale ali ndawa tukilewa.
0: Ndawa tukilewa di.
4: Tukilewa sile.
0: Mashallah ndumana jinta nandi abuni min.
4: Gila zara tarayra abba bukari ya rima angure tizane zini baisa tima jatama ya manaji.
0: Gila abba bukari ya rima nyakari nyan poraskaram kutunum gulelan.
4: Gila zoro da ti kutiri sima sarai da ta rangawani isu kana haikwai wata ke kira da malama na yin tunis malon lambatu kuran je yin guro la an bukari korongoso la korongoso nuskurin lambatu kuran je da lambatu mara labara su cinta wannan baran zai kura lirde sani ta alhaji kafin ta sima barama kura lirde sima lambatu sima arista su zaman yin ragar zina rima na da lambatu a mara asini ba miliyar lungata da duna am guro da ya kwazina sai lambatu sima a motar lejin audi generaton da lambe zundu feriya da jikara ne kira kira ko hafi kuru suro da sana mare kira kira ko hafi da wallo ne ma lamba su su mare za su mu tin ba an bo sai fara ko fara kin boni na kira mara falala su lamba su su mare su luna falala su su luna da lanin lamba tin yero no ne amma falala su su luyi ma na ala lamba su kuran be mare asu ne ba putu ta kina da ne da ji bo sai fara ko fara kin boni na ka kuto kuro da lamba su su ma ada da sangoro korongo sala an bu karela gwanin gire isina da kawunin gire duna kwazin da lambatu adin za na ma zauren gara arzirin gire na abuwa ma jamin guri ariya rin goso zauru saline tamandi an da yake kuma marin gire fara lazu su duna kujiyar da ji ala hamburtai fashe kusa kura lambatu adin za su bari za ta ji bala ya halin filo an cini.
0: Amin ya rabar alamin abu abokar ya rima ya bonum kura da ma kutum da bayan kuma yin. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: O shekin shirar faraskaram kutunum guleron dumana jinda nan da aboni min
5: gina zo abba umar sai waltu mu ise
0: ngila abba umar min ya aboni ngila o shekin shirar kan intimero
5: gina zo bala ri aure kala ma ne ko sa kuma ki tayar tayar
0: na'am
5: a cidara ma do yi lamar al kan da wuna da kawanga wai ma wanga wai an je sun yi ya fato aliman sai ya tuntu yana zane zana
0: na'am ade
5: ah kula shin za su zo sanawa da tsawar ka sai ni sanawa na ko ko sai ma duk kole rage sana shi ah ko sai ma duk kole rage sana amma ko sun ai ma da noye ko sai da fita yirta yire sana zungu wono aka sa su din da jirin da ko gwa guduna amma ko sun aure ma inda ci da ramdo ne nile fa ido ga ka yayar ware si
0: na'am
5: ai sirri yono ma kwatun shiru kan mabbayin sirin bandi a fata rare wai folgi inda ke kirni kwatun kilalin kira a fata rare wai rigi yari no kuma sirri guro kilalin mana zai ba ah da ya ma ruwan da sirri yono ma kyan waje a program din shi yari din ya kace din kuni ba kawo suwar sirri kala kan fira fata in gai diwa ta kawe ngai ala maram zo ngai ta botin ngai ari yi suru sha kan fira guro sirri ma sai da zangala
0: na
5: power yar ji gumnati ma ce yi da duk wani ce kure gida sire adi ari ta kida in na sha tro hangal za cho adi kalalle mara dai mana zu furma na dare dai am so dun ga fa ce an sai da za ki sa sai din da shi ma da duwan no tuma kan dare ta mara dai mo ga injin no for for gaita shi ma dun guro ci ta awo ngai in tilo pa ti min dai non ma ka di suri ne su dai am so ci sa
0: na gala amin ya rabbal alamin abba umar sai in yi lokta bonum kun indime rukuradi ma taje a kutum da bayan gaman assalamu alaikum
2: alaikum salam ba ga yarin da wasu
0: na'am da tukliya
2: zuwa filin kuma kana gurupu ne wakil karakara da karantu
0: in kula zoro kana premier proskaram kutunun gulebo
2: ko to ni dubula da samu matsalolin cikata ko to mi gaba ɗaya tara matra sana sobau kurungon ngiri na tara kurungon ngiri shari kuruman kumaru gwamnati kanzun ma sa she sabe da tetchak sagi ya ji yanzu tana kurusu gurne ya satana dinan guru ko to mi dinna do cikazina uso da za ga bade ya tracce na ambo re korongo sai so bi gaba sai ya bula da yin ma cikata kullum sun da so kutu zugul jina ma kwaya ido ji tuma ba ji zai sai kun yi dimi wa cire ma kuma kala kurun da mare kun ga cewa gwamnati da tun maro gwamnati ne da ake tana zuro kai da jin ba annoba da kure isha kan da yi ma lamba da gonu ya dum sai ya dina nan kurun zero sai kisa zero ko sai da so ma ba hatta kan cika su ya da san ma gwamnati ya zuna ma sai ban buso kala zara tare kidan kare yo tana din da so a faje kan cika su ya mangule su da jin sa gwamnati go zuna re kurun zai kurun shiro sun gana treatment su din ma da zuma ngu ya su garin cika su ya ari nan karo adoba larduro isha jinan ga son a wuce ma da gwamnati da matakili takili su din kam da yin tudin ari nan karo wanda tarti hero kwasa tarti na da go gana zai ki bola so covid 19 so kam ma so musamman no na do shiro budget kra za ka waso tulu sai amso da sistai ne ingo iborno yende ainan karuna atin sadimbar duken tajere famma sadin arinan karo arimari kiran zankara kuru kwasa karti ruma da kunna amna ne ne kuru ne sori ne yizigi kwasa runi ne gi kwasa annobaro isha dole gwamnati marci sai sista kada wuto kuma kai bayan je inda kwalara gibul zana da ayi suru awun gai juya kai toyi ar kalma darajan da yaje mafan dinde aduna karo kalan zan kara kalewan su ne
0: amin ya rabbal alamin gila zoro kana nguro premier electo agonum ande abonum kurade ma hanye daji kutum da ban gaman tajara mi karantu ko anaptun do ya sauya to su lokto ganaro lenye isha daji faras karamto ne kutunum gule da gonye konya na dunen zolmana danin duro kanyana amma kaudun ko fule ada karno

0: ngila zoro harami karantu tumangana tamtam pale ade ya fanua suro paraskram doni taman kariya kasuelan ada je kwa laktuba na tubaro sanande fuyoro konya na doni futu adata de inga odoni taman doni kinda petro ya gas mata kura kura ibride tia ninduro warma nye kura de mataman doni ko doni sefa ya riala dola ninduro obenge fanua nda jile nye zol mana ida ninduro kanyan na doni zol mana ninduro kanya andi abonu kura de mataman kariya kasue na shandwe andiro bengui nda je kwa naptundo ya sawya zol la doni andi abonu taje taman kariya kasu na shandu ya andiya andoro bengui madiya sandi masukur uskupal diaw lar fal uskupal diaw araska sepur au sepur lar sepur fal u diaw indi sepur lar araska diaw yin andiya bonu ya taje taman kariya kasu na shandu ya andoro bengui raju kwa loktubo na tubaro lenye zol mana dago tabadinyen sau taman kariya kasu na sha gade gade panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Uje kan shiro paraskaram taman kariya kasuro.
1: Mala ali taman kariya kasuro Allah ne baka ce zo.
0: Amin ya rabbal alamin. Duma na jinda nan da bon.
1: Ah Umar Habib ngora gambore ya wacil karakar da karantu.
0: Ngila zoro Umar Habib aye taman kariya kasuro na shandon.
1: Ah ngila taman kariya kasuro wuda. Gana idin galturo ke riko.
0: Na'am. In kuma maro ne kasu nare.
1: Har kuma ro kalmarin biyawo. Ah dana yin gai duk so go je ro kuma ro.
0: Na'am.
1: Ah yo awo awo da yi sanzu.
0: Hade jire.
1: Yin din na min biya ko mu galdan da yi bayin da gurin da yoni.
0: Jire jana burin din da okuru galde da oro galtin. Shi jana da.
1: Ah yo awo. Ah jana kuma ro shi burin da jana kongan dai jana samuwaye dai.
0: Na'am.
1: Kamaro jana don ne konga are kamaro shi ka don ne gai ka kasalan gai zauza a zauna ma indi zan zaksen da sana mare birni na san zin gire mare
0: na'am
1: kurman ka da hawaye ne dalma ingai ka da sarina ne
0: na'am shi
1: konga kurra mare ne ra du'u shi jana shi mare
0: na'am
1: amma ga na shin su dan da ne ra du injiniyar wannan dai du fallin yaro na inde shi jana konga dai
0: na'am
1: amma shi gana manzan dai shi yar tulura dai zoro chillo biya alama datin gulondo kuru ya dai sai fanza ikin tulo ni chillo
0: na'am
1: kuru jana dai jana gordo ngai jana kamo ayare shi kuma gana kura mare sinera yar ustu amma shi ngai gordo gana dai shi mare naira ya yar ya kun ci wono ta saladin amma har ya ngai durin dai godana saladin mare sai yar uro saladin
0: na'am
1: shi kuro ayar tulu ramal kuro shi gordo shi mare sai nan zan naira dukullo bayar la saladin ayo qur'awo dai abiyu kuma ron dai dai gana da tok angai silan angai silan ne sallin mare
0: shi
1: naira dukullin yar una dai
0: na'am
1: naira dunja dai shi kura gana amma kura manzo chot shi kuma kusa sallin mare
0: na'am
1: shi naira duya sen aduya shi dai
0: na'am
1: amma kuma ran yiro galdan ne wannan ma shi jana ko yiro galdan ma bo yiro yar u sosai amma je a sai inji yar u ya kuma yar din shi wannan
0: yiro
1: galdan
0: na'am
1: awa gal ka an arshi ma gana zauron gilawo shi kuma jiri galla be a wala wake ke ngai mu koi da su ne dai ngai cirru shi na wala shi
0: na'am sauratun
1: ma kullun shi sai ma har shi ne wani ya shi
0: kullun rosak
1: na'am yawa kaza kuma konnuro ga na lafa cikin da dan zaya kuma zaura cikin da na lafa gojin no
0: kula fallo sai ya rinda da sai
1: yan din ki na dai har yaro ga dan
0: na'am
1: amma kurman jan
0: daji zol done Umar Habib fere daji na laro kara daji ko anyiro askarin yana Umar Habib ngoro gamboro electo agonum anti abonum kuradi mataman kariya kasue daji tanas kamar taman done jana biyowa anti roba yan gamayen. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Alaikum assalam.
0: Kalewa sile wace kun shiro paraskaram taman kariya kasuwe.
2: Alhamdulillah. Ma ga wani jin bypass.
0: Ngila Muhammad bypass ayi taman kariya kasuwe na shandon. Hade.
2: Taman go.
0: Na'am. Konum da ngila ro pantin bawo Muhammad bypass ya zo lumde kam gwatu daji wane mare. anda karani mi rolo no mar rangnum waltum bonum kurade ma taman na shandoida andoro bayen turo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Konum du gana lati azina konum du ayira indu mana jinda nan da boni min.
3: Na'am, dawa dawa tuklewa.
0: Klewa sile alhamdulillah.
3: Barka alhamdulillah da tuklewa sile.
0: Klewa sile indu mana jinda nan da boni min.
3: Goyi kari bulaga je ganna nan mana jin.
0: Goyi kari gaji ganna aye tun kariya kasu ya gaji ganna din.
3: A kariya kasu ya ala bara su ar mara nara do gindin duko jiyon jiyon yare ne kana.
0: Na'am, arum du.
3: Aram da nara do hindin da kodi ne da.
0: Na'am.
3: Arare kulliya da yayi da kulliya shi ala fara su ta man zindala mara gana surana shi kai duwa gana gana kala mara.
0: Na'am, dawo shi kuma kulliyar.
3: Kulliya da kare abu ji da kuma kura ma da shi ne nara do hindin da ko o rafin yare da.
0: Na'am.
3: Arare da ingalo da gana na surana ingalo ala fara su da alamadu tindi lukotulur ne sunele.
0: Naam, she shwal pold.
3: Ah, shwal pold ke akai. Ala ko wande da ala andira kambo ta kuma dai le tram kuma ku na dai le jin mare zoro dino tawon dia kama dia kama ko da dai ala ku gunna ya dira fadara wonku.
0: Amin.
3: Ah, zoro kuma da garon dira barakin ba ta bi ambe sanga dira tii da zakare kaptana wallahi da abdul karara to dai dar ko ce ke nake gane da bular karara ce ke kuma kare wallahi kare ya ka ku ye mo ga dira ya ma mari tuwar kuma wallahi kamar zoro an dira kuta da gane ya dai
0: ta ji ala andiaska ala ashira daksi in yi raskin yana ta ji in yi lokta gonum ta ji andia bonum kurade mata mun kare ka suye gajanna ande rabbayin kamae. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, Umar Habib kun indi mero shekin shero.
4: Angana bayin dikin doya kam gono.
0: Naam, ade.
4: Yoda na shado ne kuma atam de ya rishi kuma razo daga na cizuna.
0: Naam, ayeso ayeso cizu.
4: Ayo kuma rashin gon masar de ya rishi cizu kuma ta sakura da naira du fal kuma.
0: Naam. Na
4: yo kur'an da yake maro buro ta safurare naira dubalin yar indin da kuma dubalin yar jiyon.
0: Na'am, arumdu.
4: Arumdu ta safurare dubalin yar jiyon kai tsuna.
0: Na'am.
4: Amma shi ka tambe arumdu man. Buro laman da yake buro ta safurare du indin kuma shi ya ce zuna naira du indin yar arakun walzuna.
0: Du indin ce du indin yar arakun walzuna.
4: A da yaro walzuna kuma ra shaka.
0: Yar arakun lokacin na ta wanda tura.
4: Wallahi kare har san ma ci gana da sauraron ga yalla.

0: ngala masha Allah so andia karantur harami karantun deso tuma imbiji nanti tam tam doing fulindi adi gwanwaro da jikuru karantu wani kangi se nanti ya kwasini first come day tam tama first come doing ya kshana kakalokto adi ya nandura ita gatka ya nakaraye kuru first come day tam tama first come doing ya kshana anan Sanya doing kashana is a din sandi kananganza banazuna my clan. First come day tum tum adin and draw itag at kuyen crew. Kwe kashana and dela doing she sanya mangru sidina kalkalokto adian sandinya nakare. She alabaraska awakada kulsina. Kla dalila doing suka crew awa doing hanganza kursu. She sanya adabatisnae and dero clan pain nasina. Glena shadwing fundiro isha. Yafal mata nye futu jiri au fundi jiri sofandum. Nye sro sanyam kandoni mini anlan.
1: Ah, galangana alhamdulillah. Kusha gwengile ngele rikia. Kunguna done uye sro den sha gwengina madi. Kamande kuskezina shitara kuskari barra anankarro. Kunguna de sha gwengina madi ura sro ala yasturuchin. Awura gapsina madi jir kasuro lengia dole awula sra anasembi. Harwa kurno zina wa shumara yuki kukia dena ngia. Lokta disidia. Kila nyimbi. Asha wa shumara atoro shikia kaji. Awala sa yu ya kuri damga nanya. Arisa ya adini. Sula nye isi andeka maasaru maade. Fiti kima ndi ngu. Adi alo zuyen. Tudi alo zuyen. Arisa ndi nasa ya soradu ndien. Awandi la mangrinya nasa ya soradu ndien. Arina nkaro. Kasiki ya wa shumara. Thora andi sa masaru kaji. Wandi andi kama ya kila andi chidula saa yendi. Awa shumara andi ya gruzi. Shangra rojim. Awasa nye mungu leda asha jaya. Yara dopa ndina maru. Kudu ni wafasika nza paru. Wajia suwa adu. Saya salam nye putu kilewa lan. Jiri ya anza sala patan biyara wala no maa. Awudu ni rakutu ndiru. Ya anza sala wakina nye ya. Laisa ya shumoza. Kuta nanda krayaro. Kunga za buri kiso kalmama. Sama kwa zile zia kari. Awudia ni mkujinziru. Munguna de kintawe jiri mwote laso. Islamia ya laso. Kwa maru kwa luye mba. Shiri kujinziru ni mandiru china nakaro. Sheman man tuluye kumura kintawe. Mwanti shuma aruma kumuna biyanimu. Ama islami aru kumuna biyanimu. Bile ila jiri dule laso. Dule jiri suna chinda ila ba laso. Wene dao kama da saka usi ya ziru. Wahala soru yiro ginya. Kasike ya alhamdulillahi. Sanya mangule. Adu. Uye kaji pangana. Kamu nupala india gringi ikakina ye. Kaji nza pangana. Kwa jimba mawanya ndi. Awa shuma aru kwa jimba mawanya ayukulturi. Herde kaji. Andia kamanza asama sora herde kaji nankaro. Kwa jimba mawanya ndi. Askrinyana alaro.
0: Ngla masha Allah so andia krunturo krunturo ndeso ngoshe au nasha doin fundi au futuro sonde na lokto doin she sanyansu kendo jine andiro bensu na itie daji au doin shuro sanya adukultia fundi DMP chi kuru kazi au mashwali haipachimba ngile aye nasha minye mashwal jiri fundum au kirmaro ruminye sanya de kendo nminne
1: Mashul di kamar da Ramdan za jinar wajja Mashul gulman ma kamar raba ai tinim din aw shadi min walal manya bana jin arnan kar jinar wajja kitila rafan min konum lumin tinim kanin ga ma wajen ya kama dawa tun da kilewa duwe ga mi tamtam ni madimin nan karo wahala da ni sororu yanda alai man ba mun bade garashi madinin kujin zufan yana nan karo a insha Allah wajin ba kula indir kwa zuracin nan karo har wa amanyar kulanin done anda Perzin, awak semua ada di nang karo. Lainnya suara manggulu ni ada di ni. Walte ishen ni. Kemana anda nak skazona? Walte lainnya karash manu gonya kuri damungananya. Wajah saya gonya ada di. Awak semua ada. Kaskia lamar di ni angku silang gelilna askernya.
0: Gile kamla botu numero ni sanya da yekrum keneng ganza banazuna. Banazuna kuru adema island. Kureden kasharado karmaro go sandi sanya badizana ma allan sandi kana sartana maso
1: kai nguro kara kla arna kai na jik amla awla no zaya sunnam zara patla am pasarta ni wani na awshimar sursa apli allan awre kuma da andira kiske zonar kitara kiskai rumar kla num kidin zanan kar barra kakka da mangi awshimar ikke kam go awshimar sad kana sartana uya kijin zafa Awa shima lukurin wahalanza. Ayu wahala lukulimia. Shikindaru minnaru. Say hangali. Ay hangali nukuna. Kamla awa hulukia nkirata. awashima da sirin ya kiransa nojin ba arna karwane na shi dai dimin yayi shi ma da kullo ne sura kullo mailan lenya da bana kura shi ma din nar ne karade moyen dai kur karade moya da ga sura kare liyano nyana nyana sambi da sura liyano nyana sirin andir tarofalla india sirin tarofalla india sirya da ishe shi ma da zuye zuye ya alhamdulillah ala barasuk sa shi ma din kwaje har kasurgonya askirnya
0: ngla ya falmata gle ayi ainum kamdo sandidoin le nuwa tadak sky nan sangowin so suro karaye din
1: ka alhamdulillah kasu yengonya gananya ya aw kuma da andira kuske zona da naira da yarin diyak hatta iskrar marzuwa yari kuma nzuraye kamla da suro aw handuman kar kunguna nzuriya mi shekar won sukaji yara kazu hatta sun awlacin her karadin pandin duwan ishin din ya kasu yengonya ya wata sura kasu yin alhamdulillah pandin ala barasuka kaskashi mada
0: ngla ya falmata daji ayi ngonye suro bayana medin kazi ya ruma kuro kujiyai ba jin basron daji ne suro awa rum karmaro kamnum kon mai allan ni ai kullumin kishana duin karmaro musko dunoro fiza na sana sande sanya kando zemba maso allo
1: foto gulangana na karo foto wuye kijin zuruke kan me wan mange ikakana na karo ya kishana amanyso unde namnye de shawura de unde namnye de gulnge ande kamusadu ande mafato ande patalan manye amma dole kon gar majin yayi shi kat mat kamuyar a ngunye rafuji kila wasu kana form tangu ndia le tungu ndia doktor shimarin nya tsuksina rolo na ma awuru ne riwara pandena mar wutur ndia ngudien kuru awu ndu wutur to golimi aye naptudo ne gonyala le nyend si hangale arna karo wande namnye kila ndia chido sai wa halatendi kongade maz ande manyo sura materin kama ndia ngu heri andir kadar a dole wuni hakala arna kairin kamla faldu foto da ne warka jin zacinar buron la patlan kawai mu kwazo da rufe zona le jabiya arsirin turusidin duk wani na wanda nan ne andira kuturu yinde kalam shahar kamshi ma da gonge tulo kuna da foto da ne nan ku jin zafan wani kwa kure ne lokuna hatta gwawa dikin din denge iske doktulan korma korkin bawono denge kajin shakare fil indi hatta riwar fundi kuna da fatar gonge iske imandere kuske zai andere ci imandere kuske zunya ala fuska an furum zungina dange shi lan gaji UK suwa dudin fuska ne fara kare inda ba san maka irin mako shin aftar muadin ilmu ya gana a wai notuba san mashi ma andere sikin shi dina kuyin ko ga fallor ne muko dunar fiye nan nyam ba ande ma nyoshi ya mazu doktor an da masarok kujin kutu ya suri an da san masai kiji ala ya suri an da san masai wallahi kam to haruro baradubse
0: kla wasu dukkan ne nan kusan sabantana karo mashallah kla soro ya falmata dai ala sanya ndue soro bara dubsu kurukrun tun da sort my mpg a wagul sinama allan nan ti kurnon sa gonwa kanje nap tun da ya sawiya linye to sulok to kana line isha zawalla from me nan ti ayiro first come di tamtama adiye nan dia kurno joy clan nanti andro kunon dosa gumgoin da jikarantu naptun da sawiya go ada kurno.

0: Scholar Nigeria Sha Defensive Quarter Salano Tina Made Waru Mazu Major General Sumaila Ubade Imla da Kinta Me De Kanzu Me Lokotu Lurisa Duni Filuko Arakan Alan Soro Burin Abuja La Mela Rohauru Soro Kariya Suna De Filazina Scholar Nigeria Ya Ade Manga Wana Kil Askra Duin Gergir Kriwe Lerde Amerika Iduin Afrika Landa Suna Ma Sha US Africa Command Africom La Notina Ma Ade Kina Serta Butir Ma Rase Melan Alama Atajir Zitaliwa Iso Ape Pindin Semine Ya Lurzana Soro Bula Mitele Sek For Chisa De Kriye Borno Ya Lagri Ler Nigeria Ladin Sina
1: Gila Zoro Ushe Kasar Roshe Ti mahlawan mungunum harami kraitun da so ada kallin kana saradazin suroka wangawe adman sandi askararu ne operation hadin kai na shalag dealer Nigeria ade kana saraso da jami'an yanzu tariyu ade ndal zana ma sandi filan ruko injine da muskun zirtari wayalan samuna kuma na rene biye kre borno ya lag dealer Nigeria Allah kwa harami kraitun da so tumangana bayin na rene goye ishana ma ali aurene nganza suna ma ada asunwaro na rene kusatwanje andio bayin na fifil zaya Allah ndoni Sandiya andiyo bayena kundo zei katabdo ni taashi kina saru gultina maada dumjino tenaso mana kina saru ni tuandina gultina maada futi yediyero sandiyo choro. Gariga psina ilan. Au bakar Muhammad Kareto na shami mba dingi. Tenaso ngo bayena afani na kila kina saru ni askurala Nigeria somuna suandana adi ma bayenudo ni. Gwamnati do ni Amerika ya bana kunjonzo mkunte ni. Tenaso bayendo ni kirmana sha Amerika ya satuluna au bi askurala na sharara Nigeria kunte ni mbayenzana adi. Shiba na maukura do ni. ICC Abu Bilal Al-Munuki gultin ma'ar lortinan kuntenim gile loktudo ne zrifo baya jamisa zukti ne kanasar ade ito ndina gultina ma'ar futi yede rofangam
2: zo marangula sambi soro sa kamari ji amdo ne terrorist gulen kuranza sa tau ni soro fitina lan yezu ya na marazare nga oro wajin donde dinin zare sayi duso tarata am adu chenia adu kidarin nozuna gwajin masu jilla ba kawo le za club da wanta kuzukuro na holo kallin so gana katazarin tedaz kai wajin a wado da shiro na sarai degrading of command structure kullin da koro chairman gai sari jido ne ka kam ngullata wato sambi soro yiro bidir sai ma satun ne na da ma bandani biya wado da sarai shiro asymmetric wafi Auro ne sai kuma askaran Najira kwa auro ne sai ya san da auro ne da shiro follow operation kullayin sa sai ya gana hangan za su ngo sai ma na da sana ma no biro daya daya kwa shi ma no tudo ne ne ya kwa wurdu sai rabitin tungu cheto hangan za su ngo la so sai na awala zan adiro
1: yori dai kwa adishi ma a tiriya sanda ngila zoro tana so suro pendo ne kindon mai Allah son yayi kaudo ne na mu ishen no abbasaro ngon wana kina sarto ndina bayantina kurtakti ma kinta o kozina gawe Allah sandi askararo ne Amerika ya Arilar Nigeria Allah bana na sha anzar tariwa gurti ara kindo zain sa bayin gara na shalan murarin bayin na ashirye kin je so nzundure ne kriwe so gare gab suna yin askralar Nigeria ada bana telam kinta u kozina ladin na sha kirma kriwe ne sokoto la mizain gultin ma gubsa anzar tariwa dalor zana sanan sirin clan zama bawdo ngawo adelan kurungo isa gultin zaladin ICC bana manza kura abubila almunuki ada loretu sanam ngo kurumana ne Abubakar Muhammad Kareto kindo zina ai gullimin kladin
3: to da kanazar tuna ma aukar ukaje aukurnote kuro awodo lale gulte shi aukriwe zamdu chaman kamusura ausambin nonun bawo awjiriya da dusanimiya nalan kanazar da ishin nalan kanazar baye ishin kurnalan bartalan da ce ishin daji kriwe da masan liman sarin Najeriya da masan jiro bana su doro hawar da da cetulo shi kuma Donald Trump gultin zidan putukra ngana dan ade yi rogulono tweetin sun nan nan alama na kriwe da ma shi ma for fronto ande calendar ma yale ma ide yoro andiro a wannan yayin da sadu su kroye de yoro mana ano
1: ar mana ore ne zana ishin do shi mana lay the place ngongo su sanjon zundu the place sai kana sarato no
3: America ne buma dike Najeriya wa bana ano du sandin bawo Changaland Najeriya dro lay file le za kriwe shi ma din kana sar chodo yayi gultugin ro don lenin buma kandiya bana Najeriya ilan futu guluma idee misal gipsa leze kara sokote wolo zamparalan leze ndartaliwa leze na guldana damaye panama yaro wolo no ma buron jeridawa amando soye shima ndada sorna ladan shiao shima de hawarnda maba dere american de shi Donald Trump de happy christmas kristenada ka karokajin banazo do go kuruku xmas kurwa wangayi die gulzilan do fantima fangate die suke da na allan amerikanin runzuru a wanda lasidin na la'an nigeria de notuwan nozi wolonga o sir na ilan nigeria da dole ndaro kangayoro a gulzin da ya kuru nan mun suro din a wado ande wun yana da shi abu bilal almeno kiyar tinzala din a shi ma da kam shi ma already brunch yana kusa ande wolondi klai da ya kuru walta kuma kam bron nuna da waltum shi child yes kana gullimiya da ya tumani a shi ma ga na lasuro bulme duro manda ga na tumain duma yasu da sita indo ku isu waltum rankin da ma yi ram i see social yadum i see ya kam cheje da tumani ron iswa plan kara da kuma sha promoting sa da manan zarin sha ICC duro chado yo kuro ICC ndaraman nigerian operating sa din aba da chairman iswa ba boko harama indi
1: gile kuro min ICC lokto wono kin tawo uye die masin na re walta kuro kinasar ada bayan garare
3: annon ma shi nduye putu nzundu nzu kriwembe kuru kriw zam nzundu nzimbe salle nam awla dim kinasar bumia kuro namum rum awiye kamdu dawari jiri so gozo shi kriw mamdu wolo shi gayel namdu katapi so gozo kalandu da fa yajin wolo katapi so gozo do awo shima da sadin da ya kuru lamnum suro kinta ugu lama adien ngao kama halin za mizale sadin adien ay ataka da Nigeria da wazana Nigeria da maro kutu am Nigeria da yaro kutu wazana
1: na ka da butrum tun zakuru daudu man commander maka da lonza
3: butrum da kura kura kura kura a hawar kriwelan baba maka da wazana da ina namum rumia kanasar da shi buran audon duriro Nigerian army da audaru gnazana adi kwaya isarin binye dai da kirmado waltar leguwa da gawo surukan ta uye din butrum torma ta na insendir tai da za na kadaro hangalin za a wanda gari ya faida ta da za askaran da duro butrum da tumza a wa karasa sanna
1: ai suka yi sandi askaran kuma fasal jiri aka idan faida tan zutariu da girzain bar
3: a kladin kasharo shi ai so chairman loktua a dama fandi miyalan a shi ma da admin
1: na lance mangana Abubakar Muhammad Kareto a lasira ya sira na
2: lafuda maro shi chairman kriwa da yawa zai yi lalajirar zamtiya a wani shirin propaganda sai gomis musamman masai amerika so da zauro propaganda wato bayan da shi mai yi musai yara so a wani so a da yi na kadanin gawo manisa da na
1: kurabari proskrim ne kurabare ta wadda maro karno ina karau maro da ne ta naso ita gatkin arishma klakla sarro ne surakau adila askirraye fondon zai ma ada aiti da dimjin ne adima not maso bayan na kindo zai na karaye kuru ramzan ka nasar fondon zada a wani ne gari gabsu na yalan tun da ya sayo proskrim da shima da fusta
2: mana adima ne gwanum shitin damguna turutun maron mungin ba nazarin filmi na wallar ma shi dai nazarin da kallama ma ngalawo amma a wado ne gugulin da a wado ne qur'an nazarin filmi ne kara gudana re la hudda maro cida da saidin na wallo na ma dai kwa sai ya ambo kwara be su a be son dunun da ku dina ma ngalawo qur'an nam numurum sai shi malar amerika yare kare cida yaso a wala so duk son nam numurumya a biman la ya ilali asari ga misala shar mare da kwa college jawa sai biro college da kwa na rufin sai am butrumo am tumtuma kuma ko aran su su afsar sai da clan garin ji san zai na sa kuma daudau isana so a wala so duman taida za sai am bakwaran ne so su afsar am taida za butrum tuzana na har isu am so da sore ha ni askara Nigeria da alaman na kuntu isu razina da alaman sai da ma amuri jo do bana zai so a wala so kada mana tuna awdo ne dai na rubun cigiya sandina da sai yankuna cigiya
1: ngila harami krintun da so kawdo ne first cream dai tamtam ma kurabare are goye kone no tanaso jamida ne bunniyar wala so akure kla eh dai rasan dai chorok na sarro ne askar rifle don zai bayyana ma ade kalan gwajawa da ne kalasa na ma ada krinyo kurabari
4: askiran da love yero askirin yana askira america yero askirin yana alahu yero sayro kana sarracin ala kasa da kalado aya fa farzu
5: tai na zungula na kana sar ala isu dina da kuren ya aka yero wallo na ma ta attuma da ai ai suwa ko zina alafu yero aka yi dai kana sar aka yi to wanda gariye kasar suri kasarin za kasar sara dai ne lewa manyan ai ma magare muradin dai ba ne lewa an ba ma ai ma mun jin baya dina la
6: askara ngir tai da zama an da kangurno zana yi kasar sarina yi suro bula yen kijin zufanyen bawo karayen kijin zufanyen bawo dara sun ronde ci zida zana aka yi duni sai ya ci za da za nindirin za fili za andiro akairo kasadin za sadu lamarin yar lero sakanar tai danye karon karon da kijiye zauru kangurnan da filin yana yi ku aka an kam satin bari tukwalan kam cisanin a wudo ne putu die kijin zufanyen nayi bawo
1: Masha Allah ngila harami krintun da su adish ma kawri do ne jami an dio gumza na ro da jina lan kwa kusa tandero walte prescribe ne shima ada tuma ngira goye koninu
7: Abubakar Muhammad Karito nam duban kwa karaye lokta ne kirma shi askin raye kinasar so ndana tu bayyana kundo tuna ma Allah kuru na shafallin zurtari wade hangal jami ya zaze na kashara tannimin ma kaunga waylan kin mau indi ko zina ladin durido ne marante na shabla da ne Musa askira ubai Allah sandika da waza lezam ade ma huma na rene ma failan kawmi usu akwazi nzitariwa ade sandi am alama na findi lorza kintawa ade ma kuru am kuskadro lezanan kunte lanza so na rene da sauna mano zayin sana gile sandi nzitariwa at loktu na sandi ya kilanza kinasar asgiras wande nsanyi seye amo butrim tumtanzati aisuka ade duwa jin nimbe nzara fleto mazela kinasar rene gultina maduko amia etu ndiro
2: kanasar de jaman me wuri kanasar tuwanduna tuwandun yado cilanin ga yebulji kanasar sa tuwanja fitina wuri fitina da huluji amma jiro kanasar so nana so gurzayyai am cenin bula am mangunji zai adero da larre da ina wallon ma mana kanasar ba bidirum dunle bidirum narin wono ya ala ya mana arinan kado kanasar cilan gulzayyai jama mai wuri kanasar surin bas surin ba alamana kam di jarro yarma hero kurun zalla tukmin lamarje kikin gurajin bar wannan ma mana kanasar ba kurun bai da zai sai askara najira ga askara mai tada duk zon da wata kulabari na sata na zaru biza shi ta mana jijili are wa zai da nati najira ko kanin nafsu am sai ma da dino sonda nasara ya aure ne shiro sales cinana rotarta sai kada na diyan sai bi na tudiyan sai bi alero sa fadaro wani zina ne su lokto hollan sai ya bayan dinne ya tuma ala mu tuma sai dai gana gana ne ya mu awa zina da sai kuma tuna ba kwara mai har karaba gan bi karabo zan bi na hadaro da zan gutta nafsana kuru dau amma sayro ga sana da ne shi nar da america ne awaro ne sayro no to chairman awaro ne shiro intelligence da darin sai hawar kala na ro da yara tudo da yara awara so notu so awala so do sayro notu adu manan karo ande so kamande so duk son na zoro yana letin zare zoro kambaye ayi mangala kwan son yayi lale awro ne tumatuna ala man sabe
7: amma zoro na awala irami ara ma tumangala
3: na shawo so butur marsa na rumi awa anzala sandiya sandiya buron wadan da mbedo wadan lenimiya awjiliyar ma arsadin kuma an go zaman ningire lenimiyan na shalan dokan zambe lenim ka kulo amso farani mino ku wadi shima adu farlan nimiya Allah sandiye niro kalanda da saudi kirmar na do hali sarna sarna sarna ar inalan hangal askarande da yakturo sadin sandiya ngairo su askarande dunan da sadiya isan gailan badi zaya da ba hangal da riba ndiro yaktina da ndaso le da sadin maro da yano zai mbawo na jero na askran de doron dundushi ma asadin ande toro kriu ndelan lene kriu mamd karalan na shalan shan nayi shiro butrim yare kuma jiri sarna har ma har buron sadin ba da yi wani kirmawo shi ma da badiyada buron namnuma ro isa kalamit kamin soroyit kaidin fandum kalan dan kanasaran jumien da yi adama amma cinin lene nan zarun musamman no sandiya butrim tum gane da buro sorodin karen da yin ba
8: ara alamaram kanasar da
3: yi alamaram da yi kuma kriu da fasal da fal zana yin bi
7: amma Abubakar Muhammad Kareto na shamu iskin tanni ma askararu ne kirma chat ya ma ade yanzu tariwuna sha Allah ke ada duza.

0: hatta sandiya kararo ne san bizai ado sakana naro ne kuru sandi askararo ne chatti ale zirtari wa lorzara kadasa benza amma kuru na sha amnesty ade makuru majalis zone kalakal dina UN ngultini sandiya benza na kala zirtari ne lortina sanadin amkare bulla video masin na idea zamzu sa bayangara kurushi lord chatti ade sulu bayanzu na kala sandi zirtari lor zaginya sandi amkare bulla da lorada ginsina gile jami sorma sandiya zirtari udin amkare zirtari usara napolin da sauna sauyin sandiya lorada la fasal da ne zirtari usara butur matumtiyar ma kalkallo so ndan yin aubin takalile za jami amkare bulla da liyara uturum
1: ndi so be sai kuma ambulance so a wala so kada kawara grata e fule zira bula mi ambu kwara me so iswa so sai ma isa kasu bula din zawi na alama na brain na gare na era dogolo sala din yayi na dole ne mia na era din yaro so ye yaro ma class are ro sala din sai ambulance kare sai ma sa din yan nolana am sai ma re am iswa be so ambu kwara me so yaro no zara dai kwa sai kuma jini budi jillin wazana eh dai sai afkarar zaya clan new year soro kan fize kam kare sana la jebu karam kasuro isana la dukso kan fize sakama jilli wazana mar dai shiri na zoro inya so ja so da ade sadin ne daban bi awdo ne am sadin oza eh ndudo bukaram kare yar mi kana di mi sai ya saya banani
0: ambassador
2: a ta odo a odo kuma na da wazana ma da surorin wambi kuru askara chadiye kam kun bari mi ba chenin ba kuru sa yar je man kuskure sadu kam kan zakare bulla chono du hawarlan fanun ba kam gai kilewa silin nafsuna harkan zasirin le zalle zai ba chaman namum a wala da sasarin munimiya sandi a gwamnati ya da doka a zambe sa'am kriwoze ndoro tunoti minu waljiyai nyida san mafal sa sandi doro nabkimiya nyida san mafal adinan karo a wande am sandi ma da tukanye wande sandi am sandi ma don nabko idu gulzen kirmaro na mumurumiya a na alan a kare anda kasu maru gayen ba kasu duro yi kimiya kare shi maru satan a am kalanzu ko so de gade gabtsana ndu so de suku kriudo chadi sanna ma da kriudo tullata sasarata jirin da tusuna tidin injina ya sa
0: are takkal baro turum jami am kare bullala lezin ro turum lezinan yayi sai ma lezan zai tari da nafsa katab don sai ya san makallim ya zai rugoza
2: adewa ade
3: kurabari
0: faruskram dine kurabari to da marokar nuyi na karau marore ne ta naso ita gatkin arishi makla klasar ne surakau adila askraye fondon zai ma ada aitid dumjin ne adima not maso bayana kindo zai na karaye kuru ramzan kana sar fondon zada awaru ne gari gabsina yalan tunda ya sai faruskram da shima da fusta ngila yokir maro nan mun rumiya mana doin kirma sun mi amma kono fitiya da san bisoro da darin burumsa di allan wajin fanin ba sailor Nigeria lan
2: ade
0: ai suka
2: ade induso jiri aw na kallar da halar kare shi mar man nan zan ba kare ro faida tin samimin kunni fini da masatai satana yan raksa aw shi ma da cost da maintaining sadin ba dai suka duwan aw shi ma da faida ta yin ba dai kuru kriu jiri ka anza jirin Nigeria da fasalla na mumurumiya ganala a numgade be numgade din sandi soja anza da bulala diri ne kille so ngulti ne ne so ma babi sandi bari ara ma bata bata faraza kalafu na alle zen sandi ko no refusion sandi ko no defusion adiye su kin sandi kirmu da marar resign ce da ya kala da ta lezen
0: nan ya kam giyen na da ne kawo mana askirare lar Nigeria askirare ne Amurka ya rokoro kirman zurtarewa kritiye kata girte lan kata fagoti na kara na shasan dia awadu ne zurtarewa butur matum tusawa gare gabs na kunoti kirmaro na sha zurtarewa girte Allah non ma fitna boko haram mi arilar da burum sa de samma crazy chat Niger Cameroon lar Nigeria nun kuntenin kuru Amurka Niger ratawa ba isa kirma miza yanzu gipsi Allah laddo yan Niger la zamzu aubi kalangin zila na shan zila leja kazi ba ai are fleji
2: kulet kulet do Amerika ya mar Nigeria do isum buli ku ye samgum kwaltura majin bana yanzu shima kuma guldana mar kanasar jili isina Allah tuna ran gawon sandi baman a askara Najeriya ada ko zana masa dana kuruzo suna amma isim sandi dai kaltirin manfala ambe Najeriya daga yin awula andiro terena aro andiro bana diyo gulza
0: Bakar Muhammad Kareto na Shamma Iskin mana kirma zurfa bada ne ladda burumsa da ada zukci ne din tana so kirma askara din Amurka ya lar Najeriya ada Nzurifa baada ya jara mzao kudokasa da sarina kashuru kena saraka da ngawon somtu fantina baye na pala india kilale njurnu fantina nye gile kuru menishi lardoni amarka ya ade bana kinjonzale sapsina ana shanzurifa da fondo lardu nanjori ya alan ama sonye kao jawa mda yeno na alan komred bula maabiso mbeji kanzuwa gamzina kilake nasar shima retaira za audio matin masina ama swenye sungu aoba yinzina maada afanea ala ndo inda ya ndio jao mdawa nikoni
3: kurabari
4: shiki nisha amerika ni hali tumangi shuro sutu ya danyea daji kinasar shila choto pandiyo no tumangi wandiyo awari jamande mbi soja ande mbi sayye kinshenza adegi imarado changela nzuma awado in shuro technology mzendiye bana amde luo sade amde da training sade arasa awada arasa kiri uza dajin kamari isi fande minisi nya bana yungi jade awla kuru nye fande mden sarana awa wala amrada zina bajimbao mkura ande zoro kalanza promptu daji bana do yamara da nyena ma da kutu do yamara da tudin ma da mati awla chotto se rokol tu se masadin ni rolji
0: gila Abubakar Muhammad Kareto
1: nasar da mu mari shi kina kan nasar da shi kula jin alama na buran yero dari kina mana ce din alama man kama kan nasar kwandu ba wuya mana da karitar yati atin report ba sai dai leza waltan nafsa kurabarin nafsa nafsan gularo kuzukuro kutu kariyu jima da birnin tuloyti no ga ya leti do ne kuma kan dawo wara ka soja amurka ya isa na so awla zan leti zari kuma do a fi mangala ya lalaya ku da zina baba nam nam da za ka je so awwa zina so duk so akon san zo na kuma na ga je so so rumiya shi ne jijiri har waja kurun jiya bai da jin ba kurun surela kuma da 13 dare yanzu so annan kado sai askara Najeriya gwamnatin Najeriya da wanda Allah man America ya kindin zure shi ma sai ro kana sar su ne gozai America ya kindin zure da sai ro muko muko yi koso a wala so wala nan kan ba so sai ya garanta na bana to so amma kiriu da askara Najeriya kiriu da kiriu gwamnatin Najeriya yi anna garo gwamnatin Najeriya asira Najeriya noza kiriu jumar ka hande adamiya asira America ya sayro sai aka nasara gwada sai
0: ngila zoro ambassador Babakar Usman Auno ya fane intanaso mana doni asira lardu ni Amurka ya bananza bus je subsina na shanzuri for da fondo lardu Nigeria
2: ishin ba awa zana da fasal da gozai a futun yaro buran gulunguna ne da awu dicha dimin wallono ma bulin ba bulin gayin baro dimiya ro din da kare min amma bulin da gotar da mun me kuma ran daral ne me yayi zabtarewa da san manu ma dilciti bulin mi sa me luko ona me odi area me an arakana uskuna Allah ndo kala samina kuma ro ko wanza gozana so le zana na lan video wanza gozana sanni mai dinar tarza yanzu an murmi duk so nduli gunda sana na san masa washi ma da a cidajen da suka American ne laido a washi ma da baro da gozin cha isana da England da buron bana da sidin bero gurzu gozana bana da shi ma da mangalo kiriwon zari kudodoro bana kiriwo yar kudodoro bana da buroi kuma UK
0: kuma
2: ah you said te kuma gurzuna ma har shi duma yar manzu da kozana futun miyo tsoro miyo man kozana
0: ai tudu dumjin kinasar jiri adi ar klafu na sorofando
2: da yakin tilamin zari American yan kallar daga dayan kal Najeriya da robana doyin kariya sanya nzuro kuma ro suro bula ya do gamiya kawo kamsa fiak luko una video ro sana machine na fefar kirji na fandun bawo kur suro yar wayalan kusku kuyar sanya don na fefar da ko zana da indigana nan bawo nduri sandima har sandral lene a wanga ide gullima sandiyar sadima loktun zama bawo da awa jiji ade yi samun gaso kuma je gashi ya ka duso cida ka sam taya facitiye so cida walda yi so moto body la kalta so direba moto la kudi ya chida lali ni kampanyi rojo iso. Gadig gap suna nzusu ala ni shi Amerikan diyan kal lardi gadi yan kal. Shi lardi Nigeria diyan kal awa shima adu chite budi midi. Sanjiro muku anzara yi kumka anzamu olok. Lok awa sedin din riwa anzaru walja. Daya awa shima adu isi nga wajin.
0: Muhammad Karito. Askirarin kilakilar da alar da multinational Genk Tax Force bai lar da ne Broom Sadi Allah. Lokacin ne chat knas kasa da gwazina zirtariwa girjin dujin Allah lar Nigeria ngo bana na sha Amurka so ni nan zirtariwa girjin murar ba na sha waltin karafka gultina ma ara fafatiyen
1: yo buran kijiro rotrotiyar la kare la gwaza wa yana sallar zaro wata so auna so duk so ni gidan ga karafcin dai kwa kuma isu dai sadie sai duk so isa asuza kintiro lono ma rasari jin kirja su dilin baro asuza ya dai kwa wata klara wannan ba dai cheto lamar arama garajar biro wajin wande askara Nigeria shi kuma askara Amerika so duk so awo shi ma da manan so awo na so bin lamar fitina da yar fulu fulu ji awo ne amsa imagine ma sa fitina da kamo kurala ya zama so awo na so bin ya fitina da fulu tumati are da baro wallan ma walta kullum are da sanin fitina da tunin wallan ma dai ba am lalle da mana won ma bigero kalaksana ro waje dai ba askara Nigeria da America da shi kuma Donald Trump duk so noza kalan gudu shi ne rijira ga zasu
2: misalo le zal kalakal shi ma rubaro larre fald zartariwa da duzu kalangi larre faliro gaya da zo waltin ga ya tanja zagaya ba zagaya da ido ka kalandoro she zuwa na America ne Nigeria ro isim ga wazaru zoro munjuno wallono ma senate ne so je cha nafsa a wushi ma har kalarin doka la sai kiya sandana zaman siyasa ya kare zaman soja ya ga
0: ngila harami kirin to ne so ayye ba mi ma kan re da jinsu ne da first from dinna lambura ta jin sawun zudin lokaci hal za su nade su ku kwanin da sawanci da Muhammad Mustafa mai na finge na shan zin gom kwaturo amma son ya kusa tare ne bayan kundo zana lambeji ambassador Babakar Usman Ono bayan mana salamar ranzuri fa ya husna adema Abubakar Muhammad Kareto bayan mana salamar ranzuri kul bal mai husna kuntin su engineer ne Konya Hafsina Rabu assalamu
3: faraskram kurabare ad Zainab Alhaji Ali Nandiro ita gasu.

Pues, caballero, ven.

0: ஜீவோ ஆமினாரே ஆமினாரே.
1: கல்கல்
2: இங்கேயமா

0: doni indi nga kwanza na mbiri ma boron sila ndo iso biro na mbiri ni walto koro iso ero kama edi ngo koro gas ka champion league rolo harchondo
1: yo kam edi maroko soto ro koro champion league maroko do na aref da yo shiri kamundere karap karo shiro doro karo kujaro sidi kachi mabala wangare
0: ngay
1: esi milandi zoro shebe angaro wala sisi modiri laso awlaso gobina na maje are yate
0: awa bitke mare
1: are ngay
0: are kamusura sene ame
1: yaro aro marado da to si ame la pokoli wise na sartana
0: sonde persona
1: sonde persona se se zoro zakata ka yo amar hun gawon kamanda karu zai ndo
0: ngay
1: da shi sonde chulo
0: are
1: ade da yana shaka ande kuma Nigeria professional league
0: ngai
1: ande ya garo ku tan dia
0: ngai elkan warriors bar delegation le dina ngawdo ne bikan dare bakna lan sha emba
1: sha dare la fan ngi digi bi susu ya kan de ko za
0: ya ka fan ma ba ade
1: ana ma sho dai relegation den wore ku sa andi so ya ko so ro ne la ka ta na sai ko ko da dai student fal du nya sa o da ya student fu ya ko ko da andi a hotro
0: ngala ba
1: are ana ba ngala jawa be
0: ngala ni ras kanya la kuma kon ma andi a hotro ara mi kretu foto corona biskia do ni shi pakna dre alan bi awaro ni mana ka da beji da ji sonai biskia la do ni india kuma andi kranya ko nya na ta na so biske au gas ka do ni la italia ma syria e ma dia wutna kura de mana doni shi Tottenham Hotspur karab ka doni West Ham United ta doni Premier League mar na doni dare da dramin shi Tottenham Hotspur ade kana sarra sondu ata shi ngao sondu relegation gutina mar le dinye shi ai suro zande doni gutina mar de mbeje kura de ma karab ka de doni au bin gas kan doni patoy ma lar Nigeria Madrid shi ai karab ka doni El Clasico Warriors shi ai ba biskin dare baknalan ba nangam doni gas ka doni Nigerian Premier Football League mahalan ba sabsu Nigerian Pro Football League do kultima NFL do ba zipsina gele apiso kazio kurade ma apiso manayo tanaso kuru shi nashado gas ka do Italy do leti rutia na doni karapka komo edoni shi esondu hata gas ka doni shi Champions League ala ruptuna assalamu alaikum ndufande ndumana jin
2: mai borga mai
0: mai boru sekan shira faskam do deke le fatan darasa nero
2: nda to ndokiliao
0: kilewa selede
2: mata
0: abi ko limin kra faskam aden fantina tumangana mai boru diolum do kam do voltena faskam do deke le she fatan darasa ne da krenya naduni suro biskaro ne baktana maden andi krenya biskaro ne baktana ada karatena ko rata biskaro ne shi angal jama'a aubin shi dina da kelalan gana aworo kezana mada ande fete yana wone mari ande abonima suro awaro ni gultina made wone bayanna mandiro kundoro ngo kamla
2: assalamu
0: alaikum salam
2: ala rajin babdo
0: ndar ro kelade sakle
2: nda sida
0: alhamdulillah ndufan de nduma najin
2: mamodo ko blabo ni ande patokoy
0: mamodo abi kulimin clubs ke abaktana made
2: awa ajaba wadana har mata man bikewo danye ma kurim danye era walti
0: ngai
2: awo komo
0: ngai
2: silande biro yeso irman era yeso
0: irman kuru champion league colofon ngai
2: juventus ba ese mirana samat tum banzo yeso
0: ngai
2: gam har gam na kono
0: are
2: kamadan mana honai guzeni maila kya mai zamani wa
0: yawa har wona champion league male za awala final la gamta ne de
2: wallahi adma da sajiri awala england ya sinimi a san gawo in dosta city ya tunna de jiri da samu jawa zin ya gala
0: ngai
2: har ko do dai kuro kuma england man awu adaba wana kuma sundalon na de champion league lo so ne amma yoro fiaro ba dro ba sulona ai
0: ba yoro faro sulona kuro shi sa har man awaro premier juwa mare
2: adma shi ke do
0: ngai
2: to kuro patuna me baram ga me har tun zare doro automatic doro sai bronya raka o arzi zar diskeza
0: ngai
2: ina dum zai ta au tabat wallahi so so korin
0: ngai sa angawe man na arman tamara kan me otul rumi arman tamara sa angawe
2: wallahi akaya yo awar le tun zar sa sa nya batia
0: ngai
2: wasa marika diske dika ashi 30 so so do zona ado
0: jejina cha
2: marika katuna marika everton ke sha joma ai sulimba
0: sulimba ba wasa am do so lo so
2: na da ala nda ta ko tande el kene ne taman ga wan jase mi ar kuma ba mama na ina sulimba ni ar ai da ta ba ko lo do ngai so ma ja wal tum korma
0: ngai
2: yawo lo romba awan dira gab gab gab kama dira ko na ta lien ko tallimi kama ko mo ko jende
0: ngai no
2: mon ay ala ta ko so da ko ulan kama dira ko na ta ala ko ta gana ngalo ah mai ko ngi ballem ni isa andira bana ta da ala andira le kirtin da mo ro ta sai
0: adama adama
2: ala anda bana ta sai kam ka ko
0: ngala ngala ni ras kan yana ko lok to ma gon first kam da po tro da ji haram ikranto ka do ni po tun zo da ko ye ko ndro ndale ni a fle ada krenye shero.

0: Galazor, current to Mangana, Flay Doni, Telam, Faransa, Kura de Matelam Doni, Arabia, Yatana, Tanazo, Biscatoni, August Caton, Dekilche, Lad Africa, Yazana, Mara, Ghana, Ronda, Guatanaro. Naji current to look to Kalin Sanadoni, Gritti, Sanadoni, she, Howard Rodon, Dina de Kelido, nine. Nadoni, she, Sana Howard, Dina de Kel Allen. Buru awali ni shi kwa duni dekel madoni shi dekel grezu kwa zina ma nga wana dekel madoni la resipeni ukurade ma karabka roa shi karabka basuna la bike zina ma kwa Andre Iniesta shi chira ndo ni shi num kaza da la doni shiro kochin karia sema da shi berijini suru hawarade bayetena kurade ma shi naduni lamaduni num kochin ya da berijini ma de shi ma Allah doni United Arab Emirates ma Dubai Allah shi barjinna shi kala hawara shi ma den isina da jikuru ade ma de kelma doni lado Brazil le kuru ade ma dao baktuma doni karabka doni lado Italy Atlanta ma kwa Ederson Arif shi maradoni sha karabka doni Manchester United de sha yoya hazuna wane mare sha kata sa lado haja maro kurare ma shi karabka doni Atlantico Madrid shi marad za hazina na doni kwa do de kelma doni lada Portugal le kamaro shi de kelma Manchester City kwa Bernardo Silva ga doni shi Manchester City ada na doni shi lamar doni shi wadin zai ma da zina shi karabka da kwalcin ne sande marad za hazina wane mare shi karabka da shi maro ishin maro ta ji kurare ma karabka Barcelona cha dai wato shawartana na doni shi muradin za hazina au kasasina shi kwa doni da kelma doni fu shi tie baktuma ma lardin England ma Marco Rashford do shi pam milan piakan chinsu shi bayan za hazina ga doni sendiya muradin za haza shi wane mare kwa doni Marco Rashford da ji shi kanta da jinsu au bi wages ba da shi fulujia taji Alan Tawaktansa sandi boye na tatuluna taji kuru kwa ye nado ni shi hawaradi na dekelerin dekelmado ni nga wabaktama lardu kurosha ye kamaru shi ye dekelmado ni Manchester City shi ye mrado ni shi karabka nza ada kwalite ya hazina nado ni karabka baya mreche sandi wane mare kwaljini wolo nama sha alama taman do au pam do milen pilaren sha chashun sa sendi emradan za karabka baya men munici ade hazana shi suro dinado ne au hawara do ne dake lalam beji da jikuru kwa doni shi ai biske baktama au bi da baktama doni karabka doni Juventus lor de Italy ma shi ai sha karabka doni shi Manchester United ta kura de ma Liverpool ai maran za hazana kwa doni shiro gaison sai ma do shi ai wane mare sanjo sakaladi ma sandi indi shi mare sanda so muradin za hazana wane mare shi tara shi ma da sanjo sakaladi shi ma da jukuru karabka Barcelona de tai de shawartu kaza da landoni shi kala duriya don shi bishka da mara wato ma kwa Hansi Flick da shi wadan zu au contract zu doni shi karabka da kala funa gwamnati ma da walta Moscow saka shiro sasarana kurare ma karabka doni shi Chelsea de ba biso ta chotta mudana na doni shi kaza da doni shi kala biskiye wutuma kwa doni la Spain ma Xabi Alonso da shi manaja au kaza da doni shi karabka Chelsea alo galadi ne shi murada au bin bayana ta tuluna karabka doni komoi ma doni da Italia de shi muradin za hazana na doni tara au tara doni shi ngao do shi wa filai baktuma doni kambiaso doni Juventus samar wane mare sindiro sakaladi ma sandiya yi sha saudu wane mare su kwanza au karabkanza da donaturo so sandiya murada hazana urade ma karabka doni Barcelona ide chai de waltu lamar doni shi sha kwado fu baktuma Robert Lewandowski amadu wane mare su wane ganala shi kuma mai murada da tombe ye alama sai ndiya yi suro dina hawara dina deke lalan shi ya bayan tana da yi kuru karabka doni Manchester United de shi murada za hazina na doni kwado ne shi da baktuma doni karabka Real Madrid ma balbade maro hazana wane mare shi ai karab kan da shi malo ishin maro kuru ade ma ka doni da bakta Manchester City kwa doni Rodri shi muradin da hazana na doni Manchester City ara kwalzo shi Lars Werner Walto au shi karab ka doni Real Madrid jalo shi muradin da Walta ya hazana ar shi ma Allah awala doni shi hawaradina da ke lalan ledina shine da jin da lokto arkalkalin nandiyaro rakta iya lokto de wol wayama da afurmnya da nandi bon hawya wone mare suron kawle alaga din bijima andiro bentro kala di wol wayama da ne subur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku subur awin subur lar subur fal u diaw indi subur lar arasku diaw 0814 1814 60 0 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ade inda kalewa
1: kana sai ya fara from dekelle
0: dekelle
1: sai ranga so top guy da dikin ne fara from nan gambo ne kin kalle har biyu ko no
0: gai
1: ade ngala da ya nan gambo yan gawa yin tulluwa gina gindi dai asina le ya ba form da hatuna
0: gai
1: wa kom zo goram zo fal gappe
0: wone mare ya ala
1: ade da ya
0: rashid mai gojin
1: ha
0: we rashid mai gojin na
1: aji tuman tuman be tuma kuma gojin ne ya da kuma ko na shado ne a warra do ne gai yum da dai brandi ma
0: gai
1: ba ma ba kulona ne rashid da sala kullin suna da awa manan su kudi ne da rashid da ya ko walta ba kullana mai lar
0: fani mai asura war da din manan na da wone mare sa baganala mrado ne shi kuna da do ne shi familin fiya kada biyanum sha rota embeji amma shirta do ne shi kan tawda jin zuwa bin wajin zarfu lutera mrado embeji sana
1: yo kura war ta ande lenin fange aye Mourinho da ba
0: a tawtuna Mourinho shine a tawtuna ta waktana ya tamma wanga mai makara yana jira
1: yawa ne har ma dai na mata da dai a dai kuro fa sai da wuri ga ku
0: insha Allah wala yan lalaya duwe
1: a insha Allah ne amma haji ya kuma hawa shiru ngana ne ba na wani zama sai nan ya shiru ngana
0: shi
1: a koro maru gozuna har ma kala amma da wajen mara kan zuwa
0: a shi kalamu ya ciro ai mai a wuri sirina ya rawa ku ciro
1: ye no jan andengo sok chaye magoye ne da shi borom har har gozo na har da salan da kila amma daga na je ra tun zuna mai angalau
0: asuni me sai ya wadin mushi ma da borom an ka na zana diri bi ai mai bulin falata so ba ke runa kala kala
1: a dai da man din ma sai ra kulli ya na
0: a ne ri goma ro a bulin wala no no
1: a dai da ma a ku so ta gi ku so ta zo gi yan da dai
0: yo ne da ma ya
1: a ku so ta zo gi
0: yo cha sai da wa dai ku so ta zo gi ro ar mara wado gindin so gana zan yi roturko
1: gala da zane garin da
0: gala gala ora bi lokuma gono wanda botro na doni sana doni ci dina da ke lade ngo kamla ayya di wanda da wallat ngo kor kam gode assalamu alaikum di wallare wallat waltene musko fa dimi wanda abone assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: du fande nduma rajin
1: Mangin
0: ngabul. Mahaman gura bulun kute. Mahamat tumangana paras kamala awzan din jamara andi aga maru nye. Abi bueno.
1: Di mari ya awal osime. Kaya madri chamaza ne di final dua maru tuja bien panya njo.
0: Osime ndu ngawa walan hawar ngawa den krayana ya panuma ya. She Jos Mourinho Real Madrid ishin. She osime ngozo surin ngulzina. Osime na. Tara la fal da baktuma FC Porto ya sayar Burman Sudin Sudia ro am gare barata yaro hawjin she nyan zan mana dana
1: don gura gura ari am basu ne ba na wanda maso hangal sa ko wanda raga kanta ga suna
0: gela da ibru e mare wone mare
1: gela da yarta ani sama da wasu ne kira kane da gina sama
0: yo murar ndo shaman chilan
1: ba ta inda zai da
0: ha ta ba da Bapere shi ma da kubolin guwa kamar Real Madrid. Sala.
1: Amma yo sun fayda ya jiro sun yi ya kai da African ke ba ya.
0: Yo.
1: Hali.
0: Gala da isha hunya da rai. Bile.
1: Da ya ce rekon na kamar
0: ngala to wana da nya karanda na sai ya lokwala a nyura su kunya lokto magono andiya bo tro kura da ma force kamlo da kirci adoro ruptum andiro kawli ma hatoro go kamla fal assalamu alaikum
1: gaje no edo su kuma ya na ru gubuna je torce ta ku kura tile ma wala ba na wala wala kala ma da go azai
0: haja ba de
1: a de
0: kala to wana nya karanda na jai lokwala
1: gala
0: wa kron gala gala marabi fas kan yana loftai da wata sigaro kura da mata wangana a bana wanda ma da yana kran juno loftalan to wanda ya fiji ngo kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala gaji
0: a da inda ro kliya
2: gala wa bala gaji ba walta isa
0: gala ba wuce kan shara
2: na dai mun lare komo malare kasa na ce gar duro gar tsare na kara
0: ngai
2: are Ederson Majin
0: Ederson na fo a wo Atlanta ba radin
2: are are mai kasa ne ce da ya ramon da shiro angal gina zariya
0: yo sai induru
2: ni shi mun kasa ne ce are farfar in dare are godi leono da alaman da ci tun zare na da jin da kala gai da alaman da
0: yo ba fafartana biya
2: ya fa portana soro portana tata da Brighton kalama arma biska ya fanzin da ya ka fa India fa la rojo
0: tira man denga ina shi Brighton sai kuno tuma kuno dana sai bika
2: kuno dana sai fa
0: kilteno son sai azuina
2: ga yi fato adiya soro sha zu indongo biska arjo ko ba ta are ka sai nan gara dai ba Barcelona ya Rashford da Madrid churo ya dare da ramo gana la ko koli sirin ya rosurin
0: gana shawara ta
2: are kuna daga na hudu ja sharo din da yau
0: ga yau na
2: sai ai ngala dai amma kuro Alvarez are so andin no lo ma ko da kirta kona ya gravi ya ga da su jo
0: ayo awo so awa karakwa so ma lokto mai mana wuri rotiya ndo so putu economy a wanda gade kada su zaujin Barcelona ai family miya kuma war Alvarez am sarana so dai family miya so wanta tai dana cha wane ma so tare ma sa
2: are yo
0: ba sun da zaujin kamfa milan miya film film yo tro kalafo nalo
2: da suro su wallar waljin shi biya duri da suna na safar kuma ya kiran fayratin ai so ya ce awon zo
0: gai
2: are are ba duri ko falla ja ba da la ba da ba da ba ya rawan da are ba da ba da ba shi tara
0: ga are
2: goron falbur sa goron falbur su go da ka ba la da sai eh rumboro ba dai
0: are sai ango dawar dan Osimhen so afuro Saudi Arabia da ina idan hangal gana na gulzana
2: Osimhen so to ru mori na shamra da zana gulzana shi so din no lo ma shi ya shi ma go zu shi ma larin fa ira jinga no dai sali tim me revolt ro ma jinga lawan dai
0: gai
2: dai zabi alanso cha Madrid tin zu zana du zana so shiro karo ne ko to amma kuma Chelsea tim kura so ndana are dai England din ga ya kaman jero ya ngala di wayen dai
0: gai
2: Madrid kan durma ya azallono ga ya shaga na wuzu na rollo na gana ko kolisiri
0: are dai
2: do azallara are
0: awa kulamzu Liverpool sanwan ko dunon zai sirna
2: dunon zai sirna doro ko kolisiri da ya toro da ball din sai ro ga kalakto ro ya ko kolisiri
0: gai gala ba
2: dai mun ba lai ko kana huwe
0: gala ni ras kanya na Allah kuma gonum adiya botro ko ra da malakto kalin ni andiro ben ma haturo ngo kam laifal Assalamu alaikum Assalamu alaikum to ana di wala shafan timba waltine yayi
1: Assalamu alaikum bala ka ji medo
0: Naam da ro kilewa
1: Kilewa zalai
0: Alhamdulillah
1: Baguru su sai maribo wale manajit
0: Baguru su fuje kan shoro balbaladro
1: Yawa
0: ni wai kanu mai gulle ni dai hade
1: Ah da lu mara bi be mara bi ro ga
0: Naam na krinya aya diwal bagudu sai kam walatir waltina musko fondi mi ande abone bagudu sunguro simare gokuru kam gade assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam
1: bala gaji medo
0: ndarro kilewa alhamdulillah dufande
1: omori tayi walti yeso
0: ya wa omori abi andro gono yeso
1: ai ki makel karek de
0: mm
1: ora sale se
0: ade
1: par kero
0: yo saaro ga
1: par kero awa
0: as a long gi
1: aa awa zana de a isa chim ban na zana de ma jasan se dia tollan kara
0: aa kaziyan zi
1: yo amma kin shin Allah don isa san ya har kan tel de poko ko zo to me ma kin ya kin so chawri ma pare
0: gay
1: so ro kasar ko le zana ko mun ko kan baramin jona ina
0: a tira da to kasar dangala
1: yo Allah ka roda ade yin zare kamande sha banazo ar sulu sa bari ari ne so champion league gen aw yan lale a ke doro wolo ma yare toro sana
0: gala da ji kawa maruye gala fona
1: a ta ka kwa ko sai radio lan sai kin ke center ya zoro taro kiji kin ga na wala ya zoro kin kwa kon da zoro kiji ga fanga na ande ma dire ce ta ta ke ga nan do a woro je sara ya
0: yo kuru kan ne ma da sha dun ngairin
1: a yo wa na de to pa to kan den kiri ya ti ba wa ti ba ma le sama annan ban taraya zoro shaka tan gana de
0: yo ni bi ana jira ankara
1: a jira bana wanda wanda ra ku ro ne
0: bana wanda ma shi ba a wanda mara ndin galtana de ne ro akol jo
1: a ban ko din ha a wari mina wace mo yate
0: a shi wono ora pani me akuma umar abibe shi a wadu ma isin masuluma ma ajin baro we shi a wadu ma ngai karo sama ro godin a wadu bro jan jama bi a kan zero tama pandai ndoko
1: yo awu ana re ade awanda akiranda kukurana badana ne zeyo ngido ara se dia awanda simon ba akena bari minan de nyen
0: gela dai ara kawle zure gela injiras kinyana lokto magonon faras kam da bo turo kurade ma faras kam do rupturo ngo kam la e fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da kilewa kilewa sele de
3: barka wa
0: du fande
3: a kirtimando sai so bulan kacalla
0: ngure
3: a nguro mol mai dugure
0: ngala foras kam deke le fatan dara sanne
3: bulan ari no ngana kullum kirni ne ya dai salan october ne ga yin ba jamangu
0: jire
3: a ne so mata barcelona
0: bikango balance ne ajo ra sai ro kajuwa
3: a ndire no wan tim gana ndia zui shuro gana wa ndia zui nya dan muran ge ba wanje nais
0: yo are narin kirin churu
3: a chawan no ata kaji ese gana ka sam sondaro
0: aram away am real madrid de kazan mananwar
3: am umar abib din no zuna shi
0: yo ngai na shi balance ade ya ngai isu tilalano na ka gida club gana gida shi
3: a kurerin shi ma timma ya kudo ne walau jawu away
0: la liga din
3: chembia
0: ngai
3: aha yo da isa sai tilalalawa imnan
0: biketiche
3: ni mo so chefoli ngana ja
0: gay
3: da yizu tilalajin
0: gay
3: ah ne biya tumani fuye sabu ya lai kawbara ja champion league da ne biya shi mara lai
0: gala da la liga da wano
3: ah la liga ba sandi grena kwa tamtam ne jikuske ya
0: yo kan bai dana ba
3: ah ba kan
0: ba kalam dana
3: ko ya di jin ba kalam dana ar mana bana wanda mare zoro sun sasa ya kokori ziga yani arin
0: gala dai wani ma na nya karin na loktala
3: ari andi ya ce bane di kuma albare sai gulzana ri ayro tara chelsea ne ma andi lar chelsea ne mara ai
0: jao pedro
3: shi ma urina ya albare da ko zuna
0: gala dai nya karin na nya karin na nyaras kunya na suro kasali mai andi abotro kurade ma faras kam do reptum ubayen ma haturo taji haram ikrantu kaudoni faras kam da goye kunro dalenye fle ada krenyeshe

0: Abdullah, mashallah, kurutu, dajukuru, fella doni paraskram puyero, konya paraskram de doni duklawe, paraskram duklawe, tenase barangamurero, malamandie, kurakura indi, jim de haure, lanbeji, abroselekin sanduro, aumana da ye, kalaza bezea, daji barangamuri, no kurutu, so iloktuala da ye, genuine, tawangana malamandi dota isara.
1: Nam,
0: mukoy kumuramdin.
1: Abba bala mala jamat
0: nam
2: Muhammad Kamsalum
0: Muhammad Kamsalma abba bala ma ala amata jumdi haure lan program de ndukla wero to bangana am so dia azol waya mana itul jezin program da gam sen dia program dro rupturo da je ada doni program ade lan kam patulan dana e to gara su program dilan korwa sidin da je kuru koroni fol fol de sen dia rak me suro fatu lan suro koro ashuma dai amso da duk roza zuza lanza roza zuja lanza boza gulsa gullara da je am suro fata iduro yeno am dia ga ga zafsenu nda su yayi kollata da ji sifur usku fal diular fal usku fal dio arak sifur de shima zawaldo au sifur lar sifur fal u dio in dis sifur lar arak dio futu gudu ina dai koro falfalle sendi arak moye lamar ngumre dai su ka amsa du tumangana sonda boza inguro amma yayi zawul kwa kata proskram duro rasata min kala zawul waya mana dai gultuna dai lan daji futu gudu ina dai koro sendi araka no sendi araka daji amsuro fata dinna banya la sai dai banya Muhammad Kamsalum
2: dai auro ishana da so ro dai ande dun baditya
0: yawa
2: Allah don da am da
0: ar mana am jire dai mai kamsalin koron kan da men jeno
2: nam kai bro yadi mai
0: yo kam kaman zide
2: nam
0: rozu zujo rola ne kal aude futuwa sunna ade
2: nam
0: awla ya uzna daji kundulo ano showa de gairtu ono amsoro
2: kundulo showa
0: show
2: kund show rubi daba bika
0: ashiya
2: do atana do
0: ashiya bangana burinu marefa gono
2: kundulo do fiyembe
0: yo
2: kundulo
0: biashi ai kundulo ono ai show shuro gairtu ono
2: Show ma bag showed no attard ma show.
0: That's all no attard. What on we?
2: Well, I want the kambu was surrounded stroke.
0: Tamana, I want the bicaromare comes live with Jim Pangona show jiddy. They are a show of Hansen Amare. Tamana, she can much modify that one. I would. Su buriya wuzna da ndaso kundulo ndaso shoro gayert mazi
2: ah da shi kuma ngalaro so dimiso kuma gidi kai so har singari
0: ngari yawa
2: shu kundulo are
0: kundulo ayro gultin
2: kundulo gulza kundulo fe be kundulo kore embe
0: yo kuma ngalaro e kuma bika e suruna ar ngalaro sururo wallo no ma
2: ah shi ngari
0: wurin duro ngari gulze ma
2: kundulo
0: gulze ma
2: ngari
0: kuma na ndire nan kan maro ro
2: duro ngari sai
0: zaul wa mana rotlan zujo yayi
3: kane ndi me zido sandiron za yer zain ma de
0: yawa
3: ngari do
0: ngari yo
3: nga ba na sare fuxen
2: shima yo fuxen ma shima sho
0: shi kuma a fengai kala zaul ne shata mi so ne na sho sha
2: sho yo
0: amma roza ka du atino lo no ma
2: shi dingari
0: ngari gudi
2: yo
0: to magana tirana ro
2: nam
0: shi kuma hanga na sa kuma kundulo do lo ne ya canga ina ngari gudi da cha shima
2: ngari shi da shima ngala shi
0: ngala
2: ade
0: shi aba bala mara wulti eno a wula kan da yanje
3: bai wuri kan indi me duna ya kwaziya
0: indi me de shi kam lela rozu zuwa a kare so kare yo no mana da ta mutu wono
2: ta tare sana
3: a ne fatare
2: ha tare sana
3: le tare nyoro dai hutu no mana ro kare so kare yo are gulzaya kanuriya e kayau da buri lajin bada
0: mana la be ya surari
3: Ha dangama dangawo kalam kawulan ai gojin da ya kare so kareo a wanzula su tuna mbey nan karo ya kare so shi kare nan karo bari laje amma dan lambo kai lambo kai yau
2: lambo kai yau
0: ai shi tilala ai
3: wa samun gum sam
2: babuno
3: wanzu samun gum kudum kare so shi kare wo nan karo ya kayo da bari lajin ba.

0: gila mashallah kurutu pray amashati maim kakai baranga mriyo jemi ngurwa surobla yero adirin mkilin zairo daji fella paraskram diye duro wolje em paraskram dani ndukla ngo botu mala kala zolen zol duro sonde
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: wa alaikum salam
1: ya kan da to kliyo
0: kliyo de
1: ngara do aro ma kan e de bele mun wona ma rajin goro bolu te
0: e de bele faraskram dukla e gama koron dawo me enje
1: alhamdulillah kama mun ala ada faraskram dukla e daro sunam kuru ba yoro uzo uzo sinde gon lawo gade ba ngumu de ardo fa ga na sayro kiza tilem de kanu de sayur hatta nan karu ma tawon ban da ko na to non sukuro
0: wallahi manyu waye
1: wallahi awo gade alhamdulillah sai ala kama mun ala askram
0: jire
1: faraskram uru kuma kan rukin dime ne zafi a dawo da zamu ge
0: aw daba tudia patolan tierin da airo boden nono
1: aw re ga jere da mato jiro gole kan rime
0: jere gi na re sha tierin nono sun zumbe kan rime nono
1: buri ngilaro e pen buri ngilaro gole
0: pen buri pe ma buri ngilaro e de bele
1: Zamya
0: ngila zamumi auro zura da zamni mi a
1: yo tawar jira ngila kale wasu da yanci na ba yanzu ngila ngila ala kamar
0: ka korkan ba
2: ngila masha Allah askarin yana
1: aha ngila kale wasu da yanci
0: ngila jira askarin yana e debele mun gunuma ka tuwa da sambe se e debele yoro zoro kasada assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu jani kondiyo
0: na'am du manajin
1: Allah
0: baba gana jiwar
1: ba marar baba gana nam awu da kilar kofi mari shor mana gudan su
0: shi yawa har za mu manje da kakkalo shor ma kuma zai rozu zu ingras ko jira jira baga ga za su sara jiro baba
2: nam
0: ginda mi je no
2: da kin diyo mi
0: kin diyo ya ke ko da kin diyo be loro da tuma diyo lo Zaya furre sandila arsom tuono.
2: Zaya furre sandila.
0: Kuro wa la kambena bet.
2: Ah ah na shuga waso e ka.
3: Wallahi shuga waso.
0: Aw na kamaze baya.
2: Shuwar baba ya la ternyoro dai. Kam sawan da liare. Kan zakala kaskayin wajin ba.
3: Jire. Shuga ba sawan zo dono.
0: Ba manar fa kina da wuri ai gana tamina.
2: Daji
0: fangami be
2: sirde be sirde duma sirde tala be anuma ya sirde bareran be anuma ya
0: kala sirde ya
2: are sirde aw fur zai fur ya wala ya dai bishiratin be bishir santan be anuma ya kuru miris be
0: aiso e miris awjiri
3: zaya sam zana de suron be
0: amma awjiri ndaro tikin na wala so rubu klairo ni mako ar kamar
3: da
0: rubu ar ko ya mako ilmu ya
2: manu ma da dinaro nya andi anyar mana nya wa kormiya da nya tiramin
0: ay am so kamar tirar mara ngu so radio da kurti da so
2: yo wuri kare furre hen la dikin la
0: jire mana kaza de mo bushe
2: yawa
0: fandena La baba shuga waga ta muzina dero
2: dai surofok beldo ne kuma sha belden bo
0: kirjin din
2: surofok botin ma
0: tawod yi relaxation ale
2: relaxation kuro
0: aya
2: nda suma
0: je timbi surofok pure de lan
3: relaxation da phone
0: pure a shigi shirma je de makama zamane me nji dinar ya rosalin
3: njiri sarsar la fanga mi da sai inda babu na shi
0: yo a shi nungui
3: yo dai
2: yo da golle
0: yo da fondi ko
2: lar num no fondi na
0: lar fondi sau bia hula da yo
2: oh da reta nga la
0: ah la to mun kam sulma dero
3: ah
0: kuma dir man narero ya tor la ba shi gaba shi sikara
3: tabarakallah shi gaba da findi ya ni rasan
0: gila la bala zuru
2: linzam so man bai
0: ya linzam mai ke
2: wa da ko ya
0: wa ma
2: Rakatu wanda na yangala.
0: Blari ya kunza. Assalamu alaikum. Naam, kinda menje. Kinda naam. Zolum kutu usko fandima ndiabo ne super uskupal dio lar fal uskupal dio arak super. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam babuna tijani
0: lale o shen duma najin
1: Abubakar Abdullah manajin bula prinan
0: Abubakar Abdullah yin raskran yana faraskram dukla yabon
1: daro korakin arak me she
0: kin arak me anu kun arak me de ba kimya jire aro no kun warwarin namusutu de ngla yin wadara awla jawro cina be yono kamanzi wa boks roe
1: ah I don't know who one
0: yo
1: wo ka je kinne
0: yo ka an panye
1: trailu ayon
0: trailu israelu ay
1: ah
0: ah ay manum israelu ay
1: awla shiro gulden mambi
0: srai liway awla ro gulden
1: way
0: ay awat ndu zabchin
1: ah malam dire kin ba mamad kamsul moy
0: mamad kamsul moy kana
3: ah wurma malami bere ababula mabe
1: ah malam dire range kin ba we
0: she shiro da se kin ba ro nyin maro chono
3: da kare kasu ye
1: yawa alhamdulillah adu washe
0: kare kasu ya israeli wai are kare kasu ye zabzina bashilo mansulo na de Israeli way ucha jiri awla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam
1: abunu jari konda
0: nam
2: shugaba alai kai mai kare kare lodo
1: ari da gungun yayi dai mare
0: shugaba ari larro largna gra
1: ka o sai aba bula mai lamar da sama so suna ya da o sai kuma waro
0: ai kuma waro ne
1: au a zuna din kam bille yin ne ta bano
0: ade
1: kanodi suron zuya mai
0: ta kana de
1: anda karro
0: eh
1: zai dai kuran zulla la tari ni magun zinya
0: yo yo yo
2: udu mai
0: kuma lar duro lar gira kira gulngana fanya
2: kam sawan zu dalia gulngana ya
1: idi golban din nakata do baji ga ga kada fure din zab kono din har burzum da gai
0: yo
1: ka le tura ban da sai le din areba
0: ngila kuma sai le larduro larira min
1: ah
0: wa larduro ba larira kana
1: ngila ala larda larda da won jiru kilima
0: findi uskun menu uskun
1: ah ah menu uskun
0: menu uskun menu uskun
1: lar ko ne kilina
0: Wushe
2: Finde
0: tuluri
1: Ah iya
0: Ngila
1: Talaka onelele
0: Abi arabal alamin
1: Dai ah ni borbo lalal kanuri zamin na yana alo ikimba
0: Yewa kanne din biwa do Kindiyo mi aka
1: Koro
0: araka chama pande koro araka
1: Yo ba
0: Yo yo shingombe indimbe palle zapti Ah kuma shimba ba kime jiri arono kon warwarin na musutu de ngla ya da rajawa ucina mbe yono
1: yo
0: dawa unzir manyen
1: yo yero antay diwara ya di kon warwar la gi min no
0: yo wa har ma waro
2: ade
1: ba ya na de pero onge ikukra zam no de re gumi
0: ah bata mon made ba mu ma yakuma
1: yo aha dai kuma sure yowa anma ya yakya awata din kurum
0: ah ndiri made shiburede shodu kunduro kunduro majinsu ay show majinsu kunduro no ngari majinsu show no
1: yowa
0: yo ah korodulan a tawu su showede ta yana do amma shi dai korungumze show kuma show da shi zaptu kam lai ga suluna daba daba jurede
1: wande kam no zin yin show gul tiro na lan kodulan bozen
0: yo aizen
1: na lan kodulan bozen
0: yo
2: ya ne sha kodulo ikere se
0: yo wande show da da tiloro gotiro
1: goti yawa
0: yo fanji kwa
2: ba so
1: yo nam
2: a kanri ndara so gade kuma
3: riula are kama sama sefaldo jiri bayanze yak sana de ro kama shua shua are kam toro no dana ya cima wala
0: shua shua amma nun gari gari daga beya
3: ade
1: toro tamta mai ma wai kam to don gilla da jilu no e
0: ngira
1: a kanori de toro garla a otna
0: ngira ngila askrinya na
1: dai kawri bandare bei awo ki purra korwade awo muri gutin niya kuntulo gutin ba kuntulo rufeer ma kuntulo dai kame a sun zuga de gare amma ki kainya ki gawo gutimiya karimu a samazo
0: gari gutin
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: ngila askanya na nyiro ushe kasa de mu faras kram duro rubtu mala faras kro assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam
1: mohammed borin bolorin
0: mohammed gurein
1: bolorin
0: nam
1: koro ro shoda
0: koro fal ngo gapsna mbi
1: wangla
0: koro duo no wa bana no furtie wo no mana datum muni
1: yo kemi kam pao yemi amna kam kemi za ozo no
0: aizu
1: ya sa la ke no wala hawo
0: ade de ba de le de gon wa de
1: kam kemi ayo no ne
0: sin ne dai
1: kuira wala no
0: kuira wala no duja bana dile sor purte ari manzuro agulo no
1: yo ah kapten din afuro wa bana no purte ona
0: yo ari lamar chemnim cheme
1: ari
0: zamuma ya akakalduro futuro zuzuna ra zamu miyai amma wala da samun gano a sha ga irduna daga gana ya cheme zai kuiro wallo no no askujera jero she kasadro
1: are
0: kor karam ba
1: ajeli waran mu zamu ma
0: awi ya zambi malma me ngon doptana da zawanza
1: yo ba koina no
0: ai man
1: koina no ar moragu da ba koina no aro zaudi
0: ai zamanum
1: zaundu
0: ha kanuri de nok man mor ai akon man wa de moria
1: ba ko ina go ya no mor nga da falu ka modu falu no
0: yo ba ko nye na dama ya gul ka no rinna
2: yo ade talam kam ma fasarti ya matsu
0: ai fardo no
2: nga da
1: ka modu
0: falu yo ba ko ina angen ma gul zena sai ade ma talam da ngira awa dufurti da kanuri no
1: are ngira
0: da kuma yana nyiro kasar mu mamir ngira karantu da yato su waktu ga nadalan waltiya farskram da koyi

Bye.

0: Gila mashallah adi play fata like rinia darasan kalami tafis kus kunu da uwa fella epimelan program do indu klawelan malma nje die senchi mohammed kamsulma ababula ma alamata njumdi haure lilan nafsara rukoro program da bara ngumre surulan itagat ken jay baro kasadin zaro askira ta nasmar waktu do ni ngumre alan loktunza andiro sadi paraskram duro isaraptana duro sandiro askrande tanasi ndi loktuwa lampatula nandia na mwa krinuin bonua koro ikuin adi ma koro soda zamnuin diro askrande tanasi adima wa paraskram denga zazina wa uda tamtam marudim tamtam zu nduwa nduwa na usui kwa tutechima nganzate aji suro paraskram diri la futugul ngina idi kusotu andembeji da jam fatwe da rokoro ita ga ken koronde fulfulle san yara ka do ala barazka amde so du kudu kasar zana koronde zaftina da ji wani mare brin lagi gain ma ngobo to fandena assalamu alaikum
1: assalamu jo anda to
0: wa lale uje
1: ba ga la ba gana pa ma re to dio do ma re
0: ba ba gana gure mbo man ya
1: aja pao ba kare ko kore ga je bali ti je
0: ya fayen
1: aja pao no na onda je nun da ji je ona huru ta motu mango
0: yo ndunya ta mazin
1: a ba bura ma dare yo ku ga ne ma dare
0: a ba bura ma
2: na'am
0: ayeno aja pao no wanne ajam ni miyo
2: sorofen kuntulo sorofen kuntulo da jin boya a ba bura ma dare yo do kiskar ma taladiyo
1: a ke ma dire
0: kiskar ma taladiyo
3: trofe en kudro da jin bade mana
0: da jin baji ne ro da awu mama
3: ande asena awu mana dana abai
0: awu du asungi mamel kamsin wa asungi
1: nam asungi wa
0: kin da me yen wote mai bu koron den ma ba kare koron ga den biya
1: a gare ba
0: koron ga da zafsu na ya
1: na fira ji ya da
0: ngala mashallah ushe ba wa gana ushe kasadro yura askrin yana waktu ma gonum faraskram da bonum korom mikum korom ababula malaya meti kamillo zapsna duro nandi ndi so raskrinyana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nduya
4: aisha na burini
0: aisha bunguro bula burini korom bejuwa
4: abi
0: yawa
4: kamu le zakala pertan kaya kwa mbe jiro ni kila mati jiri ya kram mwone ya kwa nga azari ya na hudu tamo tunu wangu.
0: Ai?
4: Kwa nga azari ya na.
0: Ndudu hapjit?
4: Aba bulama.
0: To, baba bulama.
3: Kwa nga azari, soru.
0: Ahi wa azati.
1: Kwa nga azari.
2: Kwa nga azari. Kwa nga
0: azari.
2: Si... nyari de juri indi road ba mama re
0: pan mini aya
4: a nya wai
0: yawa abai ngokorom zapchin
2: kaulin zila kala ro tartuna konga zoliona ya a wodo ne konga da shiro gulzuna mambe
0: shi ma mazin ya kama shi
2: a sunu ma
4: shi ma mango
2: ya hangal kadam kulan ya shi adam mana da lariya da ji wani wuye kulayro tartuna
4: da shi wanda za su
0: ya mamet
3: o kudo fantuma fango ko
4: kana nan no zuna mangula ono
0: ndu malum ndu zabcin
2: yo kolleni akalle min kolle au am anya de ganya gulza daji bul kriya bul kawar bultu yesuru
0: ngaya ba suluna wallahi
2: shi ke awosu kasuro ya kasuro de leona ya nyari de follono kasuro leona ya
0: na wani marek ma shi badin
2: miya wuro konga zori kudiyono asun maya daji shi awodo ne kamudi sedin mahallo sedin manno zina de she kedo ya shi kam kwade kamudro no zuwa ko de gullono
3: yo kawanya de kuma yan de yana ka sana de sorna mar wantan kwa allan
2: shi kalakirta ya gulzu
3: nam yo kasura
2: shi kasuro tusko
3: tusko sedin
0: assalamu alaikum
3: nam
0: kilewa
1: mal
0: modon gamal manaji mal
1: modon
0: ya kirinyen amon kamsulo mo koro
3: ala no ngono rasul
1: adu kuyu radura kaliyo bana tolo
3: nam adu kuyu radura kaliyo bana
1: tolo adu kreyo
0: ya nam
1: mo honye mi
2: kamsuro na mare gullimi do nyendi so amda fatchu ya zori ya kreyo zuru
3: zori kreyo zuru
0: I don't know. Tuma ngana multu kararo ma kar
3: anzana ya san katar kam ko sada
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu da jan kadiga
0: na'am
1: babu da su mari bofole
0: ngila babu da su wanti makirim
1: ah gordokai ko ka bai ko nda woro zafa
0: gordokai ko
1: ka bai ko
0: ka bai ko
1: ah
0: ai zamanin
1: Pasari
0: zaman duma mden muradam
1: yawa jiya kai wa wala kisa mun yawa jamana zendi
0: yo gordo kai kawo ka bai kawo nduza abcin
1: abi nduza kam zabi mariye no to zige mariye zabi
0: kam paton nafsuna yayi rasu zabcin gaya
1: nduya
0: ga zabi yo
3: ah de bulaye na
0: se bulaye wono Bulan zadi.
1: Ah, yo ya da da ne. Bai je kamu te bai da kamu anji kemi do ku bai da kasuro ne ona kasu bula dia ero. Da shi polmar guom te bai je ron ji kel taptu ti ka temboli u. Kamu ngam bila da te bai je do ya. Je bida e pole ran kan kan lo si te ero yaktu. Ni bura kapo je no. Yo shi do kuma guom dire ji ji ni ma je dai kuma shi zaro gordo kai ko ka bai ko no.
0: Yo shinji fizuna ye ka kallo chondo shi fizu ye ka kallo chondo te agarzi
1: albaro mana nyari do dai kuma shi zaro ya wani wana na ammo na gordo kai to ka bai to
0: yo mana dai are furtin zo
1: are gora dai
0: furtin are kuma shi cinim kasa da zugo mburoi da ai maro tu da male zero churo
1: are ba mana do mana nim cemiya
0: mana nim cemi da jimba ngira ba godu sunya askanya na kasa da mu mana pantina mare ba godu su si mari bo holle assalamu alaikum Naam, duma na jin?
5: Babron labro ko yan.
0: Kilewa silei?
5: Umar mana yang gajiri lang.
0: Umar gajiri na anja bo?
5: Naam.
0: Umar korombe ya?
5: Dai kuso tai sana dito si o kuso kinsa bo na.
0: Lali ushe. Lali ushe. Naam.
5: Korombe azami.
0: Korobali.
5: Ayo dari koro kaki ayo kekin.
0: Kan wiki.
5: Ayo suruh dia kam abang pulama Muhammad kam sedemu saya biro
0: saya. Ampatu ni ame ya.
5: Ampatu ilaro yang kekin mas saya ada kita koro lano saya saya dapin nasi.
0: Aji. Baba gudun apa ni ya?
2: Samia rodamia mana mia fani mia kulimi.
0: Na basuluna shirio nole. Ha.
3: Rio nogi.
0: Assalamu alaikum. Kilewa. Wa alaikum salam. Naam, numa naji.
6: Muhammad Bashir mari ganare.
0: Muhammad Bashir nya kirinye.
6: Yawa, wudu koro yikin.
0: Yawa.
6: Kamu ganga furuskono.
0: Ai zamanum.
7: Amsan.
0: Yo, ansan zamanum.
6: Amsan zamanum.
0: Sulin na da jago.
3: Kamu chemiz ganga furusu ala kofer ne ya guzu.
0: Yo mana amde are koro su
2: bula daga kiska kuru kuma ji huno
0: yi yo yo
2: ganga dan kiska dan prisko no ya ka wasidiro ishin da mara kamande ala ka ofer ne wa
0: ya mai kala
3: no zuma zan nan
0: tsara kamar kala assalamu alaikum
6: wa alaikum
0: na'am
6: dawo da kelewa
0: kelewa sile
6: bara ngo muriyo
0: bara bara
6: bula tore
0: bara bara Bagre manya kirnyen
6: Bere izumun yaskina kare urajin
0: Ayin zamanum
6: Yawo zamango
0: Ayawo jumar lai
6: Bere izumun yaskina uraji urano
0: Perom zumbun yazimin do urano ngai
6: Yaskina kare urano
0: Ayawo juma amana aymanum korodun
6: Ayro gulzen
0: Ayro gulzen non
6: Bere izumun yaskina urajin
2: Da titimi duro nongona gabsina da kamzulemi
0: titimi duro aba baba bula mai nozina ono do amma odai shinan karguzen din noziyo no Muhammad kamsul meta mozi
6: no bula bula bula yaseri
0: bula sadi ya kwa wuro alluman dai
2: bula ye
3: bula ye na
0: ba bula sadi na
6: da shiro karar gulzen
0: daro
2: saraka sena
0: baksa
2: baksa a wala jaren
0: yo
3: saraka suno
0: Sararo gudan shi jira gulab la boxe na yo
6: don ga kin ba wur kullum na kirni do
2: sai so sai so
3: da kullum
0: ngila ba gire ma gula tore tore na ni abo
6: kamar ramal motalan bo ngana abo yoko
0: yo fanyi kwa mana de tore dubro le ni ya
6: ganga kai ringa wore no le ni naki
0: nam
6: dal
0: ganga
6: ngore ngora no le ya kai ringa naki
0: ai manum
6: ai ro gudai
0: Yo ayo
3: kalor ni kaje na da
6: wuri dalli
0: to
6: ake ganja kai sun zirin gaure da lenge na kin gaure la da lenge
0: kai sun zir kurun gaure ndo le na mi
6: ayo
0: rogul den ayi ati ma ayi man
3: ya we boyan da sare
6: ya are barma gulze
0: barma gultin
6: barma gulze
0: ayi rogaire ai nyari do
6: yo lan ya kiri ala dalem jirna amin
0: yo manam jire
6: yo wa jimbe ra cinna samina
3: ad baram chaid ma wadum gulu
2: ad fanye ander titimel man
0: il mu rusuron kara mare
6: da gore la kar no tikya sura ajin
3: ad e kri
6: yo kari kla ko ko kari kla ko la lera karjin
3: si e kri dima
6: yawa har samu daga
0: bagire mar bi aci nan fon daga ciniare
6: yodai
0: bagire wato bagira bozuna shi ko kula kama da gida da andiya
2: kama wanzu burin na loloto ne asa
0: assalamu alaikum
6: assalamu
2: alaikum na alaikum
6: salam no kilewa
0: kilewa de
6: azur bane matar mai manaje
0: ndu
6: abar bane matar mai manaje
0: bulayi na ya bom
6: matar mai hukuma na mamure
0: matar mai na ya bom
6: hukuma na mamure
0: ko shi kasar dur amma mure ya zauro ne dira
6: kamiri
1: nasuwa kono mare kajiri
0: ayono
1: sanuri
0: mm
1: nasuwa kono mare
0: mm
1: kajiri do kro nongo
0: nasuwa kono made kajiri zikturo nongo
3: zozokturo
0: ayin manum
2: zamni miya wani amga de kala zawallen be noye uda nongo
0: aba bala mai bala jina
3: Mamad kapsul le kalli mai kalle
0: Mamad kapsul me nyiro bula jina bula yim shuro mataram be dayim bashilo mansulu nare muko fandi mai andiya bo ne look to
3: babu nyiro zo doctor sadin bayin ai zo doctor
0: a doctor no mai kapsul assalamu alaikum assalamu
2: alaikum
1: ai salam ga bala ji kai mai kare kure lo mai so
0: ya ba shuga ba
1: babu no
0: nam
1: wanda doctor tantan ba Koralin mewu, au mewu cilin kuma gawa roli mi na rumaya. Sauron gila.
0: Na'am.
1: Ya dai fasarin da kuma au ma zana da kamfuna har. Kan riya din na suwa nuwanin kono ma dai. Ka jiri zobron nin wanta da ya san din ba da.
0: Yo. Shima mana do.
1: Ah shima mana dai yanzu do.
0: Kuntonu maro tare.
1: We
0: kuntonu maro. Suwa kwanu da kurga jini ma
1: ka zama mun kano banyar mu nuwanin kanun kwalmiya
0: yin mai ka jiri
1: ji wani lan maji da tsasa wala son nan sana da nuwanin kanun kwalmiya ka jiri da zan nan wata rija waje ba
0: amma ta ga
3: sha addu'a da atin
0: a wala ba da tana mai ya
1: ina normal to da an kura kure da za ka lar za ta ne ya to ga sai ba ne
3: za sai ba
0: ne da wala ni a wala waja
1: a martine hanyi da kuma ga garin motsin nan ya take a wuduna ne kamu ku kana ma ni fere bila kurkuri wono fere biya da ya a kuwalan gamda zuna da take zuna da izuna da fuzlan
2: saran kalar
1: a wono ba ni ya
0: dire
1: yo Abubakar Abdullahi ya de Israiluwaya a Israiluwaya
0: Israilu ai suna da
1: Israilu ai
0: kare ka su yi
1: kiban mula normal ya san ba
2: mana maro mana zuwa miya
0: ngida askan yana an gidan yaro askan yana doctor magonin faraskran da botor to magana botor da regonin da lokacin lan faraskran da ronya barang murero liwan je so hayan current ma je so assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
7: tawa dukiyo
0: kliwa slei
7: barka
0: alhamdulillah
7: dan gumuri
0: alhamdulillah
7: barka
0: kalewa sulai
7: alhamdulillah ko da zo bayin la share au diyanu ya gana jin ba au indin da alhamdulillah gulle
0: ayeno
7: uri au diyanu ari mindo mi ya gana jin ba au gare indi
0: ay gana mindo
7: kuzi kula juri na da au diyanu ari mi ya gana jin ba gare indi da kan zira
0: at au juri
7: Muhammad Bashir ko kimere ko ana ma aure mana jin
0: Muhammad Bashir ne kirgel korom din duzabci a odo
7: irin ji tama tara je baife tara bana goi a bana kimere goi kimere
0: fantina re kwa
7: yawa a odi a dina rimya a jami ruru mya zikin ba
0: a odo diwan gina ni mya do mya zikin ba
7: ya na rimya mya zikin ba ku zai a wani ne
0: yo ata ojiri so kusi aye aye aye ndunyo zafte
7: aba buna mazafin mabunu mana farinya
0: na fayin
3: fayin de nya
7: yo wa bura amur gana mana ji koy kimere
0: bura amur gana pangana de
7: ya na rima asale maru miya miya gana jin ba wala injin be
0: ade de fantina de fantina
7: yo aba bula maru yo dero
0: aba bula maru yana
2: yo ande ndindiya de video ta yana do fallara wa kanam dunon guyo
7: yo nda so dai ndin di video watawdo
2: ah na yeniya
7: ah
2: ade kan rizam ni anyo uike zaf kama kaddu anyo zukin
7: o sum gap ko kaddu kama ndin nda zama do har mari
2: ah uka ke video wambi do kan ndi fallar nongun ya gulgo
0: bulanjin bula modu goy nyuro bula china
7: yo
0: ah
7: Bula nyuro china gulum
0: nyuro bula china bula aba nyuro aba bula china
3: gwen kimerin dare nyuro yana
0: nyuro gwen kimerin sari
7: ah
0: Andi ru zamne.
7: Amoyra andi maka wa wallen bare bulan dere.
3: Mamure burum ga ba.
0: Andi ru zamne. Andi ru zamne. Meme ba bula bula bin. Kuntonu ma.
7: Au dia dana dima to au miya gana jin bare.
0: Ah ai anti kuzi.
7: Kuzin gangala ye.
0: Mhm.
3: Gangala ru gulun na yawur mai yongala.
0: Eh.
7: Yo ba yan dela sun mai ban ya karu ya kirin yin baya.
0: Dire. Ai ya gade.
3: Mhm gade.
7: Ngawai.
0: La haula. Ba wala wani gai. Ibna nya kuje ne. We ibna nya kuje. Injira as kujira kirtu botu da ne bula modu gwayi gwayi kimeri huma na mamurelan. Botu roje dalil waktu da na la parasi ke. Awa loktu de doni koroda moede loktu din kumuri ro wallono.
3: Nam.
0: Daji Allahn koroda to ndu sabti.
3: Nam.
0: Ba shuga bai futu bundare de koroda gana rahama daji Isha faraskram da ada kojin. Amma ya amsa duka kasari zafatu lanman bozana yi sakana yi ala baraz ga koro falfalle men luko arakin faraskram dilan awogro nye gonye shina duro sa indi ndaw gana zao sa indi la re gana tigna daji ala kasari deru kasari sira daji arma wa faraskram de nga zazana nduma malimba nduma kanuriro gwe jimba awa ilmu nzira da mamanye daji sa kamso ya wala difanziya ka anza ro tilatsaya daji Allah ne ilmu du kanuri de kambajin alaka sadin de ro kasari sira daji waktu alan faida tike amdo ne faraskaram da krinzenna bozena korozuzenna roza zuzenna boza kulsenna duk soro askana ne tanase kamdo koronzu maganyu churo wolo ne wone marar futuro zuzuna asutiyo daji awo shoro tinare whatsappin ko gozu kamdu kollonu ro wallonu ma ta mangana shi ma putum rada tana da asuti ne dan suro asuti ma da dukolle sau du kolle asuti ma da kolle daji alaka sadi dero kasade sira daji nalan kurusa di malma do ne isana da ro askrane ta nanse daji kurusa di ro wakto ayya wone mare kaudi la mbe ro wallonu ta nan so barang mure amdo ne proskrom duro ruptena fatan nafsana proskrom da zaina soro daji minti fal sandiro ya daji faraskram da kamilo zanyen
3: na assalamu alaikum sai mahammad kamsalam a ala barasu ka amsa kasar sa du bozana anda bozana kuru ai ma awdo suku anda bozana adu talam kan re bazduma kuma umar alaji umar ngurondi umar areso mana waji kama maro sa ganya manawaji nono babu no
0: manawaji su
2: mu faɗi umar wakil kara ka hangar
3: real time yawa manawaji da huma na kandiga yayi zai
0: yo
3: na do ne dangai awa amde kuya prisoner sai maximum prisoner 15 bulala ambe she kandar mazai sai lan nafkata kama bana ngari so ya masa bukwe so samma kana zai mai ayar bozana kuma luke boye yana da gawun yonga sai samma ya nimnin dili talambe da masu
0: ka tawu
3: annan ka do sai samma sura askarne na talamma kanari ar ndaran fani mai andiya ta le talam du haptunan kara da throwaye bawo jami kalewa salain gamuri tunna ala kamande bare minna kawun da kalewa salailan nazo
0: amin ya rabbal alamin muhammad kamsa dunyo askarne na da ji susu amdo ne faraskram da a kuro konza fanuero uma bunut jani konduwa nan dro proskram da tawo yakuke ta gat kuko nan dia fa jarain barawo gaburiyo

0: Dr. Yamingele Richard Nigeria kala kinzado nizuru sari uso kiri witeri teda za ketenza ngurunguri isi gana so onziru kama zambur satu ba keten beji. Kala adirin ayye kama chiminde maari awalada jitara shima sombin wawo.
1: Je vois que quelque chose est en train de changer.
2: Kuruka kemi nma le marala ba falte badizana yo jiri badiaron abase gulzana ta le marala gana falte badizana na shawadu yi bala ndiyen kala kilsadina seya nzirtaru sa kiri teden kulan kentawa dire yallan zoro bukaram so banna satina shima na shadow attack do karanga de shidi barkala rumen satina langana zai am video chenna yo ngawshi mama dai Allah ne gana butrum tumza general formal ortona yo kawo adwajin mar na shadow in city Nigeria nen jiza isa banna ata sadu general awusro do amra so jarin am satana so yin bembe dai kurma bulino kalakal na shadow yi am city chat am city Nigeria so amra do yin bulai kalakal sadina saya kritiya da kuruka kamin ma adzoro netija kurasudin yo sero gana dunon za fulujin na shadow yin city chat ya city Nigeria indison katizan fantado kriusho mada kollo sedin ma zoro bana sudin yo kete blandien yani awala katizan hawarala sedin bama gana kriu da bana jimbadai o sebelte mbe force mix she gana katirin baranzu sidin na karadai ade futamen dono za te da za fuluzen nan koronin churuko
1: et suggéré par les américains peut-être mais même si c'est le cas c'est intéressant
0: ngila docteur nan mo chai wolte docteur abas kurena lerto chata kama Nigeria da sronzur salu kriterin gana la keten zaden da giya awala kama za mursatu ba so isufalandia gana tadinuma minde mo ile richate ha nga wana kinza karabkanza fmm bulzan mara ha sulu koljin soma bulzana keten za gana ha iso chamto mo bulzana ro kukma soku somno kriwar wa zina irin ha mo ile richate sulu ha Nigeria kidanza sina mada aduzina za karuku jinza ha sama fulezina clash wa madin kla kinza kuye kuma chifalar kulta na zarsalu kurutun zare gana la fujino tumanu marabia au chaman soku sanzi isha dai au sai isha kolza ko jin
3: au du burun burun au sinna madu burun wane katen zan gana la chatta Nigeria da wane katen au la fantinia wane manzina arnan kado au du hano wane amma ko adu zoro duno sadina faton dioson kuru am sai bana ma yin guzana am kuma zero partner guzan maru sai yayi sa sai bana zan gili kuma dole kuru America solo solo kuru sai bana zan ne kuru au shima maru nya zan no kotu muye kuma mai chatte baranzun Muhammad Idris Debi itno isulu sai aduzu zero karu kuji ferna maru shi karu kuji runzuni yani au shima maru shi sai kala dar ma sai uzuna Nigeria uzuna Nigeria uzuna Cameroon uzuna chatte uzuna wanda annan kado sai ya cha dunon zamen sai kuma da tudi marungu amma daraso na kuma sai kuma koron la kai gulma de a euro buron a zana da kurwal ta kashu nashahu son sai loala de sero tumza na rolo noma ko ai tutu ba maro zana ande photo chat men bi aduno du juru yena kuri mai chat de mai kinja la ba na Idris de bit no da kuma kutaran zama madda sama nadi maro le zana buron operation bawa man zana da wana dia haskani da sama so na do mai kala da kizle gina do au du chotto duna e duno roga e nai duno lankara e wende au jila kai ba da blaga de ma dia akero duno zan akero kiza tounda rolo na ma nzirdalu so do faton da so san saya zuze no lo na ma ko e baro zana annan ka do kuma latiran da kuye ma da duna ro shi ne a janabi blakura kura de kuma jili amerik so de kiza ta munai saya banazen ye bana de kuru nzira die matinie du bana de ni au se au jima bana de bana de nsero hawar so kunjoye bana de nsero kere nim kriwe kunjoye sero formation zanda bi gulden sero
0: tadrib au somno
3: ilme tadrib au somno ilme sero sedine ad samaso sedia sero sedia duno samandina skora samaso nda so iso ka de da blag de da samaso duno samandine duno askre medun au shima de tidine kuru awla gade loala runzulan ni kamana maru loala runzulan ni nadu chotto manal baro jinna nadu مشكلة دنا كم سو ديفلوبمنت يقول دم عادو
0: عادو يقول دنا
3: لارد لارد عنك عادو عادو عادي ناشش ما ديام سوري هكما أبلا كم جيوا ديا نا قديه دياي سماسو إسا دنا سكنا دن أولا شيء فور منبويا فور لتيا دن نادم بيجي رولنا ما day lamar shimadi ngaro kala kici
0: docteur yaminge de dajira modaji am bana manzodoni lerdana sarai so au gede so dia isan maswade kerpkan gawana kul zirtalu kru tema fmm au mnj tevla notra maswada bana tie sron awala tarashi makueru sombin mambe wao au sandie abiso dia chidan za usandu.
1: Alors là on se retrouve dans une situation où
2: krish mama du bro niger ronzi sidin waktu de chat gana min alaka au min sawakete sha France ya Rosana de dai Niger runzuro wallono yo dai kuma ngausha ma adin Nigeria ya alaka blin no sha America sanna klado injirtero kriteden dai adzoro au angala linta yo chatte gadimilaro wolt France gerte gadimilaro min sawanza alaka zablin no gana zena da adwe na sha kurin mal au azoro ngra linta na shadow informations classo jaina au na shadow au hawara uzina mairo samtaya clan yo au na shadow Nigeria Romia yai America am doy America she naftu chida doy am France sedin man man na shadow su en na shadow en sedin dai au wada zoro bana sudin yo dai France cha chadro voltia au don jili foto alaka au nitirum do jili buray mar falzin nitirum blin sidin ma zoro gana bana amana jili do nitirum zo buray madma gozo ni jima dai lamar shoma malo gana zoro tuska sudin
1: qui est une dynamique très propice à la lutte contre le terrorisme dans les bassins du lac Tchad.
0: Glad a China mon chien docteur nonuma docteur Abbas ay gulumin amdoni bana manzadoni kuma lerda jina gabsana kura kura maso are jili karangan America so lerda gere gabsana nasara ada are jili roksa isan ga wana kul askara da for lerda for sadi FMM au MNJ tevla notuna ma ada banaza lamar zarsalu kriterin ay sayen mgolon za sro
3: zirtelu do sit nasa masonna nang na kadan kara dok ma burum sa de yad zoro am bladio ad kalkalzina e kuru aw shima da nagader lagine kuru sei di hadar zan sakna bla kura kura madu lamar shima madu bangyan da monjin banan karo aw zar sakna barnami zar sakna adu isa sei am nadin da na madu zero bana sodi bana adu giligul nyana kai siro hawar na dan awo ajin ma out din ma sama sosai sai ya kuru noturum lualai al huzulama ngo adzo formation kulzan ma de kuru sedin kuru bana dono balimie a bizigere ai sama son sai ya isa bana sai ya allando sayyid dunan zaro isa to mun ayr notin kuru dunan zan isa sai ya am kande ya blande da isa banazan har nutiya dai Allah sai raksa au sai nawa zan jan am kuma sai luwala da sedin madu luwala da mukon zan madu am askaran da kahale bla kande ya bla chat ya kamurun ya yani askara sa kana madu sayyid ngau ku zan madu FFM da madu sayyid duno samandini ma jilimen zurtalu soda kriwizel gilimen ngendalu da dan sai duno da ganara na ma monjin ba kuru sai tur mar sai duno za aw la kuma awar no bransa yima za gulle na gaden mana kun ya du aw lo tune mana rusa aw la so adu sai du aw za mu gube gi satelin za so begi aw kuma tayara dano kamba ci gin maru adu so adu begi a piso sai duno za ma dungu duno za ma risa kan da rokun zai ya kan da mar dai balin zamu ko sanu da alwara tidin ne Allah ya zurta luso du ngawro collection alaikum.
4: kurabari
0: jama so kurabari fani na karaw wonde ne aka nje sego zai ma odoni ki ar kaladon ya lerda for isadi shima chatta nigeria har daji sandiyan zurtalu security rotai da zaku yi nyanza daji broin baro gozana kala adirin nan zurtalu security zaka wana ya jiliro lejine klan daji amgonya ilmu ishe kulashi andro klan sarina resendima doctor yaminge betimbayr gonidoni ilmu lamar siyasa yanzu fo ya sama so kurongawa adina kulashi doni lamar letram awasro bula yidin kara karab kansa shima sun zuwa sedis sun ga wadin doctor abas abakar abasar hawar makama nye malam doni monti derere mealan kragul juna karaye goyin ilmu lamar hawar ya kuro goyin doni luran ne shima daji islam molo gulzan maadi andero sendiso esa andero za wasadi na kashurongo ja Dr. Yaminga Chai Wolati daji tamutro munan mu karabka doni daji oni gulzan maadi she kla daji askralar Richard ta Nigeria ya din diso am tala abuni kun tawso daji marasamien konu fiza lorzana za kla shirin sandiya daji siruzana am surobula ye lamar shama maadi dumaro awza ka kalnyi ni sari sawon zuru askrade nzuru salu so krutlan lwala sadin nya tala cheni bay sonza kutu so toluna ne klaran aigo ya ilmu so iri klan gulin andero
1: Non, le docteur Abbas il a bien abordé.
2: Poutou Abbas et Goulzana Tawé Arma Kouroumien Nacha doit enquête au nid que la doit un schéma am bunyi kentau dan zero BDC asalnya dan malazana, yo oni solo cifarakan yani auko farakanan am chatia Nigeria nadin am binyuwa chenna gulzui amana, foto she gulzina lan isi anket kaze, fotuin am de sonyen kalan awa kushet do maze, yo kurma ni oni solo dinarongei am chatte aw am Nigeria ngai suru tala desako chenna gulzai yo oni shi klan zure shi na shadow en shi tira kanjamali na kara kanjamali dinai sama yo durwan zambe lamar shi mama ada manajin yo waktu manazina tam har kuro isna na shadow en notinyen ma kuro anket da kazi amana kala anket kata din manazina yo anket kata je ni brada mu konfrezi Nigeria klanza au chat klanza aunge ne nadin duwa gulzui dai futu do lamar shi amaru wazina lan ise anket sede am sema madu futuin Biden klan anket za kajin manazana
1: pour ne pas que les soupçons continuent à persister sur les deux états
0: gla koronde dire da jirame docteur abas cladoni karfkan ga wana ga wa kla kloni lerda dinaima onila notuna madeshe karo kutanza flezina ngawo doni askralar chat ya Nigeria ya ndiswa na landaji siruzuna kla leza ambuni kanta uso tala daji suro marasamen konno fija wada suro kriwun zirtalu ya dini zamana zana nga wadien kuru am suro bula ye karabka shuma madero nga malerdi ndero ayo gnaja sonza kalla fizan sawo onzidu soku doni am zirtalu boku warame isa am lorzana sayi manazamba denga maroda ayigulumi klari
3: zirtalu uso wadu sayi kindan zangayi daana luala sayi mamandaran koshuru suro am meriman koshuru sayi suro tala ye deman koshuru sa leza manasa sudu amsa hajam hujum sedia abi walta kuru ammo abi gudan
0: butrum tumza
3: walta kuru suru amme de maratomin kunna am danan man leza graten awla wanda askral leza se abaksa nolo no ma ha awla so do hajin yani nyanza ni shodo askral maso adi no ata yani onid kuma commissioner kura kuma suzu onida mboze ma da abi kidan zo shi am tala din zuli wa da kidan zo ndason ya biya hukun za sosorin a ula sai ro kutu waje ma malajin a da taman cin hanzu shi amma shi clan zai dai Allah su duwon dan ge sini lamar dono kuma nzurtalu sai burum Allah burum sadi Allah wata din mar sai dai au talado sai din mar sai surno au dibin gutu din talado talake shin au am da na brussel ko ci shin mar talado ma ci shin kula zawar zan sai ake shin bai man zace shin a wanzu gozen a pizza son sai ba nazan ar ma da kullu soro sai hukuka ma da bana tar gidan za a udano shafu isa ujin ma ai angal granano da bijiran za ku angal granano dun gailan ne angal granano da nafsi a utur maru waji ma da sai sur nawa annan ka do a shi ma maru nduso nazan cizu duno zuru a wasu din masu din sai ar maru hakuma so do blado a hai askrana ya blado anga granano talado anga granano gultude wajib sana wande shan angal ganazia leza shan kam gey madua kam zirtalu madua gedederen nuzia kam au madu sen ah kon nuge kota leza sukuria nade se nade thala bejuran chumando ar madu zon juruzu amma nuno
0: nyanzan
3: surun kam thala wende kesin ya adam adi gire nyanzan kesin ba jaman se thala dema nade liyoro chedudu gidi ba thala kesin thala kesin ba da iseye dunoro au goza do zutulizo disedin bare seyenoza da induso kamanza banajin adi e banasudia kurunoza amdono kuma askrana din lwala sedin mar seymanadin lwala din abitidin do nadin seymanoza kuru kutu lwala din seymasorin ziada seymazoro sorin nonadin akiran nadin
0: Yaman so da jin gona lamhan na kurabari don photo felan si chat mara cinza karnyen ai magadeni kala lamar zurtalo so kreditu suro kredo ni for isadi adierin mananyen lert chat Nigeria da kawana da tai da zangur ne za su rerna kala din ci zana kreo sari ne dro ayero lamar fi amare legin ne kala ngonya ilmuwa don yin sa andiru za wa sanna da sandima doctor Yamin Gebe Chimbaya doctor Abbas Abakar Abbas sa sai ndiso gonya don ilmu lamar zurfo ya sama sonotun sa andiru sa za wa sanna ran ya askrinyena da jiya karantun da su sama sai ne askrinyena sawan shi da Zainab Alhaji Ali Sandiya ko so tanza ci foto don yiyar wailana sandiya andiru hawara ko za so din randa goye konye
4: assalamu alaikum harami karantun ji su so tusro kuso andiya karantro kuma mai ala andiya first cream di tamtam masam bisro karantro bar wa ma kurabare adro kala su din maududo ne tanas mar kusro first cream din kurabare Allah zandiya din di shi makla knasar don yisro kawwa ngawe Allah askra su sonde ma adim futi tri le kana sar gultina ma adi dimtin ne lan tanasa ku zattare ne martawa jim ne hawartar ta Allah rubtana lambeji ambassador babaka na usman auno pen mana salamar raro ne zuri fa wuzne adi mahjual done waya mana imen bayan mana salamar raro ne kun barin mi wuzne rubtuna shima abubakar muhammad kareto ngala uso fandu first cream di tamtam marinta ado rubturo taktima suroka wangawe Allah askrarwe lar Nigeria ade kinasar rason dana sabayin zana ade mangawe dune shi kazar ladune lar du Amerika yi bananza lar Nigeria ade kindojin na shaka zido ne zirifa bai ada kawaktes na yin suroka nasar rason dune ade bayin ne flezna kla askrarwe ne Amerika yun kunteni ita gacha na shasan dio bayin narune ashirya kinjoylan Sawan tsila shi timalawan mungune kana sarason tsuwan dana masu rakawa ade ade andiyo bayin na kindojin mu ada krinyo
5: Kurabari
6: Kwallar da America Donald Trump mai imzuma tantan mai dai kanzu mai wuri sa duni filkuara kana lam mai radio world du dina dute exit langur mazgina kala askralar da America ya ade manga na kala askralar na Nigeria ilan kana sarta bana ma kaza da lanzu tariwa muskun bari mai ICC deny sun zu Abu Bilal Al-Menok da ade manzu tariwa ga Gabson an su alor sana sakkara forci sa da Cre Borno ya lagri lar Nigeria tabtino lono ma shi bana ma kaza lanzu tariwa ICC deny Abu Bilal Al-Menok gultuna ma adusro sa duni filko jonela askralar na Nigeria dai shallor sana sami rosulu war mazana so adin kuma ga urular Najira so adu shiro shawelan kasharu kala kirmu Abu Bilal Maino ke gultuna ma adiyen amma sonya ya askira ade ma gwamnatin lar Najira ya dewa da Abu Bilal Maino so sadu ni filko dio ne lan lorzana ma da ade ma shido in kuma so sadu ni filko arakne lan lorzana ma ade kam gade gade amma su du follo sa tawada sadna ade ma kuru haurla ada sabun ga kiraram da askira lar Najira ya sha defense headquarters lan notuna ma dai waru mazu major general Ismaila Ubade imla da kanta me dai kanzu me lokotin luri sadu ni filko rakana lansur birin Abuja da mai daro hauru soro kariya suna da flazna askalar Najeriya ya ade manga wana kil askrado in girgir kriwe lar da America idon Africa land da sona ma sha US Africa Command Africom la notuna ma ade kana sarta butir ma rasa melan alama ta dirzi tariwa iswa pefin din samin ne ya lurzana suro bula mitele sek for ci sa da Cre Borno ya lagri lar Najeriya ladin suna
4: glazoro ushe kasar roshe ti mahlawan mungunum harami kretun da so ade kallin kana sar da zin suro kawan gawe adman Sandi askararu ne operation hadin kai na shahala gidilar Nigeria ade kana sarra son da jami da ne zurtariu ade ndal zana ma sandi fular ruko indine da muskun zurtari waya lan samuna kuma na rere biye Cre Borno ya la gidilar Nigeria Allah kwa harami kurin tun da sort mangana bayin na rune go isha na mali aure ne ganza suna ma ada asunwaro na ne kusatta ndi andio bayin na fifil zai Allah ndone sande andio bayin na kundo zai kasab dune ta shi kana sar gultuna ma ada dumjino ta na so mana kana sar dune ton dina gultuna ma ada futi ye dero sande choro gare gab suna yelan Abubakar Muhammad Kareto na Shamim Badingi ta na sango bayin na fa na kala kana sar dune askralar Najeriya son muna so ndana ade ma bayin nudani gwamnati dane Amurka ya bana kunjon zun kunteni ta na so bayin dane kirma na sha Amurka ya so tuluna au bi askrari na sharar Najeriya kunteni bayin zana dai shi bana ma kura dane ICC Abu Bilal Almunuki gultin ma'ar lortunan kunteni gile loktudo ne zrifo baya jamisa zukci ne kanasar ade ito ndina gultina ma'ar futi ye de rofangam
5: zo marangula sambi soro sa kamari ji amdo ne terrorist gulen kuranza sa tau ni soro fitina lani yezuya na marazare nga oro wultin donde dinin zare sayi duso tarata am adu chenia adu kidarin nozuna gwajin masu jinlan ba kawo le za club da wanta kuzukuro na hono kallin so gana katazarin tedaz kai waji da wado ji shiro na sarai degrading of command structure kullin da koro chairman ga yi sari jido ne ka kam ngullata wato sambi soro in yiro bitir sai ma satun ne na da mama da ni biya wado da sarai shiro asymmetric wa awo ne sai kuma askara na jira kwa awo ne sai ya san da awo ne bin shiro follow operation kullin zai sa sai ya gana hangan za san go sai ma na da sana mano biro daya daya kwa shi ma lokin do ne ne ya kwa wurdu sai rabu din tungu cheto hangan za san go la so sai la awala zan adero diori da kwa adi shi ma a wuce ya san da
4: ngila zauro am ta na so suro pendo ne kindon mai Allah son yayi kaudo ne na mu ishe no abbasaro ngoma na kinasar tondina bayantina kurtakti makinta okozina gawe Allah sandi askararin Amurka arilar Nigeria Allah bana na sha zartarewa girti ara kindo zinsa bayin gara na sha lamurarin bayin na ashirye kunje so nzundure ne kriwe so gade gab suna yin askararin Nigeria ada bana tela kinta okozina ladin na sha kirma kriwe so koto la mizain gultin magubsa zartarewa dalor zana sana sirin kalan zama bawdoin ngawo adelan kurungo isa gultin zaladin ICC bana manza kura Abu Bilal Almunuki ada loratu sanam ngo kurumana dani Abubakar Muhammad Kareto kindo zina ai gullimin kalade
7: to da kanazar tuna ma aukaro kaje aukurnote kuro awodo lale gulte shi aukriwe zamdu chaman kamusura ausambin nonun bawo awjiriya da yadsanimiya nalan kanazar da ishin nalan kanazar baye ishin kurnala bartaran da ce ishin daji kriwu masani masarin Najeriya masani ro bana su doro hawar da da cetulo shi kuma Donald Trump gultin zidan putukra ngana dan ade yiro gullono tweeting sun nan alama na kriwu ma shi ma for fronto ande kalandir ma yale ma ide yiro andiro a wannan yayin da sadu su kro ye de yiro mana ano
4: ar mana ore le zuna ishin do shi mana lay the place ngongo su sanjon zundu the place sai kana sarato no
7: America ne buma diken Najeriya wa bana ano du sandin bawo Changalandu Najeriya dro lay filay le za kariyo shi ma din kana sar chodo yayi gultugin ro don lenin wuma kandiya bana Najeriya ilan putu gulluma ide misal gipsa le zakara sokoto wala zamfara ilan le zartarewa le zana gulzana da mai fannama yaro wallo no ma bron jerida wa amando soyi shi man da da sorna ladin shawo shi ma da hawarin da ma ba dare American da shi Donald Trump dai happy Christmas Christian na da ka karokajin bana zudo go kuruku Xmas kurwa ngai di gulzilan do fantima fangate die su kida na Allah American runzura on the last din na la Nigeria din not one no zin wolonga o serna la Nigeria do len ro kanga yoro a gulzin dai kurun nan mum suro din awodo ande wuyana da shi Abu Bilal Almeno kiyar tinzala din a Oshimar kam Shimar already brunch yana kusa andi wolondi klai da kuru walta kuma kam buron nuna do waltum shi chaidi yes kana gullimiya da itimani a Oshimar gana lasoro bulme duro manda ganar tumain duma yesu ndu sita indo ku isu waltum rankin da mai ram IC social yadum IC ya kam chejed tumani buron isu plan kara da kuma sha promoting sa de manan zarin sha ICC duro chado yo kuro ICC en daraman nanjerelan operating sa dina ba da chaman isu apa boko harama indi
4: gile kuro min ICC kulok tu bono kintawu uye diye masin nare walta kuro kinasar arabe yen garare
7: anonuma shi nduye putu nzundu nzu kriwe mbe kuro kriwe zam nzundu nzimbe sale nam awla dim kinasar bumia kuro namumurum ayuye kamdu dawari jiliso gozo shikari umamdu wolo shigayel namdu katapiso gozo kalandu dafa yejim wolo katapiso gozo do awishima da saadin daya kuro lamnum suro kentaw ugu lama adien ngao kama halin za mizale saadin adien ay ataka da Nigeria dan wazana Nigeria da maro kutu am Nigeria da yaro kutu wazana
4: na naka da butrum tun zakuru daudu man commander maka da lonza
7: commander kura kura kura kura a hawar kriwelan baba maka da wazana dai na namum rumia kanasar da shi buran a odon duriro Nigerian army da a odar gnazana ad waya isarin binye dai dai kirmado walta leguada gawo surukan ta uye din butrum torma ta na sendir teidaza na kadaro hangalin za a wanza gari a faida ta da za askaran da duro butrum da tumza a wa karasa sanna
4: ai suka yo sandi askara da kuma fasal jiri akai din faida tan zu ta riuda girzain bar
7: a aush kala din ka sharu shi ai so chaman loktua a dama fandimialan a shima da dimin
4: na lance mangana Abubakar Muhammad Kareto a lasira yasira nau
5: lafuda maro shi chaman kriwa da yawa zai yi lardiron zamtiya a wani shirin propaganda sai musamman masai America so da zauro propaganda wato bayan da shi mai yi musai nyara so a wala so ade na kadan ngawo man sadana
4: kurabari proskramdi ne kurabari ta wadda marokar nuni na karau marure ne ta naso ita gatkin arishmak la klasar ne surakau adila askraye fondon zema ada aitid dimjin ne adima not maso bayana kindo zena karaye kuru ramzan kana sar fondon zada awaru ne gari gabsina ilan tunda ya sayya proskramdi shima da fusta
5: mana arima de gonum shitin damguna tro tun maran mun jimba nazaru filmi na wallar ma shide nazaru ndo kalluma ngalawo amma a wado ne wugu yinde a wado ne ku am nazaru fizo ne kara ku janare la hudda maro chida re saidi no wallo no ma dai kwa sai ya ambo kwara be su a be soro dunu da ku dina ma ngalawo kurun nam numurum a sai shi ma lar America yare kare chida eso a wala so tsun nam numurumya a piman la ya ila ya sari ga misala shar mare da kwa college jewa sai mbiro college da kwa naru kun sai am butrumo am tumtuma kuma ko aran su isu afsa da sai da clan garo ji samze na sa kuma daudo isana so a wala so duman taida za sai am ba kwaran ne so isu afsa da am taida za tumtuma zana na har isu am so da sori ha ni askara Nigeria da alama na kuntu isu razina da alama na sai da mamari ido do bana zai so a wala so ka da mana tuna a wado ne dai ina rubun ci da san dina da sai yankana ci da
4: ngila harami kirintun da so ka da ne first cream dai tamtam ma kurabare a goye kone no tanaso jami da ne bunniyar wala so a kure kula eh dai rasan dai ciro kana san rani askar rai fondon zai bayyana ma ade kalan gwaja wado ne kala sana ma ada kirinyo kurabari
8: askaran da lardi yaro askirin yana askira America yaro askirin yana alahu yaro sayro kana sarracin ala kasa da kladwa ya fafarzu
9: tayi na zungula na kana sar alai su dina da kuren ya kai ro wallo na ma ta atuma da ai ai suwa ko zina alafu yero akai da dai kinasar akai da to wanda gariye kasar suri kasarin za kasar sara de ne dewa manyan ai ma magare muradin de ba ne dewa an ba ma ai ma mun jin baya di nala
10: askara ne tai da zama an da kangurno zana yi kasar sarinai suro bula yen kijin zufanyin bawo karayen kijin zufanyin bawo dara sun ronde ci zida zina akai do ne sai ya ci za da za nindirin za fili za andiro aka yiro kasadin za su da lamar yar lero sakana ta yi danye karon karon da kijiye zaur kangur nan da filin yana yi ku aka an kam satin bari tukwalan kam ci sanin a wudo ne putu die kijin zufanyen nayi baw
4: Masha Allah ngila harami krintun jesu adish makawri dunia jami andio gumzana rom. Da jina lankwa kuso tuandiro walte. Faraskram ni chuma ada atumangra goyo kwenino.
11: Abakar Muhammad Karito na mduba mkwa karayib. Lokto nene kirmashi askiraye kinasar suandana tu bena kundotina maalan. Kuruna shapali nzirtari wadie hangal jami ya zaze na kasharata nimi maka ungawe lankin mau indi kwa zina ladin. Durido ni marante na shabla dadu ni musai askira ubay alla sandika da waza leza ade ma huma na rene ma failan kawami ya usu akwazi nzitari wa ade ya sandi am alama na findi lukwa lari nere lorza sandi binyi kintawa ade ma kuru am kiskadro leza na mkunte lanza so na rene dasa wana manoza ya sana gile sandi nzitari wa ati loktu na nsandi ya kilanza kinasar askiras wande nsanyi nseye amu butri mtumtanzati aisika ade duwa jin nimbe nzara fleto mazela kinasar wane ugultina maruko amia etu wandiro
5: kanasar de jaman mai wuri kanasar tuwande na tuwande ya do cila nan ga yulci kanasar sa tuwanja fitina wuri fitina da huluci amma jiro kanasar so nan na so gurzai yayi am cenin bula am mangan jizai adero da larre da ina wallon ma mana kanasar ba bidirum tun ne bidirum nan wono ya alai ma arinan kado kanasar kilan gulzai yayi jama mai wuri kanasar surin bas surin ba alamana kam di jarro yarma hero kurun jalla tukki min lamar je kingirajin bar wannan ma mana kanasar ba kurun bai da zai sai askara najira ga askara mai kada duk zon da za wata kulabarin na sata na zaru bi za shi chama na jigiri are wa gwamnati najira ko kai da nafsu am sai ma da dino sonda nasara ya wuri ne shiro sales cinana rotarta sai kada na diyan sai bi na tudiyan sai bi adero sa fadaro wani zina ne su lokto hollan sai ya guda ne ya tuma ala ya mu jumba sai dai dana dana ne ya mu awa zina da sai kuma tuna ba kwara mai har karaba ga indi karabo ne indi na hadaro da zangu na sana kuru dau amma sero ga sana da ne shi nar da America ne a wuro ne sero no to chairman a wuro ne shiro intelligence da dare ne sai hawar kala na ro da yara tudo da yara hawara so no to so a wuro so ro sero no to adam manan karo and then so kama da so duk so na zoro yana letin da zoro kambaye ai mangala kwan san yayi lale a wuro ne tuma tuna alaman sabi
11: amma zaro na aulai rami a rama wata mangira
7: na shawo so butar marasa na rami a wanzala sandiya sandiya buron wadan zambe da wadan lenimiya a jiriyar mahar sadin kuma an go zaman ningire lenimiya na shalan dokan zambe lenim ka kulum so farani mino a yimin yimiya nan da sandiya kalewa sai belaja isa a wadan da dugozen diye suku wadi shi ma da farlan nimiya allan sandiye niro kalanda da saudi kirmar na do hali sarna sarna sarna da inalan hangal askarande da yaktro sadin sandiya ngairo su askarande dunan da sadiya isa ngailan badi zaya da ba hangal da ba ndiro yaktina da inda so le za sadin maro da no zayin bawo na dia ron askarande dron dundu shi ma sadin ande tro kriu ndelan lene kriu mam du karalan na shalan shan nayi shiro butrum yare kuma jiri sarna har ma har buron sadin ba da wani kirma wa shi ma da badi ada buron nam numa ro isa ya kalamit kamin suro yit kaidin fandum kalan dan kanasaran jumien da adama amma cinin lene nan zarun musamman no sandiya butrum tum gane da buro suro din karen da yin ba
11: ara alamaram kanasar
7: da alamaram alamaram da kuma kriu du fasal nufal zanayin bi
11: amma Abubakar Muhammad Karito na shan mu iskin tanima askararu ne kirma chatte ma ade yanzu tari wuna shalake ada duza hatta sandiya kararu ne san bizai ado sakana naru ne kuru sandi askararu ne chatte ade yanzu tari wa lorzara kadasa benza amma kuru na sha amnesty ade ma kuru majalis zone kilakal dina UN ngultini sandiya benza na kila yanzu tari ne lortuna sanadu amkare bulla video masin na idea zamzu sa bayangara kurushi lord chati adi sulube yanzu na kala sandi nzirtari ulor za ginya sandi amkare bullada lorada ginyi sina gile jemi sorma sandi nzirtari udeni amkare nzirtari usara napalini da sauna sawi nsandi lorada la fasal doni nzirtari usara butir matumtie rma kalkalo su nda inyin au bintakali leza jemi amkare bullada liara uchurum
5: ndi zombe sai kuma ambula yaso a wala so kada kawara grata e plezina bula mi ambu kwara me so isu abso sai na isa kasu bula din zawi na alama na brain na gayo nera dogolo saladin ya na dole rmiya nera dunyaru so ye yaru ma class are ro saladin sai ambula kare sai ba sadin yan nozana amje ma re ambisu abso ambu kwara me so dero nozana dai kwa sai kuma din budi jillin wazana eh dai sin afkararci zaya clan nuye soro kan fize kam kare sana la ce bukaram kasuro isana la dukso kan fize saka ma jilli wazana ma da shirin nazaru inya so ja so da ade sendin ne tamam bi audo ne amsa din oza eh ndudo bukaram kare yar mi kana din mi sayya saya banani
11: ambassador
7: a ta odo a odo kuma na dan wazana ma har surodun wambi kuru askara chadi din kam kun bari mi ba cenin ba kuru sa yar je man kuskure sadu kam kan zakare bulla chono du hawarlan fanin ba kam gai kilwa silin nafsuna har kan zasu din le zalle zayin ba chaman namum awlar sasarin munimiya sendi a gwamnati ya doka zambe sa am kriwoze ndro tunoti min waljay nyida san mafal sa sendi dron nafkemiya nyida san mafal adnan karo a wande am sendi ma da tukan yi wande sendi am sendi ma ron nafko idu gulzen kirmaro namum rumiya a nalan aw kare anda kasu maru gayen ba kasu droyi kimiya kare shi maru saten aw am kalanzu ko so de gade gabsana ndu so de suku kriudo chadie sanna maru kriudo tullata sasarata jilin da tusuna tidin indina yasa
11: are takkal baro turum jami'a am kare bullala lezin ro turum lezinan yayi sai malezan zitariuda na sakatab don sai ya san makilim ya zai rugoza
7: adewa ade
11: kurabari paroskram dine kurabari to da marokar nuyi na karau marura ne ta naso ita gatkin arishi makla klasar ne surakau adila askraye fondon zema ada aitid dimjinne adima not maso bayana kindo zena karaye kururam zank nasar fondon zada awaru ne gade gabsina yalan tunda ya sayya paroskram de shima da fusta ngila yokir maro namum rumiya mana doin kirma sun ne amma kono fitiya da sambisoro ladare burumsa di allan wajin fanin ba sailor Nigeria lan
7: ade
11: ai suka
7: ade nduso jiri aw na kallar da halar kariya shi mar manan zan ba kare rofe da tin samimin kunni finiye da masatai satana yan raksa aw shi ma da cost da maintaining sadin ba dai suka duwan aw shi ma da faida tayin ba dai kuru kriu jiri ka anza jirin Nigeria da fasalla namu murumiya ganala a num gade be num gade da sandi soja anza da bulala andiri ne kille so ngultine da ne so mababi a sandi bari ara ma bata bata faraza kalafu na alle zen sandi ko no defizen sandi ko no defizen adiye su kin sandi kirmu da marar resign ce da ya kala da ta lezen
11: nan ya kam gayen na da ne kawo mana askararu ne lar Nigeria askararu ne Amurka ya rokoro kirman zurtarewa kritiye kata girtiye lankata fagoti na kara na shasan dia awadu ne zurtarewa butur matum tusawa gare gabsina kanotin kirmaro na sha zurtarewa girtiye allam non ma fitna boko haram mi ari lar da burum sa de samma crazy chat Niger Cameroon lar Nigeria nun kuntenin kuru America Niger ratawa ba isa kirma miza yanzu gipsi Allah lar da Niger la zamzu aubi kalangin zila na shan zila leja kaziba ai ade flege
7: kulet kulet do America ma ari Nigeria do isum guli ku ye samgum kwaltura majin bana yanzu shi ma kuma guldana ma ari kanasar jili isna Allah tuna rangawon sandibaman a askara Nigeria ada ko zana masa dana kuruzo suna amma isim sandide kaltere manfala ambe Nigeria daga yin awula andiro terena aro andiro bana diyo gulza
11: Bakar Muhammad Kareto na Shamma Iskin mana kirma zurfa bada ne larda burum sadi ada zukci ne din tana so kirma askara le America ya lar Nigeria ada Nzurifa baada ya jara mzao kudoka sarasari na kashuruka na saraka da ngawon somtu fantina baye na pala india kilada njurunu fantina nye gile kuru meni shi lardo ni amarka ya ade bana kinjonzare sapsina ana sha nzurifa rafando lardo na njuri ya alan ama senye kao jawa mda yenu na alan comrade bula maabiso mbeji kanzuwa gamzina kila kinasar shimarita ilazi awde mati masina ama swenye sungu awbe yinzina maada afanya ala ndo indaya ndio jawa mda wane kwenye
12: kurabari
13: shiken sha amerika ni hali tumangi shuro sutu ya danyea daji kinasar shila choto kwa ndiyo no tumangi wandiyo awari jamande mbi soja ande mbi sayye kinshenza adegi imarado changela nzuma awado in shuro technology mzendiye bana amde luo sade amde da training sade arasa awada arasa kiri uza dajin kamari isi fande minisi nya bana ya njande awla kuru nye fande mden sarana awa awla amrada zina bajimbao mkura ande zoro kalanga promptu daji bana do yamara da nyena ma da da kutu do yamara da tedin ma da matin awla chotto sero koltu sai masadin ne in olds
11: gila Abubakar Babat Kareto
5: nasar da mu mari shi kina kanasar da shi kunatin alama na buran yero dari kina mana ce din alayen man kama kanasar kwalba ya mana da karitar let atin river yuma sai dai leza waltan nafsa kurabarin nafsa nafsan gularo kuzukuro hutu kariyu jima da birnin tuloi tsin no ga leti done kuma kan dawo wara ka soja amurka ya isa na so aula zo letin zari kuma do a fi mangala ya lada ku da zina baba nam nam da zaga da so awa zina so duk so akun san zo na kuma na ga da so sorun ya shi ne jijiyar waja kurun jiya bai da jin ba kurun surela kuma da 13 da yanzu so annan kado sai askara Najeriya gwamnatin Najeriya da wanda Allah man America ya kindin zuri shi ma sai ro kanasar su ne gozai America ya kindin zuri ya sai ro muko yi koso a wala so wala nan kan baso sai garanta na bana to so amma crew da askara Najeriya kriu de kriu gwamnatin Najeriya yi annan garo gwamnatin Najeriya Astra Najeriya noza kriu shi mar ka hande adamiya Astra America ya sayro sai aka nasara gwada sadi
11: ngila zoro ambassador Babagala Usman Auno ya fane tana so mana doni Astra Larni America ya banan za bas je substance na shan zuri for afon do Lord Nigeria
7: ishin ba awa zana da fasal da gozai a putun yaro buran gulunguna ne da awu dicha dimin wallo no ma bulin ba bulin gayin baro dimiya ro din da kriwimin amma bulin duk gotar damni me kamaran daralle ne meye zaptariwa da sammanu ma dilciti bulin mi samiye luko ona mi odi area men arakana uskuna allan do kala samina kamar ko wanza gozana so le zana na lan video wanza gozana sanni mai dinar tarza yanzu annan murmiya duk so nduli gunda asana na samma sa washi ma da a cida zan dai suku America ne laido a washi ma da baro da gozin cha isana da England da buron bana da su din bayar gurzu gozana bana da shi ma da mangalo kariwon zari ku dodoro bana kariwo yar ku dodoro bana da buroi kuma UK kuma a you said te kuma gurzuna ma hari shi da mai arman da kozana futun miyo tsoron miyo man kozana
11: ai tudu dumjin kinasar jiri adi ar clafu na sorofando
7: da yakin tilamin zari America ne kallar daga da yankal Nigeria da robana doyin kariya sanya nzuruwe kamaro surobula ya do gamiya kawo kamsa fyakin luko una pidi orosa na machine na fefari kirji na fandun bawo kursuro yerwa yalan kusku kuyero sanyado na pipada kwa zanadu indi gana numbao nduli sandima aru sandiro lene awo ngei diegu lima sandi aru sandima loktunza mabao dae awa ajidi adi isama ngaso kuma jiegashi ya kaa aduso chida kasam taya pachitieso chida walda iso moto bodi la akaltaso dereba moto la akudie chida lalene kampanyero diyo iso gadeg gab suna nzuso alan shi amerikan diyen kalar daga diyen kal shilar nanjere diyen kal awa shima adu chite bulimidu sandiro muko nzara yi kumka nzaam wolo lok awo sedinde riwa nzaru walja daya awa shima adu isu nga wajin
11: Muhammad Karito askirare nkila kila dala daya multinational jeng tax force mbiela dalu ni brum sadi alla loktore ni chat kinas kasada gwazi na nzir tariwa grijin dujin ala lar nanje yangu bana nasha amurka yaso nina nzir tariwa grija ala mrali ba nasha waltim karapka gultina maara fafati yen
5: yo buron kijuro rotu chiyaru la karenza kwaza wahena sa lar zaro watu so awna so duksu ni hidanga au karakche dae kwa kuna isu dae sadie say duksu isa asuda kultiro lono ma rasali jiri grija sublim baro asuza ya dae kwa wolta klara wolta rupa dae cheto lamar alama graja re biero wajin wende askara Nigeria shi kuma askara America so duk so awo shi ma da manan so awo na so bin lamar fitna da yar fulu fulu ji awo don amsa imagine ma sa fitna da kamo kura da ya zama so awo na so bin ya fitna da fulu tumati are da baro wallon ma walta kullum are da sanin fitna da tunin wallon ma dai ba am lalle alama na on ma bigero kalaksana ro waje dai ba askara Nigeria da America da shi kuma Donald Trump da duk so noza kalan wurin shi ne rijira ga zasu
7: misalo lezal kalakalshi ma rubaro larre faldu nzatari wala duzu kalangi larre faldero gaya da zo waltin ga ya tanja zagayen ba zagaya da doka kalanduran shi zuwa na America ne Nigeria ro isim ga wazaru zoro munjuno wallono ma senate ne so je cha nafsa a wushi ma harkalarin doka la san kiya sandana kuma siyasa ya kare zaman soja ya gina
11: ngila harami krinto ne so ayye ba mi ma fadure da jin sinadiya first from dilna lamburwa ce jin sawun zudu lokte halin za su nadi su ku kwanin da ya sawanci da Muhammad Mustafa Munafin ya na shan sun gom kwaturo amma son ya kusa tare ne bayan kun da zana lambeji ambassador Babakar Usman Auno bayan mana salamar ranzuri fa ya husna adema Abubakar Muhammad Kareto bayan mana salamar ranzuri kun bari ne husna kun tsene su su engineer ne kunya Hafsina Rabu assalamu
12: faraskram kurabare ad Zainab Alhaji Ali Nandiro ita gasu

glazoro harami kritin da so wanda nan da kan gaste gozi daraso krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanz fm loktu kalkalale loktu don diro playa ne tamtam hasan kan da wazi ta gazinguruwa da ma playa do bararo ngumuriyo da jarami kunu dizai so kwa mi so momi sharib di makliwana ndia krinsano

0: ግላ ክርቱ አንዲ አፍሰኖ ለኛ ክላ ሐውራይ ክርኘን ወልቲያ ፈረስክረንዳ ጎይ ኮይን
1: Naptram hijrawe buzu kamp ma adye kininga zawe sandia kol zingumri ada futu sandinaro itaga sanyan klan hawara fanwin. Jami bila abara me gomnate kalaksina ma adye aduma bro sarakro ngumri done ilaya ada itaga sananga o sandia kalaksina in klan hawar mbeji. Umadone lamara ilmu ya kambazi ilma tetfon ada angauna kal askra lutina jira ida Futuwa sodi no bayanzana na sha ilmu kambata swa adi maanzirifuwa gapsina gadenzu swa ya nklan bayana ambeji. Jami kreyobe chinza ya kalaksana angau na shanzan sala idi ada kilewa sileiro itaga sanayin. Ladudone Saudiya adi jami milion falkonga lituru rais mwona chida done haji sa du indin findin luko arakine ma ada itaga tindin. Aikin da ramnum gulai surungurwa labar niyarwa in loktu done duwan gumre so ada tudin na karadin nan clan dardajiranmu hawarra fanwin

0: قلح ما شاء الله وخرجوا زون دي سفر وسكو فالديو لار فالوسكو فالديو أرك سفر جكاتا ترسكرام تمن كريكا سوية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام بابنوي.
0: نعم دوما نجين دان بوم.
1: نعم سوية عائشة واني محمد مولا لمانتين.
0: عائشة واني محمد تمن كريكا سوية رقاما.
1: أنا عني راس اختيار وراح أول من أولى تريني روانتون عني رقمي.
0: نعم.
1: Singam kwali sendi arakuton sendi ledan arakuton sendi nera duun yer un
0: duun
1: yer un
0: kazuin
1: litrin yer un munde makar
0: litrin yer un nam
1: ndi kimeza pantalan na sino madu kotun pantugan ni maulo na madu indi yer yake indi kalabo na toni ma ne me kulo ta du indi yer un indi
0: ndalan ma ko num diga na hame
1: du indi area kan tabal goni ni ma
0: ni
1: kala ni ma ni ro ni ni ko da du indi yar indi indi no
0: naam
1: ita ga bobo so na ke kan te ji ni ro bai da indi ka da yon so ro so ni indi ne ra du o yar ya ku ya ji ko mal ti na ji indi lu ko da yon so ni indi she du mi en ti lan yar ya ka
0: gongonyeda
1: am gongonyeda
0: ah
1: ngitindele ko diona
0: ngila
1: andero tuske zan ma wote uno
0: ngila aisha alama ma kasuru gama
1: alhamdulillah
0: ngila ni askiyena aisha goni muhammad andero tamun doni kare allah to alan muradi tinai sidina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam duma na jindan mom
2: ngala umar habib ngora gambare wajil karbara rasul
0: ngala nya kunyin umar habib
2: aisha ka so ngala suluna kara tamand kara ka so fantana kara tu bilin mile za ga tingam to suna
0: naam
2: ngala alhamdulillah ka tunde gambore lan si ngaji done si zarandan dai kalwin ne dai sama ba tomorrow 50 kg are si buunzure ne radu piatte amma ko shi zarandai 25 kg are si ne radu me wuri
0: duwa
2: awa sha sala dende
0: ade
2: yo kurunguran dai gambore da man kuro duk kare ala barasa duwa ka tsina dai kare shi ce dai kare ngalaro dai si kamaro kala dufalle chose kurayen kan garan kan sukti ma amma su suktuna hawo shi jiri a zere sai na wallo na ma ne rayar ya san chose ayo kuro kala ade kamaro kala ngalaro yare nyiro a wisa sa sai ma awa kuma dili kalmai a wanda bugu dai su zainar kuma ko kilan kamar kirimi ji dai a wanda na dai nyiro kala ngalaro yare sa sai ma ne ra
0: dundi
2: nyiro kala ade dundi ila kama nyiro wisa sun za shawara sadin ma amma dai niske ma ne ma du kallin yaro ne yaro nyiro sadin
0: na'am
2: yo amma shukuru man a kala ce dro wallo na ma nyiro kala ce fanda ma ne ra dundi yau samai
0: dundi yau samai arin dalan
2: amma shi dai ngoro ne gambore da duriya da ci tuguri mina san ma sarin da
0: yawa
2: yo kuri shi kala sele kala fe ma sakare da Allah ta ma shi naira du tuluro ne rasajin
0: tira kare in kunten ma
2: yare kare da ngai babban mun da shin mun shahara da jinin ma ade ro ne rasajin amma niske ma ni ma da tulurin a walaya ne rasajin
0: ade ngala
2: yo kuri man shi kamaro na sha gaskiya da kamaro shi turongure san am gatsi ma so dai lare kuma rabon kuma diskar bone sai ro duka ne irin yana mawada duhu sai
0: gatsi
2: don era dunjiro
0: arfi langalaro e
2: galaro idma
0: dau
2: non guyo galaro idma duhu sai ne ro gatsi akarin do dai kam lare dai dunjiya kuma ayo dai kuruman kin down dai kalu ya da wa she kuma ro a gumuri ituna arfi rana
0: dau ro lol
2: kalware dunjiya kalwari buran to ko layar ara kende kalwari to ko layar tuluri na wallo ya shi kuma galan kurum kuru shi ta ti fa'id lita da wa shi buran era dufiun ya kende dufiun luko wannan shi ya wallo yo kurman fulawa da ya da kuma ro shi ya wa buro bu da era dufiu yar uwa da ci da dufiun ya kunna fulawa da wallo
0: da
2: sha kare da shi ya fulawa da tirana a wa buro na era dufalin ayar tuluri lo yar kunna wallo na shi shi kulawa ya saka daidai.
0: Gala Umar Habib ne askan yana.
2: Gala ne Allah da rantsa
0: ya gida. Amin rabbul alamin. Faras kan taman kare kasuye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
2: Bazan dawa sai.
0: Kilewa sile.
2: Alhamdulillah taman kare ya kasuye.
0: Taman kare ya kasuye.
2: Dika tumatir sace te nera yoro lari yu kuna.
0: Naam. Se inda u?
2: Se u yoro lari.
0: Se u yoro lari naam. Kasu yin?
2: Bagaro chin.
0: Ya tumatir ndaso?
2: Tumatir sace te
0: dinodu. Dinodu.
2: Ngila. Lansar kwando kwa roba ya maasar kwa kura kwa mami ya isai duundin yari indini ukena
0: duundin yari indini
2: kura kwa mami ya
0: isai ya waa
2: kurumena angalo na bisu kuma angalo kakade inera tuhani ukena
0: abba abba gana rimme nya kirnyen taman kare ya kasuye
3: ay kuma dai da ma bi kai kuma
0: yar lar ma she ni jinu ruma yum
3: jinu ruma
0: ngala ngala
3: ngala ngala kime kuma
0: ngala kime ka dai la tasa
3: tare ne ra dufal niya
0: dufal ne ra miya ade kasuyin abba ngala baba kamtuna zawallum yura askrin yana waktu magonun paraskram da boturo paraskram doni taman kare a kasuye. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam dawa kilewa babu na
0: kilewa sile induma na jin
4: yam bagu da su sai mari bo folle nem ba ta ka radio kurin
0: bagu da su bara gaburyo nya kirnyen taman kare a kasuye
4: bara bara ala bagu min na kawle su
0: amin ya rabbi.
4: Kura ai magana yau kuna sanga ya bawo kura ne yau kuna daji mun yarara kuna wala ne kal kal da ma ya shawa ma da tun yarara kun kuru turma kuru kuru da ya shawa ma har ta ngala da ke tun yarara kun kuma kai dan ga loko
5: darasan
4: da mun wata tun yaro un alikin da urin gore da dan tun yaro uskuni kai ko
0: tun yaro uskuni yo na la kuma ya ara kun su tulur sosai ne
4: kama Umar Habib da mana zina yarara sun da tuli soro wala no na ma da nadi ko da la yaro sun soro
0: ayron ga yidu
4: to da yawa an da so hutu da yene yi kanji majin da lankara kamla na yara kana la so ya ra nyakin da kamla kuru kana yam ga zu fu nan da yi ai so ma so wo yin ha
0: ade
4: ai ma ga duwa de
0: ingila askun yana yoro
4: adamawi yana ala bari mina ka wanda yaro ala melewa yaron
0: go amin ai ba godu su na sha don dabba ba
4: na
0: a da baba ya ku arkawo da zuka an ga duwa tunai lana nan buru da san am da ya farzu na kono sai sai haya da manye
4: buru na da makon go amma da a ce a ka su sai na ta tula ni ya na kan gore da yaka da bawo amma kam da ai manajin fa ngana da o kim ta yel tu yer da da tsura wa da na sai yer ya kuro ci da rona tu yer ya kuro
0: kuru
4: a ri a tsawo da a da dan ya manajin fa ngana
0: aje ba
4: yo buron da kono da yawa zan zai kim kuma tuwa da tuyar ya tsura jala do
0: yo yo yo are ko fanta
4: yawa da kuma da yake zuna kuma da yarje ji ka ji su kata ta da fulezi
0: jire
4: ai ala kuwa tsara kira za
0: amin amin askrin yana jiro ba go da su ka ta wanda san biye sai farskram da ne taman kariya ka su yoro gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Naam duma na jindan bo.
2: Ba zo ta ja ne ce duma na jin fa
0: farko. Mamad ya kirnyen ai taman kare kasu yo.
2: Taman kare kasu yo. Na ne kuma ba ba sun a iskado wanda no gulao gulao kan bonu misu. Kuma chashar holo ma
5: mm
2: tu dioso tu uso madan
5: mm
2: ma kuru fiero holo ma nyoro chotta sea tu hindi ndin to du hindi akonso madan
0: du hindi ndin so hindi akonso
2: sea de ya nyoro chotta sa hanso so de are to madan
0: ajaba
2: ajaba de
0: ar kasu sa du bazana gullun ba
2: kasu kora kasu kora kasu sa allo hollo ishi mai kasu kora
0: ajaba ade kafa da ni ya wani da dawanya
2: na wazabe da yawa da igala alaka ke awar wa yuma do ga ya share so ba dai
0: na yo mamed kazi din no ni ya ga do not da zana yi dinya zo
2: are
0: kam so dun gu so kasun ga ga so liya rudu kam bai zana lando
2: are dai alama ka sun da na ma ro waltu kuru kana ka shore gulla
0: ya are mama na do arma am lazo da arma ro yanzu kuruna za sai indi ma awo zende kai zende
2: are yo fero wallo no ma sukto na ma shi ka zi ba ma
0: anda so ka zi yau
2: a shi turu ma da suka ma zare sa ta man duru kulutinya am la rasa da kimiya a talarin wallo na
0: a kam duru ran ma ta mun ka wade da yo ya galo
2: a shi mangalo kuma so shi kuru kare din kella suktin ro wallo no ma
5: Mm.
2: Goron dere nera duhalin yar arakin ne cojo.
0: Duhalin yar arakin.
2: Na.
0: Adu sukti mare.
2: Ma sukala nera yeri di di sukara ma yeri.
0: Inni ai sukti asiri. Kamar am zuwai nan yata.
2: Na asi dabai gengalaro ro lono ma awa company ro tsariya na ta sayin din sukada ro lono ma tutulu kwalina.
0: Gullada yayi gullada ko ne ninga kasuye
2: ninga wannan din mari ro tsarin tamlawa
0: a mun din mari din miya kare din jik ma kam zan yi ro murade musani ya
2: a kwa shi su kara din yana ro tsarin nan
0: yo
2: amma kuru tik mele kuma gongon ya re yar kuskus kun kai ko
0: je yar kuskus
2: Yes,
0: of course, we should do it. I'm going to ask you. I'm going to ask you, Muhammad. I'm going to ask you, Muhammad. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: Naam, duma na jindan bom.
6: Ali Nguro Bulim Kutuyena de Ambo.
0: Ali Nguro Bulim Kutuyena.
6: Adi, adi.
0: I'm going to ask you, Muhammad. I'm going to ask you, Muhammad.
6: Ade ba ambo abudo tire baba yana sai kuma rabi ba ga ya duro ina tsare kuma ambo sun ma ga ya tiro mutum ne ya ne wuri ya shiro ke
0: zoro ya am gari da
6: ba dai kare go za ka zo da mai
0: jire
6: a wa shi ta su da mai ro tara
0: ni an dir kasu bulun kutu yayo ba dai
6: yemila
0: aya nduzo kasu shin karin gindinan kawo ta man da soriya gurziman nan gade gade gade gade fantino luno ma aude faraskam denga zazuna da nduzo nan niske a rufan jalle jinna da kadujin
6: ade
0: ade da Allah amsa duga nan niske su wande
6: na'am
0: ade ade nin gado
6: ade
0: ngira nyura askan yana ali nye kasadi ne
6: yo ngira babu
0: ali ngula bu ngura bulin ku te nyura askan yana Lopto ma gonum andia boturo. Taman doni kariae gulsama ala paraske. Taman gana lopto alan. Amsodu awa adonis andia lizimjili nyun kadata mbunaro. Taman daba katezo. Taman doni kareyezo. Taman doni shi kandawezo. Awa kadambi lopto alan. Kamsodu suru nanka shuru daji. Panzer daji ta mun shima da nuzanalan daji yakin na lan lamar da tide alma audani faraskram te ganzan zunum assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dumana jin dan bom
7: ba wani sai umar habibin gora gambore a wace so
0: wushe umar habibin wushe kasado
7: na'am da to da ya bi an da ina kasu da ana kan da kula su studio ita bayan da kan kullu ko su ga na futu
0: ana shi mana lamar jimiyo
7: kullum kutu bagar wat muna dia kasun de gamboren dai kamdo na odo ne nozo na po entera ne sama sirai
0: tod
7: ngala ala anja kasar ne kasar sara
0: ami ya rabbi
7: na sharo ne kama kasu likirin yar wanga ona pri sa tai na de ki sha ti niro dua la sa ta shiryar indirma irubutu amma kuyi da wani kuma shi shi kuyi gudan furra ma da shi ne yana dumiyar jin wannan gamsa da jin amma ya kuyi ya kura zuci da zana da shi ne yana dubu su naira dolar ya kuru a tarmuna da kuma na shi furra ma da naira dubu ba ta sa da jin shi ne tiriyan da ya ju da wani da ya ju ya kan da ya ju ndin yaro na da ya ju kwalin yaro na yanzu tarmuna da
0: jire
7: amma wai aja ba gari da kuma an gudu ne na shiro kutur sai na da san naira dufin din lugo na man da aja ba
0: dufin din lugo wona
7: a da naira dunya wuri ya da dunya wande a ta da gozu da su isa da naira dunya
0: amma sai da jide kuma nu ata ma ga yi fato lan turin ma da gin ya ga na fallata ne
7: sai a wala da kurra la shin garo na dukkun duriya shi ne ma kun duri da tsaka zana da aja ba la ofi da ta hande na da ga mara kan tsoro kura ayo da yi alman kono sai ga na suna Najeriya kuma naira duya ka dudewa sai sai mu amfe sarana ta su nguro zuwari na wu kuna ga garma da rake
0: jire
7: ngala da ala da rake ya ga
0: ngala askan yana nyoro ta sadu mu marhabif lokto mu gonu faraskram da boturo faraskram doni taman kare kasuwa assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: na'am duma najin dan bom
5: Alhaji Umar wa mari da kam kale.
0: Gida Alhaji Umar ya karinya.
5: Ba to gara ba ndu. Manje kan na le. Ba na aliyu. Gina zoro na ga mari.
0: Alhamdulillah.
5: Barka. Ga mari duk kai are. Ngila re mana kare kam na korma ran yo ka kallo ci. Ngila re bi kan gawo idi salizan le mu wonuna. Awu no. Ande salanna ande jini baladi ala ni sana so bare ade sana so ade gaskiya a wakan jini dalil ru aw duni na radu yar din ju na dabbana su fila rasulanna be su sun lugo na salanna
0: bika duro
5: ta duro yani na da nan dan tuwari din ma sarai ba ade bonjin tadi bonjin
0: yero
5: yoro kurni shu kamande yelan am so da buskar ro futun gawo yi da sare dina ga gawo kare ke tauna da ba mu su gani wallahi a wuri jo ban yoro mama tike
0: am
5: kuma ne fa rote kuma ango mariya da
0: nya sun gina ro wallo ma am so da nguso gawo kuma idi da sare tana don little za cosha
5: yawa
0: lokto shi madinan am kare ma dai ba shi mu zaki mai zuna
5: kin da kike zuna kam je a waje dai ya zuna kwanzun ta gobe da lokacin fulli ya dina duwani kam suna da kuma shi mari wango
0: nya asunguna wallon ma biya yuma loroma nduso nyan zalan kalliwa da tidin
5: yawa ade wukulai ma inge ga ga ngula rola wati ngila duyar din sun mojin baka ne inge ga ga ta fozuna alana ka ba su da naira duniyan yakin nan kai
0: duniyan yakin la
5: wallahi biya tsauro uro mama ki sai na duka da wallahi an da ruwan lai ne ka su ruwan a wata sai
0: sai kuma kare ma dai
5: kuma kare ma dai ruwan la kam la ka anzu du yaru da tuna dai sa da duka duka da kono duka ta na ruwa ta duyar yakin tunan da ada ngalaro sala din kuma sin da man garin ngalaro ha da kala su kero kuma sai an ngalaro na ruhun sa su ya ngalaro wajja kan bu ku ko wal din yayi awo kuma ta ga wannan ne tin gro ga in saro raje
0: a ta lejin
5: yawa nan ka duro gaskiya zauro awo an gero awo ta sai da an do kuma yin tala yi da sadan da zaka ga wannan so wallahi sauki so wannan
8: dai har ma dai ala sene wa sene dai ala bari minna ka wande su
0: amin
8: am lora de ndara son anda kru be ala sai sammu ala kaman da kliya sene kru bari minna minna dan zar anda sa
0: ngila askrin yana
8: ne da ala radio a wa dorno wa kru ne mari ala samar ba sura ala sunun ku ya kun ala kaman da samar ron era da samar ko
0: amin ya rabbi amin summa ngila askrin yana ne ro kasa da mu karatu da jikuru boto allan boto ronyen a dalil doni woktelan anda kama karanta ba dem wallo no ma faraskram doni taman kariya kasu ye kurinno ala bara su kura me gaga suru faraskram dena taman doni kariya su gulzana a da jikuru suru faraskram de dilan awadoni fantina ma ade nan gamza darajan za su fantina kasu doni liwade tedina anda su fantina da jawo doni faraskram de gaza zina ade amso duro taman da yakin gum nom loktu liwa salin na wolo no ma dajin su klasuron notelan liwa da kan do shima odani faraskram den gaza zuna daji kurnan niske aduro amso da timballum le za niske da fundo ade a odani faraskram ade gayaro sitana irinta daji alallar din da ron le fa cho ala lamar rande so da andiro kaskezi ala tanas maro loktu doni a ngumri allan raktu doni murada andi de duno da kote andi rojo da jisu su doni da raso nero umanan jiro prescrum da taurge ita ga tuma bunu ta jani kunduwa nan da fajira yin gapsuna da lewalan kruno

0: Assalamu alaikum har mi gruntun da so to solo tikal kalalam haton da rasun ne kruna karau ado program de kashimoy doctor da sham aram lan nan diro durina tagat kema ada kruna karau daji doctor banaba rosena program kashimoy ro ku kuma mai alaya da rubsuna daji abizai ro andiro gonum kurum bismillah
1: alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أسكوا على كجو رمضان نكوكا وفين دين تلون darasin dai so din home do adin dai ahkam do ni musamman do auna sha tahara lezrailan babu do ne kuma kitabu tahalan majalis dai adin tumangana kin findin tilon mi waljin kala tahalan bayan fal fal fal fal waswaja son dien dai alhamdulillah adi nan dio ishin fato radio do darasin fellans fm din da ya da bika insha Allah jasiya wallahi ma kala audoni temen tema mai kalan ne bayan county ya kwasna bayan fal fal fal dikin awunde mana da dano gai amma lokti da futu boye zon sauki nada awadoni mana tia sande na kadabe musamman a wungamza lezuna so salatul idain ya hutu lezuna so wani ziyara la ngumuri ya hutu letera so leta zuka uji adi so bayendi yo gana lambitiena yo dayi gana kitabu tahara dayi tumbali ye bayenasa ima doa lenye ndia wondono maa maradi ndia kala homa kasa ngana ima adin pondole gana la chida waljin arma da isu kada rungo kasanyin bayyana da ku de awamalan bai show anwa'un najasat gultin chabon bayyana daga nala sadoni anwa'ul miyah so kala alma'ul mutlaq so diyana dan bayyana da shi ya cha amso ya fanzaya taida zangala amma la kulli hal lokti be da awla kaziya so ba da kuye waltike ne kala awdo ne malmai sho anwa'un najasat gulzanirin bayan gana lale shi awde bayan dole ne diyan ma da san maso kitabu tahara gulnye kala num tahir yan diyan shi at-tahatu num tahir da ayyo kemizo da shi ma najasa yo najasa da kala khalla la shikala zada anwa kamso ilambitana shikala zidi eno to da iso anwa unna jasati adan apia ya awdo ni shio al-qadha watu biaidi shio najis shio gultin bila ntanajasa shai guljizutia maana iza swa najisan watalattaha bil-qadha alu awdo ni kada wizi shio chapter leti ya awo shima do najis gultin yo aiso najis do nga awo najasa da ngai noroma kamla najasa no tsi so ba amma wala bei malmar mai walta computer najasa gai adi shima faida do ni saji anwa'un najasa so die no walja so do awla fanti awla noti awla ngai go do ba don gai gai so wani kamai bana zuk so da naula asulmi da yan da mu kwanzu fande na da shi ma hikiman da wallahi alam wal ilmu indallah bu salak audoni kala najasa in manatin no walja aho indi malam mai saudi bu salak din gha'itul insani wa bawlihi gha'itul insani wa bawluhu najasa nasa adam ganai kamye ningidio ga alle zutolilla nasa sidia yo ga'id gultin gain ma shi ga'id ta da ma biye din na da wallahu alam na doni gara zuwa walzinan lalim zubka namnum kazi nim shima da gallimin duma yanya soyin ba da mahal kai na shima da shima ga'iddo dai awa a fazo tulab za sai ye na dawwa bazin bayyana tun zan ayi so fula yau za mana zan awla chok biya sandi isa a faso duan mana zan ba adama suke dai suna diye de gozan na asa do chado ha alishima walghaitul manqulu an mahallihi bi uhaqa qawlihi ta'ala yuridu an yanqadha yani mala babu najasin nazmu wa qallal futi sanaide walghaitul manqulu an mahallihi ghaid manqul audan naqaltuna ma an mahallihi kala kai zelan kai na da shi wa ghaid gultin amma ala kulli hal ku faidata na asadon ti kan manzubcin dishi ma ga'id do dai ala kulli hal la mashaha fil istilah bawle be ga'id ta bawla dai bawl gulta audon ina musu to wannan nima ti ne manzubcin ma sho challo gultin ma da shi ma bawlo ada ga'id ada bawl malamma kub ittifaq sadana ala najasati ghaitil insani wa bawlihi nasa adam ga nayi ma najasa addiyi cholo adam ga nayi shi najasa ad ittifaqan ndaman kamla to addiyo ho ayya cholo ba najasa gai faida tuno letu no duma ya don yawa guljin ba gal sai dai ka jul islam nan gile nan mana shar biyayya fandi min giyo ade suku najasa de sa isu shadin mana ti ne min logi de kazumum nan biyayya nyo sala do abo jibba ti kazumum men ti yange men ti kulun men ti gamaji men najasa bowl aw gait aw india da na sa aw challo be waljanyo.

0: kula na asa swawo la swa al kazumu mutai yatila ne ibada ga munjin ba gai gultin da muhim jiddan wallahi kamlan fandimin am tanjika kallo satan ba ti yangin zai yi miya duk na asa cholle dai falzina banna zina kala fandimin kamlan gai namnuwa da manomin yangin za hapcha na doni tanji sutende na asa cholle na da 13 da yangin za tulzu tarjai women na da ne na asa da legend ma da ka launu kala ma falzina fandibin yau da shade au shima da najasa mutlak an najasa ittifaqan dumai kan biyu ma su riso mal mailan tini men be walja tini men be walja sala mu wanjin ba bal ma injido sha tultayya kasala ya janawa ya kai su kiltuna ma a injidin sai dai kare mu tulli billan na tulun tay mamad dimin gaisan da lai hatta ti kazumu men na asabe au chollola be ya isu walz lok tu sala isu ti injido ne kai da tultayya da fandim ya walja shi da manya manya kam janawa san mafal tayam ne sai ne tigin men tun da chollo be nan ka dora da nan wala tuso nyo mo njin ba kasala nyo mo njin ba sai da tema ma diwin giya yo mana ho mar hom garagi imam an-nawawi sharh don sahih muslim yadin marajin ngono kala hadis gozu suduna kam bladiya ila isu masjid alayhi salatu wa salam min ga balbal masjid tedin lawajan zubiya wiz chollo wa naptan zirisho sawai wa chija damno tayosha duno tulo gonosha ade ya chija dai sawai masjid dona kame isu na musujin su yange wiz napsin awad diode hangal sawai chizara ti hangal da ci zo kamar locija alai salati ya kollo sha da sha tok ngau sha kolla a wuzu diyo ya siri chodda zinalan falamma faraga daa bidalwin min ma'in fasabbahu alayhi leno mano nji kaifal guwafal kyab goro kudo na do bakku no sanji goza saudu kai falla da kalana challa zuna da baksa fi zali wono au shimare chan na jasa gaya ale da ta tele no nji kudo fi no guljin ba kam mare chaman ne ya gulje na kam da buladiya yi kam buladiya yi dai luwa ne andar gulzara al aabu ashaddu kufan wa nifaqan wa ajida alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi sandi hom sharai son no zai kam buladiya yi kam buladiya ya ma biya kwalle sha ade futiyo isa ya audoni ne ilmuti no no ko alai salatu yandawa maso bulai ndawa ma ade a wonno no wadu sai sai mu wanjin ba shi buladiya an kira hatta sawa sai ko ndela salan biya ya nyena hanye lenye ko shada adda zikkin amma lenye alai salatu a ngai gultuda adda zik suna nan kado namnye na indanye na da kam buladiya ya raisi sai ya control ba da kam buladiya ya raisi da soya the home du fanye har inda zara kam buladiya ya alai tibal zu iso yo adama su ga kam buladiya shi suna nozi fuwayin zai da na amma magulzi kam so isha so inda mazikti balle ma na dai nim gulan za na da ne ibada mu an mi kun zanan don namnum na san da au na sa da au bawul dibin nim yange gui tare au shahada ajaba kan bula dai ya roga giya mu wajin ba amma sa waye futu shi ci zara da alai salatu wassalam hikima don ni da'awa bai kollo sha tabara le ro maran ji kudo fi ro da bara biya konzo nji kai fal kudu kala da bakku ya ba ko zana ayyo lalo ala kudu zanga da kono kiji zukam da fanzana shi hana la'ajaba ndawu ne amma da ya fito ci zana amma shi ba wanda sallallahu alaihi wa sallam ya kollo sha sinna da ya ala wa shi kula da kasassu shi kula za ba da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadi ya kama andi anjimalle o kwandin wade unduba anjimalle mi hono ya hada kambala dia ido da imam nawawi hadis ya da bukhari ya muslim mai sauruna imam nawawi ya namnam sharha don min haj sahih muslim wa fi zuna da isnad fihi so hadis adelan isbatu najasati bawlil adamiyyi aha audo ni bawul do ni adam ganaide najasa zitta watta da so hadis adelan bai fantana da imam an-nawawi yana wa huwa mujma'un alaihi hada audo ni malama kub sai ittifaq sa da tawatsara biya na sa bawul ma adam ganaide wallon ma dummai wannan yo au shima adlo letu ne hanyo halaltu daman mo jimba kamelle ne bawullan kasalti ne a nam la namnum ibada dimin no fi ne nam kita o garani min o garani golya da biya kawai sanan ma ada kan bokanya zo lan tudo a wuj li anam shidi ti nam la fi me a yasa ni golya sala an ban no zona nan karo nya sikin ai cira shetan ne wa huwa mujma'un alaihi malama kubso islam nan biya malami islam me ma mana bawul adam gana ya da najasa da ada kabbacin nazartana nduma ingalte bawul adam gana ya a ungaiso gulzi yoro wala farka bainal kabir wasagir bi ijma'i man yutaddu bihi aha kate tara gana kam kuraya sammason nan bawul din bawul da adai da ma lakin sai dai mana lafantin na bai yayi bawul sabir yakfi fihi an-nabt aha namusu cello tara anaide tam gai tullum sal tullum giji giji nam tullum tatu ade ya tara gara tambana kanta ufal mau indiya ku awlama kumbucin zo ya ko kanta wa kuso su kumbuyo so shoba bai tiya wallona ma njin gai gonum zazamta de shi mai sha na sa kanzu da bace zuna tara da kanta da kumbuyo gai zuin ko ma lokta allan al mashaqqatu tajribu taysir safiya yati ya ilan ko ammalan ayo dole wande kakallale na tulle omo yake awla so kazi surin nan kado aha bawul tara gara idan jiza zam gumi ay shi da sabsu da ade da fantana amma shi da ayo jiri zam ta da sunan nan na jasa da ba har ba su ka da malamai shi bawul da tara gara da kam ko da duk na jasa da ba da ittifakan allahumma nashhadu an sha tullum idhala zaddim ka odnum fi bawo diyo idin kam kora ida tara gana ida daga da shi tudun jifim giji gijirim tulta lambituna shadan jiyabta zazamta lambiyati hada shi ma audo ne kata din autuna da hada ma ibn ushit ibn ushit bidayatul mushtahid lan mara fal mara zuna bai ittafaqa al fuqaha wana malama fiki ya kap ittifaq sadana ala najasati bawl ibn adam aha challo da ne tara adam gana ima da wajihi adai man na hasa do ne adam gana ya da san maso na jasa do ittifaq tana illa bawl as-sabiyyi ardi aha sai dai bawl do ne ta da na tom san ne ma dai shiri suru shiri na sha da ne shikala zan man ji zamti din nan na jasa da gana da ma'ar ba gulla wallahu alam ibn qudama kalan zai mugni lan aha shi awa shi hanbaliya har ma suka shi kuma bidayatul mushtahid wa la so kudi yana ma da mana kanza sayyidi ad malikiya imam nawawi kudi yana ma da mana shafi'i yayi non yana mana maza ba da gonyi Allah walte gayen tullo gayen san maso home da fanen none islam lan awa ade mana tuna maza ba son biye wannan ne alman suka nyo san makalgana kukin wallahi alam wal ilmu inda Allah ibn qudama wa ma kharaja min as-sabilaini kal bawli wal ghaid awda ni zawal indilan sulin ma bawl le ghaid tay na sai ma wal mazira yake wal wadiya yake wad damo yake fa hadha la na'lamu fi najasatihi khilafan an dingalte ma khilafu ba fanye inda da kam lai kam biujin awda man go san ma san fane wa aw bi zawal indilan sulin ma har ma wallono ma wala aw zawal indilan sulin ayyo zawal indilan sulin de go albawul bay bawul bay ghaid bay nasa bay mazi bay yoro wadi bay yoro addamu bay yoro sai yana kran najasa zailan la na'lamu fi najasatihi khilafan nana yo ke ba so ran mani somzi yo mani da komzi yo da yadi saka shi di ka biwa ba shi kala mani ya wulata da shi din najasa la najasa ga yana ba suka anwa'un najasa da bagultun da ta yi da zafaida nan kado ai ma so awdon ni najasa goni ma masagu ya na kam lai najasa gi mani kam tizin mani sulu ka zamu zule zuna da isufu ko zai man su sai ja salan da ba dan tizin najasa nan ka da mu zu shagan bani min yo kam lai a najasa gi un gaidi ya sa yin gultuba fandimin yo arma su ka sai dai fuwon bayyana da san masa gonye kudi in sha Allah waje ya lokta chodi ma ibnul munzir guljin wa ajma'u ala isbati najasatil bawli gayyara al-kitabu za al-ijma' dan gaidi guljin wa ajma'u kala da kaptiro zura ijma' sadana malamai ala isbati najasatil bawl bolle nim najasa zura malamai ittifaq sadana dumai nyo chello da wai najasa gidin daman are rufanin bana da Allah kin ade gaita bawla ade shima da kinya kimere kinya kibere shi ma wadon shi mazi gultinde kin diyo me da shi a wadon wadi shi gultinde shi almazi kalan za da shi yanji doni bul sal look to shawailan shi sulin amma lodon ti yanam gana shi sulin ma da lodoni sha futu mani ti yanam gana sulin da shagare shada ade yi aula slon zun mai ta da nan baso ni mai lo zuma tare nan balan inji shi ma da tiri men zubcin ade yi ko man kamuyan kal kwayin kal mazi ma sam mason ti yaram gana ya man chulo ti kon gayin kal ti kamuyan chulo yayi au shi ma da ban najasa au shi sha somtina ade shi eno na ti nim lan bei au ka zamu mleno adin yoy ibada di yoy nyam wonjin ba wadi yu sho gultin ma har shi ma wani kam so dai laye November shi di kam kakari ka ta ba gaya kam laye sha no tuma no jin ba inji do ni bulshe aha shamani ya di shenum gudu buzu a wala sorin shamani ya din num samun bai amma shi kalala da je mani ya sirin so tin zalan ba ko man gawo na musulum chollo di mailan shi inji bulshi ma da Allah ti yanam gana zubcin sho wadi gultin dai maziya yanzu wadi yanzu au india da san maso indi so ittifaqanno najasa au diyu kan maso me diyu wada bowl adam gana najasa nasa adam gana najasa mazi adam gana kamiyan kalkonga yan kal najasa wadi ngau chollo lan zubcin ma da shikkan zai ittifaqanno najasa musamman kalam maziyadin hadis bai bukhari muslim ai ka zana ma sayyidina ali yana kuntu rajulan madha'an rangala da sayyidina ali mana da mana zana nan kado shi kana zama a hushima da tinin gu nan kado nan guzuna alai salatu a kowa dan ku sai ni fero zana nba nan kado da al miqdad bin al aswad ta yakki alai salatu a chola yaghsilu zakara huwa yatawadda da ille zu fuzu tulja wala zono والله اعلم والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله
1: بلا سينا تيداني اسكرينا اندروب ان كاميلا ديما دجار ميكنتيسون نالان ديربين بروغرام دي كاشي مويدرو كاشي اندياني سيلكتني فويلان السلام عليكم

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa min wa alaikum salam.
1: Kula san dan tara in jin manyar dawo ba ta wura kula ni ka ce kuma ne.
0: Gila masha Allah, duma na jin do.
1: Ai za bula ta.
0: Ai za bula ta wuce ka shero.
1: Na ne wura barka da sallah ka sai ta yin ma yuro.
0: Are ya lauta. Ai za bula ta dan dano.
1: Are dan gumuri.
0: Gumuri bai dawon zan karaye.
1: Ya sule wallahi.
0: Gila masha Allah. Jamim la ya kusan dero liwa ga gumuri na proskar madin.
1: Ya jami ari bi a tayar mana tare in jima abu bukarra tare in jima ba na wai na ma
0: ngila ba sha Allah
1: ya jima ba na ta mala amuriya
0: na'am
1: Abdulrahman gawo ba kasiya ya in jima dada
0: na'am
1: ya in jima aja binta
0: lauta
1: ngila amma dai kirewan
0: kiro ngila ba sha Allah tayi da yayi rasul aisa fulata badiwal wa mana mi kamduna ma mana ro mana mi do
2: hi
0: thank you so much. Allo, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Da kulewa.
3: Da kulewa san.
0: Duma na jin kurundaran andi abone min.
3: Dere ya kitibuli mi anya tarero.
0: Yo, kitibuli mi suna. Kitibuli mi abi andi rokudum.
3: Ah, kupi ma ba ayi so kukuna.
0: Abi so kuduma. Kuru dunom maro.
3: Dunom ngai gana mari ne duno. Jadi nuarar mau kau zaman.
0: Jadi, adik wajib. Adik lamar bawa kondu kau zaman.
3: Kita sendiri, lamar kijoro kau naik kondu kau jangan ada lagi. Lamar tetap kijoro.
0: Gila macam mana?
3: Puru kerama.
0: Farskaram.
3: Aku dia akil tu.
0: Farskaram kerama soi.
3: Kurung gemuri ya sorodin.
0: Kurung gemuri.
3: Masya Allah. Puru farskaram dia bahasan kelak puri sih. Gunung bal.
0: Bahasan kelak puri sih. Ah, ni dia kisah nara awal lampu. Wa chi la go.
3: Pero
0: wa chi go. Yo yo.
3: Dai para grande a ningi au hello ha ikra mai resu. Guru selekin ya Aisha ande goni Muhammad guru ni manti. Guru ndangu muri la rewo che gona.
0: Ngula masha Allah.
3: Anguro musare ya ganambe tero ndare to ha
0: ngila mashallah
3: ya mai da bukkar
0: bro
3: tara son tero ndare to guna
0: tumaide na
3: ya farmata mala bode ya farmata mala bode tero ndare to ndati ganangalo wai guna
0: ngila mashallah
3: adi bule zuna
0: dani
3: gere ga kuna da tuk to mundi amma jami da irma amurin mamuri kuna su Tuna yang marah tuor itu dah arfal tu, mama tu arfal jinon tu, tuor arfal tu marah.
0: Yo yo dai.
3: Ah, tuor arfal tu. Anjir, am normal aje awak dah niris tu, yang ada tuor arfal tu.
0: Yo yo.
3: Anjir ni ada.
0: Gila dai.
3: Anjir itu mahal kuat.
0: Gila tu dia nyuras. Gila lok tu gurun, dia lok tu alam botur. Gila dia jahara bikir tu dia tu. Baras keram dia cemtem, ma baras keram dok kraw maso. Fulai ni meji krawe.
2: Hello. Hi.
0: Iman Sharif ya rami kirin tindelo paraskram dialando fulay baro mo jimba dali loktu gana elenye fulayar kirin isha sha hello yeshin telephone yeshin habibegojin nonuma en nonuma